0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM!

0: XFM Network Philippines.
1: Eight 8:11 in the morning, mga katropa, alas 8:11 na, mga igsoon. Nasa iyo, kabuntagon, mga higala, nining atong Martes edisyon. It's a 9, mga katropas, bulan sa Hunyo, tuig 2026.
2: Bulsa!
1: Sa programang Bulsa!
2: Bulsa!
1: Bulsa! Ang panggihapon ninyo, karabuntagan, mga katropas, si katropang Vicente Pichon IV. Nabaganda, mga higala, sa itong mga technical partner engineers sa technical side. Gawin na ito, karong buntaga.
2: Bulsa!
1: Si katropang engineer Ken Acevedo, katropang engineer Virgil Picong Ordines. Dili na ta, mga higala, sa dugang panato, mga iskutanan, mga igsuon sa atong tulumanon. Bila yun sab, mga higala, nga nag-attend og emergency coordination meeting ang atong mga kapulisan, mga higala, ang pamunuan sa Davao Oriental Police Provincial Office kagahapong adlaw. Pagpanguna, mga higala, sa atong officer in charge, kasi Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. Kagahapong adlaw, mga higala, kung sa diin, iyang gitipon, mga katropa, ang provincial command staff niini. Sa Dopo, mga higala, huwag nakaten sila via Zoom meeting kagahapong adlaw. Ining emergency meeting conference para po mga higala sa ginini ang mahimo sa atong kapulisan sa pag-augment o kung pagpadala sa ilang mga personahe aron maka-augment mga katropa para diri karon sa atong probinsya sa Davao Oriental. Diri nato makita mga higala ang atong probinsya sa Davao Oriental. Ato ning gitagaan gyud mga igsuon og igong pagtagad kay para mga katropa kita mismo nga mga oriental nga dabawenyo kita nga mga Matinians nga Mindanao karon mga igsuon sa tibuok syudad sa Mati ug diri karon sa ato mga kasigbit nga mga kalungsuran sakop sa probinsya sa Davao Oriental, we would have a clearer picture as to what needs to be done mga higala in times of calamities and earthquakes like this, mga igsuon. Kay katupod na bang ni Agi, mga higala, kung kitapod, katong kitapod ang nasa sentro, mga igsuon, daghan po'y nakita ang atong Office of the Civil Defense, ang atong mga provincial o local disaster risk reduction management offices, ang atong mga emergency responders, mga higala, nga kakuangon, mga igsuon, sa preparasyon, diha mismo sa atong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan o panimalay. Kining preparasyon sa kaala, mga higala, kung sa himuon, kung pananglitan, mga katropa, nga mabutang kita. Matakang kita, mga higala, sa susamang sitwasyon. Kay doon na paghihapod yun, mga igsuon, ang mawala yun sa passing o magpanik, mga katropa. Mabitaw ang giingon, mga igsuon, nga in times of calamity, the only or the primary defense that we will have, mga igsuon, is presence of mind and to never panic, mga higala. Because presence of mind, mga igsuon, can save lives, mga igsuon. Muna yung mga higala nga ato ng itagaan o taas-taas mga katropang higayon so that ato yung mapahinumduman kamo diha karon mga katropang naminaw that we can only do so much, mga igala, in times of calamities and in times of earthquakes, mga igsuon. But we can do so much, mga igala, if we have our peace of mind and we remain calm the event or situation, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Anyway, dirita, mga igsuon, sa lain pa nato, mga iskutanan, dirigaroon sa atong probinsya, mga igala. Ang atong probinsya, mga higala, nagpagawas og Executive Order Number 47 Series of 2026. Naghatag og guidelines, mga higala, for the resumption of classes and work human kagahapong paglindog, mga igsuon, ng mga local government units sa tibuok Davao Oriental. Naka-issue po og ilang corresponding directives, mga higala, within the respective jurisdiction. Uy, nawala man. Katropang Ken. Nawala itong connection. halos tanan mga higala ha, ang lifted na mga igsoon as of 8 a.m. today mga higala, June 9, 2026. Ang atong provincial local government unit gilift na mga higala ang class and work suspension. Pinaagi sa Executive Order number 47 Series of 2026 ang sa atong Kapitolyo mga higala. And kini pong atong siyudad sa Mati mga igsoon, lifted na sad mga higala pinaagi sa Executive Order number 73 Series of 2026. Gisundan ni mga higala sa lungsod sa Manay, although wala pa sila Executive Order mga higala, pero nag-anunsyo na ng atong lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Manay nga lifted na ang class of work suspension nga gi-issue kagahapong adlaw mga katropa. Maubod mga higala ang Governor Generoso, naka-issue na sila og Executive Order number 38 Series of 2026. Maubod mga higala ang lungsod sa Baganga nga nag-agad mga igsoon sa Executive Order sa atong probinsyal nga panggamhanan. Ang lungsod sa Tarragona maugihapon mga higala. Ang lungsod sa San Isidro mga higala nagdeklara na pod nga lifted na ang class and work suspension, ha, to follow ang Executive Order matod pa niini. Ang lungsod sa Caraga mga higala, ang munisipyo sa Caraga lifted na usab pinagi sa Executive Order number 51 Series of 2026. Apil diri mga katropa ang lungsod sa Katiil, naka-issue na po mga higala ang local municipal government unit pinagi sa Executive Order 27 Series of 2026. Extended mga higala ha, ang class and work suspension sa lungsod sa Banay-Banay ug Lupon. Pinaagi sa ang Banay-Banay Executive Order number 50 Series of 2026. And ang Lupon mga higala, extended ang class suspension na mga igsoon o ang ilang trabaho work from home arrangement. Pinaagi sa Executive Order number 52 Series of 2026. O ang lungsod sa Boston mga igsoon, to follow pa mga higala ang ilang update karong buntaga mga igsoon.
2: Bullseye!
1: Atong usbon ha, doon na na'y klase o padayon na ang trabaho mga higala sa City of Mati, lungsod sa Manay, Gobernador Generoso, Baganga, Tarragona, San Isidro, Caraga o Katiil. Samtang extended mga higala ang work and class suspension.
2: Bullseye!
1: Sa lungsod sa Banay-Banay, samtang sa lungsod sa Lupon, although suspended ang klase, pero ang ilang work from home mga higala o ang ilang trabaho mga igsoon, naka work from home arrangements mga igsoon. Ang lungsod sa Boston mga higala, updates are to follow pa mga igsoon.
2: Bullseye!
1: So muna mga higala, ang paspas mga katropa nga pag-responde o pag-aksyon mga igsoon sa atong probinsyal nga panggamhanan mga katropa sa probinsya sa Davao Oriental pagpanguna sa atong halangdong gobernador na si Governor Nelson Boy L. Dayanghirang Senior mga higala. Unya-unya pong hapon mga katropa diri karon sa atong City Hall, ipresentar na mga higala sa media ang 19 tanan ka mga kandidata sa atong mutya ng Mati mga igsoon 2026. Dunga ni mga higala sa atong cityhood celebration o 23rd Puhada Bay celebration mga katropa sa umaabot mga higala ng adlaw. The show must go on mga higala, ika nga tungod kay gini nga mga programa nakahanay mga higala. So kining 19 tanan kay mga nagopahan nga mga kandidata, mga katropa, sabi ni Bining Mati mga igsoon 2026. Supposedly kagahapon ang sashing nila mga katropa o kining sashing ceremony og kagahapon pud ang media presentation. Pero karon mga higala na move ni ang media presentation, we were informed by our city information officer Mr. Sir Albert Egot Jr. And we will be able to interview kining mga guwapahan, mga higala, nga mga representante, mga igsuon sa atong mga nagkadaiyang barangay, lokalidad. Dari karon na sakop siyudad sa Mati, mga higala. Mu-attend na bataan ni mga katropa, so kinsa kahagyod ang atong posibleng mapilian. The darling of the press, mga higala.
2: Puro
1: sa kinini ang media presentation sa atong 19 beautiful, elegant, and intelligent Binibining Mati 2026 candidate. Unyang adlawa, unyang hapon, mga katropa.

0: Mga tropa, exciting!
1: Saton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Saton Plus Gold. Basta Saton Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salinga, gamit mo kanunay Saton Plus Gold. Kay Piktibo kayo.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Saton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Saton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Saton Plus Coffee Mix.
3: Saton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Sa Rigor, 57 anos. Sa makina, sa pa-driver, kaliyado, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata. Halos dikit na lang guna ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang guna ko. Dili lalim, oy. Labi na, mong drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Pagkataro na kong basa ang newspaper, o garon, pasap ang kaayo kong reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po kong drive kay klaro namang gina kong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mahilig ko sa sports, ang pirmi kong nag-a-promotion sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
8: Dili na lagi.
7: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
8: Samu ka, oy.
7: Duba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Usa man gay.
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, arong ganado ka. Sige na.

0: Chica Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Nanamigis.
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Weh, sa una, sa wala pa ko ka maminaw og XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon, sugad na ka maminaw ko og XFM. Weh!
9: Hoy, Pulding! Labining mga habon og lampin din eh.
8: Baguhat niya! Wabag ko na wag panglabad rin! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pweh! Makalagot!
10: Exciting!

0: 8:29 in the morning, mga katropa, alas 8:29 na. Sa sayo kabutagon, mga igsoon din ganun sa atong panahin kapag pangalagad sa programang Bulsay. Kauban ka po ninyo, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Damagad na, mga igsoon, sa atong mga technical partner engineers sa technical side. Kauban na itong karumbuntaga, mga katropa, si katropang engineer Ken Acevedo. O katropang engineer Virgil Picong Ordinesa. Dari na ta, mga igalas dugang pa nato ang mga iskutanan karumbuntaga. Kini mga iskutanan ng national mga igsoon. Pero sa itong mga ginikanan, mga igala, bisan pa man, mga katropang dunay giatubang ang atong nasod Pilipinas. Particularmente, dari sa Mindanao o mga kakulian, mga higala, kini mga pagsulay. Tungod sa mga linog, mga igsoon, o guban pa nga mga kalamidad. At doon na patigid tayo gi-monitor karon ang pag-asa, mga higala, matod pas pag-asa. Ang posible, mga higala, doon na karoy apadayon nga masinatiang pag-ulan sa dakong bahin sa atong nasod Pilipinas. Dapat mga ginikanan sa atong matag pagmata sa iyong kabuntagon, mga igsoon, sa atong pagkugi, mga higala, uban na nato kini sa pagtimpla, mga katropag, pag-inom sa atong labian og healthy nga mga kape, mga katropag, kining atong Santon Plus Coffee Mix. Doon na kayo kapilian, mga higala, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mga higala. Kaya kining atong mga lamian og healthy nga kape, mga katropa, all natural, walay chemical, mga higala, FDA approved pa. Kining atong mga lamian og healthy nga mga kape, mga higala, nakapangapi ka na o nakapanambal ka ba? Kung naka Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix ka, mga katropa. Kaya kining atong mga lamian og healthy nga kape, mga igsoon, makatabang kinis pagpugong sa mga sakit og balatian, mga higala. Pakusgun sab niini, mga katropa, ng atong mga immune system o cognitive function sa atong utok para di tadali malimot, mga higala. Matabang po itong regulate, mga katropa, sa pagpitik sa atong kasing-kasing o mupakalma sa atong mga nervous system, mga igsoon, kung atong ginatimpla, mga higala, nga kape. Kaya nga itong mga lamian o healthy, mga higala, nga tambal, nga kape, nga Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mga higala. Muna yung atong mga kape, nga healthy, mga higala, nga imong gipangita. Kati nga makatabang, mga higala, malikayan, kini mga sakit o balatian, tungod kaya doon na kini mga nindot nga natural ingredients sama sa kamunggay, mangustin o soya beans, mga higala. O pundi, mga katropa, mga kapingan mo pa normal sa pagpagawa sa mga hormones, kini mga bad toxins sa atong kalawasan, mga higala. Gawas pa niini, mga higala, walay side effects ang ato mga kampiyon nga kape, mga igsoon, tungod kay all natural ang ingredients niini, mga higala. Pwede adlaw-adlawon, mga higala, og pila ka higayon sa matag-adlaw, wag yung problema, mga katropa. Kini nga itong mga lamian og healthy nga kape, mga igsoon, doon na kini mga ingredients nga natural, mga higala, mangustina, soya beans, og kamunggay extract, mga igsoon. Kung healthy nga kape ang imong ipangita, mga higala, mag Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix ka na, mga higala, mapalit sa inyong mga suking butika nationwide. Sa ato mga authorized resellers and retailers nationwide, mga katropa. Diri sa ato mga Yes to Health Clinic Pharmacies, mga igsuon, ha? Kini ato mga Yes to Health Clinic Pharmacies, mga higala, na himutag ini nationwide usab. Apan diri ka nato sa City of Mati, mga higala, ang atong Yes to Health Clinic na himutang diya sa may ground floor A Square Building, mga katropa, sa may Quezon Street. Sakop kita sa Barangay Central ng siyudad sa Mati. Dali ra gyud tultulon, mga higala, og pangitaon ang atong Yes to Health Clinic, mga igsoon. Tungod kaya naa lamang kita ubos og sa tungod nga bahin gayud, mga higala, sa bag-ong Pag-ibig office, mga katropa. Gawas din ng atong lamian og healthy nga kape, mga higala, makita usab ang atong mga kampiyon nga kombinasyon nga mga food supplement products, mga katropa. Kini atong Santon Plus Gold, mga higala. Igama, kining atong Santon Plus Gold, mga higala, sa 100% extract supplement. Kini mga natural ingredients, mga higala, sama sa mangustin, na malunggay, ang palaya, garlic, o spirulina. Kini mga ingredients, mga higala, nga na sa Santon Plus Gold, sama sa malunggay leaves, mga higala, dako kining ikatabang, aron maprotektahan, mga katropa, ang atong mga atay o kidneys. Gawas pa niini, mga higala, ng atong Santon Plus Gold, ano na usab, powerful nga mangustin na ingredients. Kining powerful antioxidant, mga higala, nga compound na dakong ikatabang sa atong panglawas para ipagawas, mga igsoon, kining mga free radicals o toxins sa atong kalawasan. Gawas pa ni ini mga igala do na soy ahos o kunbawang nga ingredient ang atong Santon Plus Gold mga igala nga makatabang sa pagpaubos sa atong cholesterol level sa atong kalawasan ngadto na sa 10 to 15% mga igsuon. Balikayan usab ang balati ang diabetes mga igala kung kita mo inom sa atong Santon Plus Gold mga igsuon. Kaya ako kinikitabang sa pagpamino, sa pagsaka sa atong sugar level mga katropa. Gawas pa ni ini mga igsuon ang atong Santon Plus Gold. Usa sa ingredients ni ini mga katropa ang ampalaya nga makatabang gayud sa pagpaubos mga higala sa atong fat o cholesterol level o content sa atong kalawasan aron malikayan gini mga deadly nga balati ang stroke o heart attack mga katropa. So mga ginikanan, gining atong nindot nga produktong Santon Plus Gold para gyud kini sa imo o sa imong pamilya mga higala, sa imong mahal, sa kinabuhi, sa imong kapikas mga igsuon. Ato ni pang-abag mga higala para sa healthy nga panglawas og lig-on nga immunity sa atong pamilya mga katropa. Kini atong Santon Plus Gold mga igsuon mapalit sa inyong mga suking butika nationwide. Ma-order mga katropa online sa Shopee o Lazada para di nakamahago i-door-to-door delivery na lang kana. Og mapalit mga katropa sa atong Yes to Health Clinic na nahimutang usab mga higala diya karon sa may ground floor lamang sa A Square Building diya sa may Quezon Street, Barangay Central ning siyudad sa Mati. Ubos lang yun nga bahin o tungod nga bahin mga katropa sa atong bagong pag-ibig office diyang dapita mga igso. 8:36 in the morning mga higala, doon ay update mga igsoon. Ang atong National Office of the Civil Defense, pinaagi mga katropa kang Office of the Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano. As of 6 a.m. today, June 9, 2026, doon na ay na-record mga higala nga 37 tanan ka mga casualties mga igsuon tungod sa nahitabo nga linog kagahapong adlaw. Katong kusog nga 7.8 magnitude nga linog mga igsuon nga niigo sa Sarangani province ug ang pinaka grabe nga mga naigo mga higala ang General Santos City. Matud pa mga katropa ni OCD Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano nga dunay na taho mga higala nga upat ang namatay mga igsuon diha karon o diri kanato sa Davao Region 11. Wala pagi hinganlan mga higala kung asa ni dapita sa Davao Region 11 kining upat nga ilang na record nga namatay tungod sa maong linog mga higala. And duna karoy 33 matod pa ka mga casualties tungod sa maong kusog nga linog mga katropa ang natala dito sa may Region 12, particularmente ang Soksarjen area mga katropa. Unya kinipod matod pa ni Mariano mga igsuon na gina-validate pa nila hangtod karong panahuna kay basic posibleng duna pa ay madugang niini mga higala sa naisgutan nga ihap. Kasa karon mga katropa, ang validated mga igsuon sa Sarangani province ug General Santos City na parehong naa sa Region 12 mga igsuon og sa South Cotabato mga higala, matod pa dunay 18 dito mga higala sa Sarangani province ug General Santos City og dunay 3 gikan sa South Cotabato. So ang validated out of 37 nga gianunsyo karon mga katropa sa OCD ana pa lamang sa 21 mga higala, pero gaabot-abot na ang reports gikan sa ilang mga ground personnel o ground offices mga higala. Muning mga katropa, gianunsyo na sa atong OCD Deputy Spokesperson nga si Mr. Diego Agustin Mariano ang baong ihap mga katropa. So magpaabot ta mga igsuon sa update gikan sa atong Office of the Civil Defense. Murag busy gyud ang atong OCD Region 11 Regional Director nga si Mr. Ednar Dayang Hirang. Wa pa siya ka reply mga igala sa atong message sa iya. O Di pa po siya active sa social media, posible nga basig walay signal sa iyang nahimutangan kanon mga katropa. Pero suwayan gihapon nato mga higalang makuha ang linya sa atong regional director sa OCD Office of the Civil Defense 11 para direkta gyud mismo mga higala ang pinaka latest nga update gikan sa atong concerned agency. Namoy katuto karon mga higala sa aftermath. Dining naisgutan nga kusog nga linog na 7.8 magnitude sa Sarangani province mga katropa. 8:40 in the morning na mga igsoon, diri karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Umalik mga higala si katropang Vicente Pichon the 4th og ang programang Bullseye. Uban sa mga pahibalo, standby.
1: Ang isang pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.
2: Archie, kureng.
3: Kap.
2: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, na abay higayon nga mag-abot sila.
3: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay mo silag lugar.
4: Kakap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaay.
2: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
4: Kita, salat.
2: Oh, kuyay.
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon.

0: po yung vocal ko.
1: Marlene, Uchiha, nagpuyok. Akong bungog po din nagpuyok. Nang wakog, mabungog. Binog akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus. Herbal capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
4: Ako diay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug ko ginom kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha, ay patamis ani, stevia extract. Bisan de o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani, Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato.

0: Kumulay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: isang taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sola! Pirmi ko biyano, guyab! Sukat nga namin akong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa! Obne ko'y uya, boy! Exciting!
5: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa Pulsaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

8:37 or 8:47 mga katropa. Alas 8:47 na mga igsoon. Dali ka ron sa ato padayon nga pagpangalagad mga igala sa programang Bullseye. Bullseye! Ubang gihapon ninyo karubuntaga hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon mga igsoon si katropang Vicente Pichon IV. Magandang araw mga igala sa mga technical partner engineers technical side gawa na to karubuntaga si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordinesa. Good morning sa atong mga ginikanan nga naminaw karong buntaga mga higala labi na sa atong mga pinalanggang katigulangan. Sa atong mga senior citizen mga higala nga naminaw karong buntaga. Mga katropa kung doon na mo'y gihambin mga igsoon. Doon na mo'y gihabati mga katropa sa inyong mga mata. Doon na naisamong diha mga igala, galuha-luha. Doon ay balas ang atong mga mata, mga katropa. Apoy, perminti ang atong mga mata. Ihanap na ang atong pananaw, mga igsoon, basig, simbakulang, katarata na na mga igala, o di baka glaucoma o kunatirigyo. Tumarga mo mga igsoon sa atong primera klase, mga igalang food supplement, mga igsoon, nga gigama sa Yes to Health Incorporated. Alang gayud mga higala sa atong mga mata. Kini atong Vision X Plus mga higala gituyo ni paghimo sa Yes to Health Incorporated alang sa atong mga mata. Ug aduna kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E mga ginikanan. Nga makatabang gayud mga katropa kung atong tumaron nga malikayan nga kita makabaton mga higala katong atong mga balatiang gi-anunsyo kagayina. Kining glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata o balatian mga higala sa atong pananaw. Usa para sigurado mga katropa nga klaro perminte ang atong pananaw. O maprotektahan, mapangalagaan nato ang atong mga katinaon mga higala sa pananaw sa atong mga mata. Tumarga mo mga igsoon girikanan sa atong mga pinalanggang senior citizen o Vision X Plus. Ano kaya nato mga higala, mga balatian sama sa glaucoma, katarata, pterygium. Kuman pang sakit mga higala kung naka-Vision X Plus kita. Tungod doon na kini mga higala, aktibo nga potent antioxidant. Kining epektibo mga higala nga ingredients nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang. Aron malikayan nato mga higala kining mga ngilngig nga balatian sa mata mga igsoon. Sa ato pong mga trabahante nga nagkugi na ha. Lawas ra ato puhunan sa atong pagkugi mga katropa. Mabitaw mga igsoon nga atong abagan mga katropa ang atong paningkamot sa Batagadlaw. Kini nga atong softgel capsule mga higala nga mangatag og instant energy. Sa atong kalawasan mga igsoon kini nga atong premium D3. Kini nga atong premium D3 food supplement mga higala mao gyud ni ang atong pangontra. Ngunit mga katropa ang atong panangka sa mga viruses ug bakterya. Kini mga atong premium D3 mga higala usa ni ka softgel capsule nga makahatag kanatong instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides. Nga kung musulod sa atong kalawasan mga katropa modiretso kini sa atong mga atay nga mo'y mamahimong instant nga tinubdan sa energy. O kung kusog nga itong gikinahanglan sa matag-adlaw na ito nga pagkugi mga katropa. Kini nga itong premium D3 mga higala muna ang itong vitamin D3. Nga doon ay VCO o moringa seed oil extract mga katropa. Kini nga itong mga nindot mga higala nga produkto ang itong premium D3 Vision X Plus. Kapalit kini sa inyong mga suking butika nationwide mga katropa ha. Sa ato pong mga ginikanan para sa inyong mga estudyante mga higala kay karon ang kagahapon. Supposedly ang official balik eskwela. Pero kay naglinog man mga higala, wa gyud matiwas ang maong programa. Mo ni karong buntaga mga katropa, sa gantong mga lifted na ang class og work suspension, nanay mga mandato gikan sa atong mga local chief executives. Pila naman lang to kabuok mga katropa ang wa pa ka lift. Ah, sa base mga higala ang akinini ang Boston mga higala wala pa sila kaanunsyo. Ang kuan pod mga higala ang akinini ang Tarragona pod extended suspension suspended pa. I mean ang Banaybanay mga higala ang Tarragona lifted na ha. Ang Banaybanay, Lupon, Baganga extended
unya ang Boston, mga katropa, ang lungsod sa Boston, wala pa sila naka-update as of 1 hour ago sa posting sa atong Provincial Government of Davao Oriental official Facebook page. O para sa atong mga ginikanan, para mga higala, dunay pangontra o gining ma-boost ang immune system sa atong mga kabataan kay kabalo mo ning edad sa mga bata, mga higala nga naa sa nursery, kinder, elementary, pati high school, mga higala, perti pa ni kalihok. Ha? Perti pa ni kaaktibo, mga higala, so dapat mga katropa ang ilang immune system perminte nga ligon, mga higala, og nag-una kita sa pagpaligon sa ilang immune system. Patumara, mga higala, ang atong pamilya, kini atong mga kabataan sa atong ascorbic acid, mga igsuon nga Santon Vitamin C, ha? Kaya mga ginikanan, kini atong Santon Vitamin C, doon na kini spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times mga ginikanan nga mas daghan og vitamina nga makuha kita kaysa kining carrots, mga igsuon. Na kung tabang aron munindot pod og buklaro ang pananaw sa atong mga kabataan og sa atong pamilya, og importante sa tanan, mga higala, mapalig-on gayod ang atong immune system kung naka-ascorbic acid nga Santon Vitamin C kita, mga ginikanan, ha. Kining ato mga nindot nga produkto, mga higala, kining atong premium D3. Atong primera klase, mga higala, nga food supplement, kining atong premium D3, ang vitamin D3 nga dunay VCO. Og moringa seed oil extract, mga higala. Kining atong Vision X Plus, pangontra nato kontra sa mga sakit o balatian sa mata, mga higala. Nakip na, kining atong Santon Gold or Santon Plus Gold, mga katropa. Ikaba sa 100% extract supplements, mga igsuon nga mangustin, malunggay, ampalaya, garlic ug spirulina. Una po ay solid, mga igala, nga antioxidant compound. Og kini atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C, mga igala, lakip ang atong lamian og healthy nga kape. Nga Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix ug Premium D3, mga igala. Mapalit og makita kini sa inyong mga suking butika nationwide. Mapalit po, mga higala, sa itong mga Yes to Health clinics. Ang atong Yes to Health clinics sa City of Mati na himutang lamang, mga katropa, diha karon sa may ground floor A Square Building sa may Quezon Street, Barangay Central ng siyudad sa Mati, mga igsuon, ha? Siguro, siguraduhon na ito, mga katropa,

Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mga igala. Kining tanan available sa atong Yes to Health Clinic. Yeah, mga igala, atong usbon sa may ground floor, A Square Building, Quezon Street, Barangay Central ng Siyudad sa Batik. Imutang lang ta, mga igala, ubos o tungod gabahin gayon mga katropa sa bagong pag-ibig office, mga igso. 8:55 in the morning, mga katropa, direkta, mga igsoon, sa dugang panatong nga mga iskutanan, mga katropa. Nanawagan karon mga igsoon, si Senate President or Senator Alan Peter Cayetano, kagahapong adlawang abli siya nga pagkiga special session, mga igsoon, sa Kongreso, mga igala, kung kini makatabang sa pag-address nining mga nag-unang panginahanglan sa atong katawhan karon diri sa pulo sa Mindanao.

0: Kampung Adlawa. Muni ang dapat o angay unahon mga katropa sa ato mga senador o kongresista mga higala. Karon dapat mga higala, dunan ni sila yung mga ginapahigayon, initiative ng mga special session kung wala matunong sa ilang regular session in order mga katropa for them. Ha? Because the Philippine Senate mga igsuon plays a vital role in calamity management. Kay sila ni mga katropa ang magmugna niining mga disaster risk reduction laws and provisions pag-appropriate mga katropa sa emergency funds nga gikinahanglan sa atong mga national government agencies nga direkta nga mo'y natahasan nga mutabang sa mga apektado, mga higala sa kalamidad. Now, without the legislative measures coming from the Senate, nining mga additional calamity funds o emergency funds, mga higala, di man yun maigo ang pondo nga gigunitan, mga katropa, nining naiskutan nga mga ahensya. So, it's important and it's relevant that our Senate, mga igsuon, our House of Congress, mga higala, should set aside. Padapling sana ninyo ng personal ninyo nga away niya. Pag inilugay ninyo sa pwesto o sa lingkuranan, kung kinsa gyoy hari diya, Senado. Kung kinsa gyoy hawod diya sa Kongreso, mga katropa, unaha sa ninyo ang panginahanglan sa katawhan. Ha? Yan ang pinaagyan na inyong mga legislation o policy frameworks. Ha? Nga, gikinahanglan karong panahona because kay naa sa state of calamity ang Soksarjen area o ang Sarangani province, mga katropa. So, kining ilang pag-appropriate o additional emergency funds, mga igsuon, by them crafting provisions and revisions diya karon sa atong disaster risk reduction laws. Mas mapapaspas mga katropa sa mga national nga panggabhanan nga dunay direktang responsibilidad sa pagsalbar, ayuda o tabang sa mga naapektuhan nining mga krisis o linog, mga katropa. Sakto din ka Cayetano that he is amenable to convening into a special session with the Congress. But then again, it has to be done, mga katropa, karon. Kay padayon ang panginahanglan sa atong katawhan sa labawang apektado nga lugar, mga higala, sa Soksarjen area, yakaroon Cebu, Sarangani province o daghan pang dapit sa Mindanao. Ang kinahanglan karon og tabang, mga higala, pinagi nining dugang ang mga emergency funds sa panginahanglan sa katawhan nga mao'y na tam-an, mga higala, sa maong kalamidad. Pantay kong oras, mga katropa, din karon sa atong Tuesday exciting edition sa programang Bullseye, mga katropa. Daghan kayong salamat sa inyong pagkuyog, pagduyog, pagsalig, pagpaminaw. Kanunay suporta, mga katropa, sa atong tulumanon ang programang Bullseye. Sa pangalan na lamang, mga katropa, sa atong pinalanggaw tinahod nga President and CEO sa XFM Network Philippines nga si Dr. Emily Tuon. Sa pangalan, mga katropa, sa atong pinalanggaw tinahod nga Vice President Ma'am Olivine Uy. Pagtubala, mga katropa, sa atong General Manager Sir Edwin Garing. O pagtibon sa atong Station Manager Katropang Arnel Gordes. Labagan po, mga katropa, sa atong mga technical partner, engineers, technical side, karumbutaga. Kauban nato karumbutaga, mga katropa, si Katropang Ken Acevedo o Katropang Virgil Picong Ordeneta. Mga katropa, hinumdumi kanunay o atong ibutang sa atong mga dughan o kalimatakan. Kung mapugnan ang kamatuoran, ang inhustisya mo'y maghari. O kung sa kakritikal independente o mapangasisa ang komentaryo, o sa kaimportanteng elemento sa atong bililhong demokrasya. Para sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kinigihapon, mga katropang inyong angkorman, higala o ubos nga sulugon, sa kahanginan Mr. Bullseye, mga katropa. Kini si katropang Vicente Pichon IV. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos. Malayo, Davao Oriental. Good morning, City of Mati.
1: Bullseye! Sari-saring balita. Balita. Expose. Expose at kontrobersa. Kontrobersa. Tututukan sa Bullseye! Bullseye! Inyong nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: XFM!

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, paso mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang magsakit sa kumata, o niya, mangmular ba? Mga nga na balaka ko kay Basin o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Sitistingan ako, o niya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa kumata. Sa mga naigipamati, ngisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nga, murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pupalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi itong tulog. Jubert Taylor, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure, Teris. Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon ako na, Miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ko si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Manamigin!
11: Santon Plus

0: Bakit dili pareha sa ubang brand kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog?
1: Sistopain, ang galang pain. Fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibigay sa mabuti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Parparali pagod par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hayang asawa?
4: Exciting!

0: XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bagura lang anak ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?
2: Exciting!

Uy, mga mag-uuma. Good morning. Ang ato mga mag-uuma diha, mga igala, ay mong kalimot. Aron nga bugat ang inyong abot. Mag-Latim Gas G. Full year fertilizer ta. Para makaingon yung kag-boss amo. Pagkatimbang mga igalap, the best kayo. Ay, yung, ay nag-gulgool diya. Napadayon ta sa atong kinabuhi. O diya, gusto sa kato mga taga-opisina, gusto mo uniform mga higala, no? Ano yan sa mga higala, nga ito ang, o sa ganini, ang Sunrise Multi-Purpose Garments or Sunrise MPC Garments. Muna ilang Facebook po da, Sunrise MPC Garments. Ang ilang opisina, nahimutang diya mga higala, puro katuparan, Teachers Village, Barangay Magugpo South, Ningdak Bayan sa Tago, mga katropa. Di kalidad ng mga uniform. Di basta-basta ang mga jacket niya. Ang inyong mga company jacket, himuuna nila. Pangunayan nilang tahi na mga igala. Ikuha na nga Facebook niya. Pwede mo order online. Sukod online, pwede kayo na mga igala. Pwede na katropa Arnel? Yes. Pwede na mga kaigsunan. No, pangitaan lang ilang Facebook by i-follow ang Sunrise MPC Garments mga kaigsunan. Sige na, kay Burag, galinog na niya ako mamatyag. Wala tayong oras, may galawag kaginon sa unahan sa ngayon sa kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines. Atong kaubanan sa kuwas, katropang Lar, katropang Bong, katropang Master, o katropang Darwin Dulatre. Itong sparring partner, katropang Gab Alas. Iniulagan sa kahanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Talagod ang Diyos, God bless us all. Maga, katropa.

0: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Gugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30-50%. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo o dekalidad na garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: 107.1 XFM Tagum. It's shiny.
6: Exciting.

0: matag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og gawala na jud ako weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santol Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santol Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, ipatilaw ko aning Santong Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na namang alpajud ka.
2: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang atubangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya mo rag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bigud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Preview D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Dili ko ba na magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naayadal lang ang virus ba? Kung permitted ko gatumar sa premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, isa ka certified premium D3 user, estimated me.
1: Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayoy, dejo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayron sa'yo, aron maka-boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay, sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati, si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kung listen kaya akong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga, pamasayro. Pag uli na ako sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa gulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Samsung Plus Herbal.

0: punta kenta ania takaron din sa barangay Paitan Kisun Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
1: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
0: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wapag kagamit?
1: Kung mga silingan ko din gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo crop gold.
0: Kaya na kami salamat.
2: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
0: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
3: gold? Dapog turog, dapog pamunga tungod sa crop gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa iyong suking agri-supply.
5: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe?
6: O sige lo. Ibutan ka sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
5: Bato gold tawon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o himsog sa mga tipasi.
7: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Nga mapabugat sa humay. O sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
10: The Secret of Health.
11: Ang sigur sa kamaestra, maka-ulcer ko. Research ko sa imaayo, inigawas niya sa Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Ako na dito ayong kausmanan, hindi na masakit ang akong kutukoto.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
10: The Secret of Health.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako si Martin, isa kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro, sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin,
14: quercetin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
15: The Secret of Health.
9: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata firme klaro og tataw.
15: The Secret of Health.
16: Zafo Plus Coffee Mix User.
17: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos, na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan nini, sa kadagang kape nga ako nga tilawa, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon karo, wala na ko kakiang-kiang. Archie D.I. ni, nagapanabo, office worker.
16: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zampo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: The Secret of Health.
9: Ang Pinoy pertigyod kahilig mahinom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mahinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
15: The Secret of Health.
9: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
15: The Secret of Health.
9: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 107.1 XFM Dagom. Exciting! Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
18: Mga katropa,

Well, oras, mga higala, mga marin. Doon na tayo, 5 minutos na nakalabay sa las 11 sa buntag. Bayang buntag, bayang morning. Welcome sa tuang tulumanun. Kung ako, ikaw.

0: Well, mga igala, maayong buntag, islas, paniood to. Doon. Ay, wala lagi ka diha, Master.
1: Hello, hello, hello, hello.
0: Ay, kanaday mo.
1: Hello, Philippines and hello, world.
0: Ay, kamusta mo diha, mga maling? Maayong pag-pamati yung hurot din na maayong pag-kiki, ay maayong pag-labigar.
1: Ah.
0: Pasinsahe ka ayaw kay naiwet. Naiwet ang atuang panag-uban mga higala. Pero doon dapat tayo pipila ka mga higayon nga magka-uban. Bueno, mga maling, alas 11 Jess ang atong oras. Gini ang programang Kung Ako Ikaw Live Ikan Diria sa Studio X.
1: Live from the bottom of our heart and member PDIC and expert quality, consult your doctor.
0: Do not accept if cell is broken.
1: Yes. Do not accept if the cell is broken.
0: Like, aba. Like in our heart.
1: Aba, aba, aba naman talaga.
0: Katropa, hantod ta alas 12 sa Udto, kadang adlaw nga Martes.
1: At
0: sa Hunyo 9-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Inday Erica. Dili guapa, dili mistress, apan di magkumpiyansa ang tungkol kayo mangunay ang silingan.
1: Aga siyempre, kaya tingog po na din sa kabayot, ha?
2: Check, check.
0: Ay, murag, nagushan sa lumi.
1: Marama din siya, huwag ka nang katong ako ka.
3: Busugi ko, Maring, oy.
1: Masay, check.
3: Masalamat sa ko, Maring.
1: Masay, check. Masay, check.
3: Check, check, Mike, check.
1: Ah, okay, sige.
0: Spill check.
3: Mike, good, Mike.
1: Parang pareha ito nga, Mike taste, Mike taste.
0: Hello, Mike taste.
3: Ayaw, toke, mo rin itong itilawan niya ang Mike.
1: Mike there, Mike there.
3: Salamat ko kang buwano, kang Ma'am Peli.
1: Oy, Ma'am Peli, salamat kayo sa mga buwan.
0: Spell Peli.
1: Lumi. Lumi, Lumi.
3: Salamat tayo, nabusog kayo may, pero hindi na may kalihok.
0: Oo.
1: Grabe, oy. Hindi
0: ka aksog lingi kay... Yes. Grabe na dyan kaayo.
2: Oh!
0: Vibes sa karumabati, mga igala, mga maring, dari sa ato ang mga sister stations.
1: Aha, siyempre. Wala mo na to sa...
0: Sa lugar ni Picong.
1: Oo. O ni katropang Bipo.
3: Yes, o gawin siya Inday Kiana.
1: Aba? Dari sa Kiana, ako tapos Kiana dito. Sa mati.
3: Kintasyo lang ko na siya.
1: Oo, kintasyo.
0: Uyutar man po na dahil.
1: Ah, uyutar? Bayot siya rin na dahil.
0: Ang kaniyado mo na ibigat lang sa Gold City.
1: Oo, siwi pa nung kabling isa. City. Tama siro kay acid reflux.
3: Alam niya, nagpabilan lang niya po. Nasa ba ito yung tambang katumblungan?
1: Asa ba?
3: Toothpaste?
1: Asa ba ito? Wala na.
0: Tumari siguro na San Tony.
1: Punta lang San Tony. San Tony plus gold.
0: Yes. Ako mga maring live takara mabati diri sa XFM Mati o siyempre live sabta mabati diri sa
1: sa mga Bukid Non XFM Bukid Non. Ako ba niya ang ato ang The Planters walay lain si katropang Jonathan
0: taga DE
1: taga DE ana no
0: aga siyempre mga maring live sa takara diri sa XFM sa San Francisco Agusan del Sur.
1: Yes. Kenapa dia si katropang Ri?
3: Si katropang Ri o si katropang Ray?
1: Si dua mana si katropang Ray o si katropang Ri?
0: Stress ba mga cables ato ni Ray? Ray Alintuan?
1: Ano man?
0: Ambo din ni Yoy kay
1: ay kabala ka katropang Ri kay taga-taga Trismel. Okay, so
0: ako na po nipo siguro na isa kalibo para ako ano tanan?
1: Cinco mil.
0: Ay, siyempre mga maling ay mo si Kwan Kwan kay ato niya makig Kwan po ta makig
1: collaboration sa ta
0: makig bahin-bahin sa ta sa mga gibati karoon nga makaguol tungod sa dunay lino kagahapon.
1: Yes.
0: Sa Jensan. Mm-hmm. Grabe naman ka. Ay, kamusta ato mga kaigsoon Andrea sa General Santos City? Kamusta man, uy?
1: Ay, siya si Kwan si Ray Pirarin di ang auksi. Ay, si Toto po.
0: Si Toto
1: na. Oo, ang iyahang tarak-tarak, no? So, ay, diri tam, atong iampo ato mga katropa diya sa General Santos City nga okay. Makarecover, no?
0: Yes.
1: Sa mga panghitabo. So kita nakikwanta duyog da sa kasubo sa katungan na yung mga nakwandiha katungan nakita na to nga na ipi
0: na bangil
1: na mangil
3: katong mag-ina na
0: wala oy grabe din
1: tapadir tapadir kung lalaki madir
0: matad pa sa kuan sa tawag aning sa tawag otoridad doon na din ay niabot daw og 37 ka mga kinabuhi na kalas sa tulsalinog kagahapon sa Davao Region.
3: Davao Region, apil na itong sa Occidental.
0: Apil na itong grabe daw, gaano naman kaayo na makuha mo si Paribubong ana oy.
1: Actually, ka pala ka si Paribubong ana.
0: Paribubong, sana si Marcos by Papilio ana.
1: Si Paribubong?
0: Si ato ang halandon nga bililhon kaayo nga president.
1: Ah, si Baby. Si Baby M. Si Baby, kisa si Kamala si katropang Baby M.
0: Kisa niya siya sinabi? Ato siguro nga Mr. President, unsa imong masulti aning dako kayong linog diri sa Mindanao kay daghamay nga kinabuhi na kalas.
1: Mao ba Mr. President? Mr. President, tanang
3: ayon ba?
1: Usa may plano ni mo ani ron Mr. President, kay daghamay jud kaayo kana mga kuan Mr. President kanang mga building nga hugno. Usa may imo ang plano ani Mr. President?
3: Okay.
1: Mayo pala. Very well said. Very well said. Ay, no? So, salamat kay Mr. President ha. Kanang manginaot may Mr. President nga puhon og kaani ka diri duwa ka diri sa moal, bigay gid diri sa Tagum. Kanang tagay pud bay amo kanang nindot kay mga kwan mga advice, mga words of wisdom. Okay ba Mr. President?
3: To my talk. And we
1: Okay, salamat kayo, Mr. President.
0: Ato pa siguro ang kwaon yung kanus abo niya kay kagapon, ka naman kay mga rescuers ba? Kung kanang kay ito nakalabay nga sa Cebu, naman kayo ng tabang ato. Ato pa siguro ang kwaon kung unsa po ilang mga assessment anilili sa ato mga kaigsunan nga naigo, aning kwaon, kadiligibi anil siya ko.
1: Dilalim, oy. Dilalim.
0: Katugani nga kagahapon, sumato kagahapon, nagito'y nasa CR, mo reaksyon kabalaka.
1: Oh, kagahapon, nainalibang kahapon, reaksyon kabalaka. Uy, kanang ngayon, una-una niya, matak-taas na ko kayong beam. Kanya mutingog, mutingog na ang baon, no? Mutingog na inig-uyog, no? Murag, wapagay ka plus, murag di-plus na.
0: Gani, uban, nag-andam na sa Therese, kay
1: hindi
0: po ambak na.
1: Oo.
0: Sige, unsa po kayo masulti niya sa inyong mga maayong buhaton pagka kanang dunay linog.
1: Okay, tama sige. Tama na.
0: Tama na, pasira na.
1: Salamat kayo, Mr. President, ha? Ay, grabe siya kayo, no? Napakito isa, nag-isa ka mo, nag-isa ko'y kailangan, niyala siya nga, na-feel po din yun, na-feel ako diri ang linog diri sa amo, anak ko, ako siya kinan, mo ba, na-feel po din mo ang pagigugma niya? Kaya ba lang, yamin man, ikaw siya, oh no.
0: Ay, salamat ay kaayos ka, ma'am, Philip Feliciano. Ma'am, salamat kay good morning. Thank you kaayos, ma'am, sa imuhang assessment.
1: Si yes, iba mga grabe kay ka-accommodating kay si ma'am Feli.
0: Yes, sa may mawab, gani, aksyon taga, dito halos katindog, sa gagaling kabusog taga nina.
1: Grabe.
0: Anyway, busog ko kay si Kinit sa...
1: sa kuan, no? Grabe mo din si Kinit. Ay, kanyang buraot mo din yung bataan eh. Kanyang bro sa risakada.
0: Bueno, mga maling text mo sa to ang text line 0966-306-9569. Sabon ko mga igala 0966-306-9569. O ato nalimtan, mabati sa takaroon diri sa XFM Bukidno.
1: Aba, sila si Bola Kito nga to, taga DE.
0: Ay naman na, VIP.
1: Daw pala musog. Daw musog lang gani mo sa pandikuko gani. O sa pandisal.
0: O, maling-maling, maling-maling.
1: Diba?
0: Parang panit na siko.
1: Parang panit, ma.
3: O, ato. Ato ito ba yan, Siri?
0: Balik mo na.
3: Siri, kay Berti, magod niya.
0: Ay, Berti, no?
1: Isa ni.
3: Hindi mo siya balik-balik. Inyo nga naman itong gusto yan. Berti, ni Ri.
1: Ri.
0: Kasama na siya.
3: Siri.
1: Hey!
4: Happy birthday!
1: Ay, si Rhea Alinton!
0: Yes. Ay, happy birthday! Bye. Happy birthday!
3: Kanta, sige na itong tulo si Rhea.
1: Abi, asa to may...
0: Ay, siguro na.
1: Gab, asa to atong kanta di agabi. Ang kato atong kuhan, Gab. Sige, Gab.
5: I talk to my...
1: Lagi, lagi. Ready na itong kuhan, Gab? Asa, Gab? Okay na, Gab?

0: happy birthday.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
2: ay, bawal, bawal, bawal, bawal, bawal.
1: Padaplin ng hiwa.
2: Ay, padaplin pangunahan. Ay, padaplin pangunahan.
1: Ay, pagwata gipati.
2: So,
3: dili lang kasi, ayan, ato ang palmari. Dili lang. Bakit mo nag-birthday? Sa tanang nag-birthday karong adlaw.
2: Sa tanang mga nag-birthday karong adlaw, last na ninyo na yung birthday rong tuiga kay sunod tuig, birthday naman po ninyo.
3: Iyawan, magpuntaatamin akong last na lang birthday to.
2: Kay sunod tuig, birthday naman sa ninyo.
3: Ah, lahat na po siya
2: na tuig. Lahat tuig na sa.
1: Sakto na siya itong oras, mga maring, alas 11:21 na sa buntag. Siyempre, kanya ito ang pag...
2: Lanong-lanong?
1: Lanong-lanong, bumuto sa inyo mga radyo. Hato ni Ganato sa Santon.
2: Vitamin C!
1: Palakpak naman yan.
2: Palakpak na ito sa Santon Vitamin C. Kung ikaw, kung igimahal mo ang imuhang mga mahal na sa imuhang kinabuhi, imuhang kuya baron, imuhang mga anak, imuhang asawa, uban pa ba na imuhang mga relatives and friends, dapat inyo alam pakusgon ang inyong system. Talong mo di ito. Sige, katawa. Kasi wala mataan na. Inyo hagin ang pakusgon ang imuhang immune system. Para muling on ang inyong panglawas.
1: Yeah. Lakip na gin muling on gatong gagapot sa imong lawas.
2: Yeah. Kung hindi ka nang gagapot sa imong lawas po, dog, di na gin na siya ligon, hindi nag-turbo.
3: Yes. Turbo male enhancer.
1: Mabalik na sa mga palma sa butika sa Tibag Pilipinas sa maghawa di ang mga maring mabalik mi, haman ang aning kanta ha. At ang ito ang ngilingig kaayo ng mga panglibak sa The Merites.

0: Super exciting. Yes, to help.
1: Yes, oras. Mga katropa, 11:27 na. Okay, siyempre, ang ato ang time check, no? Get on, get on, sa mga babo sa Turbo Male Enhancer, no? Sa mga mister nga hinay na kay kurbada. Yes. Ang mga center stand, malukot na. So, imni na ninyo o ganing walalain Turbo Male Enhancer.
2: Kasaktog barog, pwede pang pangkalso. Tumarin na niya. Pangkalso sa bao-bao.
1: Grabe naman. Ay, pwede kalso na sa katong wheel type nga bako.
2: Pwede.
1: Ah, okay. So, wheel type nga pison, pwede?
2: Murag, di ba kami yaya mga bro? Masin ma-platnos?
3: Kung mao na istorya ha, ipadala siguro na dito sa Gensak yung ipangligwat ato mga
2: matabunan.
3: Matabunan. Kahiya man ka na inyo ha, mga karganda.
2: Grabe na siya para de cabra.
1: Ay, grabe pa naman para de cabra. Eh, para siguro ka lang tabudlong.
3: Pamatod eh, siguro na. Picture siguro niya.
1: Sen. Oh, grabe siguro siya. Agi mong look up ah. Lailagay ka maring Daria. Ay, agi mong look up, murag utot. Ako, yung look up kay murag utot.
2: Mama ko na niya. Pasalamat na ako. Ako na yung balik ko na yung kamampili. Ito na yung mga busugan ako eh.
3: Ito na yung pangutan noon si Kuang. Unsa yung mga assessment. Yan yung kusog mo, tug absi. Mr. President.
1: Mr. President, kanang sa may inong dahil Mr. President nga, kanang akong kauban rin nga si Maring Daria, kusok kayo mo dug up. Salamat kay Mr. President ha.
3: Thank you.
2: Teka, sa mga sarado, na pinaka mo si Mane.
3: Bahala na niya.
1: Dali, okay. Kaya ito ako, friendly man dadya rin. Sige.
3: Ito.
1: Hoy, welcome dahil no, sa ito ang palatuntunan. So, kanami mga kuan, kanami mga kanta, bago may magsugod sa itong Marites and Friends. Sige, naman di ba natin i-rear sa ito, ha? Sige, ha?
3: Katong, katugtog siguro ta.
1: Ayun, tugtog ka lang, akapila lang kayo para mas nindot. Sige, ha?

0: salamat sa mga
1: gitaro kasi napakitaro kayo.
2: Dumat
1: tayo siya.
0: Yes, matama nga first and final rehearsal.
3: On the record, you're on.
0: Yes. Ay, kabalo mo. Nadyo ko yung chika ninyo.
3: What is that?
1: Nakoy, nakoy. Saan naman po na?
0: Nainisulti na ako.
3: Kinsa man.
0: Grabe ba kay?
1: Kinsa na.
0: Di na lang ko misteryan yun. Kaya basing makuang ko.
3: Kinsa na pinang. Sige na, may hadok-hadlo. Patay kong patay.
0: Todo.
4: Ayaw naman.
0: Ay, grabe o yun. Nakoy, kaila bang?
3: Sige daw, inisyan na pangan.
1: Kinsa na.
0: Grabe naman kayo, eh.
3: Inisyal.
0: Inisyal?
1: What's up na siya?
3: Paan na lang ka, lahi alang ang inisyal.
1: Ano, lahi on man, para dili sa mailhan?
0: Balok ka, basta. Lahi na lang kayo, erase.
1: Reaction naging kagluha, ay.
0: Dili kay kuan, kay masika. Oo, niya. Kabalong ka, hindi ko lang tali. Diba sa ganang diskwalan ta? Makwalan na lang pala yung taong.
1: Kay matod pa ni SM daw, dili na kayo, taas-taas o nag-bully.
0: Isa rin nag-bully. Wala ba sa nag-bully? Nag-chika naman sa dili.
1: Kanta mo ko na, bully wops.
0: Okay, kabalong ka. Nakoy, amiga ba? Kanya kong amiga.
3: Babae.
1: Alam na, lahi lagi yung istorya.
0: Grabe ka, ayun.
1: May isa, taysa. Pero na lahi lang lagi yung istorya.
3: Lahi
0: mo ito
1: na
0: sa script.
1: Para ugma na to.
0: Para ugma na. Kuan mo ang kabalo mo? Kuan kay siya ka nang, basta ka nang bisag bugno kay magsige siya tube.
1: Uy,
0: ang iyang ka nang...
1: Basta gigangan siya.
0: Uy, lain mong kaayo. Uy, niya pag humalain. Matod pa sa po siya isa niya ka amiga nga Marites po. Magkuan to, magdrive to motor, magkuan, magdress.
1: Uy!
0: Kaya na kayo suot magkuan, miniskat, basta. O, lain ba kayo, kan kayo ngit-ngit kayo siya ganang kuli.
1: Uy!
0: Ganang mo silipin, ganang iyang kuli, gani.
1: Aba siya kadag-um?
0: Kadag-um, ano? Mura ka lang.
1: Ay, kaulan nun.
0: Mura ka, parating na makuan, ganang malakas na bak... Nakapagyo. Grabe kay panganod kayo, yot.
3: Kilo sa kabog, ana.
1: Mura siya ka na nga. Kung sa English pa na, Columbus Cloud.
0: Oh, Columbus Cloud. Kabalok ka. Ang iyang mag-tube man siya. Mag-tube. Natagdan, magkukuha itong inyo.
3: Parinti mong guro mo, ani niya.
5: We...
0: Ayaw ba?
1: Mama na naging magtingog ay.
0: Nakita bang ko na ako? Ano? Tanaw ang mga silingan. Okay, siyempre siya rin ito. Maglamay, nailamay dito. Nailamay. Siya rin lahil siya suot. Siya rin lahil dito. Nag-job
1: lang yapon siya.
0: Nag-job lang yapon siya. Alam niya, after nang matuwi siya, walas lusi na mag-job yapon ng...
1: Basta wala na sila yung suot. Ang job lang iyahan ko. Isang kabuok, job lang. Balik.
3: Isang tugnaw, mag-job siya.
0: Oh, mag-job siya.
1: Alasan lumaki.
0: Backless siya, nag-backless.
1: Alasan gamering.
0: Kabalok ka. Ang iyahang ko ano niya. Basta kayo ba? Ang iyahang likod din doon sa kitanaw niyang likod ay...
1: Ano man lang ay? Tungkol kayo nakachob siya.
0: Nakakaginibdang langsang.
1: Kung saan mo nang nanday ka ng plywood?
0: Lain kayo siya niya. Pag-uman, kusupo-tsuke siya mo. Ad. Basta niya, pag-abot ano, no? Kanang na yung mga pagkaon niya. Na yung mga pagkaon. Ana niya. May mga unang kaon.
1: What?
0: Oo.
1: Mga pa'y pagbutang?
0: Oo, mga yun. Na magkuhan pa'y yun siya. Kanang mga, kanang mga pa'y siya mga unang, mga pa'y mga unang ukay.
3: Ay, onsa.
0: Ay, lagi kaayo mo. Mukaringga na ito yung mga kauban.
3: Mga ba di ay?
0: Oo, niya, pagkakumanda.
3: Wala sa'yo gabae, ano?
0: Wala kampun?
3: Wala pa.
0: Niya, mga sa'yo. Dahil kayo siya kay, dahil kayo siya kay, yung mga, ano kay pantaguan niya.
1: What?
0: Dahil kayo may hana, eh?
1: Anong tago man siya? May hana ba?
3: Nasa uyab ba?
0: Abot ato kagawa siya. Abot yung uyab ba? Wala, single mo na siya.
3: Single
0: siya, oh. Single na siya.
1: Single siya, sige siya sakay-sakay sa motor.
3: Anyway, kanang iyahang chub, no? Lindot siguro na siya.
0: Mogani.
3: Kaya wala siguro yung laba-laba, kaya usara iyahang chub.
0: Wala, kami na siya, where and where never was.
1: Matod pa niya, basi kaasan niya makita, naka-chub lang priminti. Kasi anong kolor na po daw?
0: Kuan, sa yellow, sa blue.
1: Ay, dagan. Basi, dagan. Basta sa kadusina.
0: Kasi committee nga gigunitan. Blue Ribbon Committee.
1: Apilay siya din, ha?
0: Yes.
3: Asa si ato?
0: Sa kuan?
1: Itong 18 candles?
0: No, yeah, no.
3: Atong apil sa 18 marines?
0: Ay, uy, grabe mo ko, uy. Sa kuan, okay.
3: Busog ka?
0: Busog mo rin ba yuta, uy?
3: Una ka ni
0: Sam. Samora ko, uy, kay basing mabalaan
1: nyo po. Parang naman eh.
0: May mabalaan. Mm-hmm. Dango na to, uy. Di na kumukuhan, mister. Kamu na po yung chika, di ha?
3: Ako na po yung chika, dali.
0: Ang sama.
1: Ano na chika ni mo din,
3: ha? Na po
0: yung chika. Ano yung chika ni mo?
3: Nakabaw ba ka sa muang barangay?
1: Asa ang barangay na?
3: Dito sa Aksoglik ko.
1: Sa Tagumpo?
0: Dili sa kuan, kuambugang dudi, dili dito.
3: Eh, ilan eh, kitlibo na man dito. Ay. Dito sa barangay nga, wala pa...
0: Hinginli.
3: Wala pa hinganli nga barangay. Doon na dayo sa kababay diya nga di ka intapan.
0: Ano ba? Onya.
3: Siguro talaga 5, 10, 20, o 30.
0: Gusto na siya nga. Ang sama na siya. Kanang... Pagahuman, mga isang 30, jeez, masugot siya, anak. May ginuho ko, sabo lang.
3: Masugot, ay ginan siya ka ng libre, basta kay suod nga higala.
0: Ba? Muna kayo ni ba yung suod ni mo?
3: Ya, kay ganto na ko ito, kay suod namin nga higala.
0: Anya.
3: Sus, na hapit ko makuan ni, uy.
0: Hapit ka maunsa.
3: Hapit ko majerjuri. Pero ni kuan ko ni, respeto ko niya kay, di man ko ganahan anong amiga rami, uy niyo.
0: Na naman.
3: Kanang kuan ko, anon ko, kanang bidlian ko.
0: Kagilasan ka.
3: Yeah.
0: Dili madawat sa imuhang kuan, sa imuhang si tabagana, imuhang
3: ginawaan.
0: Pero
3: ingon sa kuan, basin ko na kung doon ako yung mga kaila, ka nang padoon lang ko sa ilaha mo, nang gisudyaan ta mo. Kasi gusto mo.
0: Ha?
3: Gusto ka?
0: Busy bang ko eh. Ako taling isa.
3: Ikaw.
1: Adilip, busy po ko dahil.
0: Busy na siya. Dahil lain naman siya ron nung ginakuan. Lain naman siya sideline. Okay, kaya naman yung panabawa naman yung rotaan ni ron.
1: Last day pa na ako gabi eh. Gabi yung last day.
0: Last day yung gabi eh. Nakainom siya o katong sa to nga, double black. Nag-black-black. Hindi yung banan. Huwag siya kabalaw ko na asa ni Agi ang motor.
1: Natingala ko naka-parking man siya taro.
3: Kuyaw na. Mura ka na ganun yung naghihimo.
0: Kuyaw ng mga inaano.
3: Ganun din kaya makabaw nga. Nakauli na dahil ka.
1: Nataman ako sa balay.
0: Ako, hindi ko ka-try, Ana. Kala may nana. Wake man mo kayo manginom.
1: Hindi ko ka-try, Ana. Magdala mo kang duyan. Dito naman ka matulog si mong atuan.
0: Wake. Kabalo mo. Wake kayo. Wake mo kayo kumo. Wake kayo kumuan ng mga inana. Asa mo kumanlog, Ana. Kala mag mo. Maginom mo. Maginom mo. Ako, asa mo kumahubog, oy. Dito mo mga inana. Kala magmotor.
1: Di man dito ka mahubog. Muli kayo likay man ka.
3: Oy, naku,
1: na mabay pagtagay, iyahan niya. Dito na po sa pikas ng bangko.
3: Ito ang beauty dito sa may barangay Luban. Itago, ginisiya.
1: Oy, para kayo, ating ito ilangoy-langoy itong swimming pool at nakatuhon.
0: Di ba siya kayo nagainom? Kay kamo mga, ay magkainom, ako, kamo. Ako, ginainom, ginakotanan. Gawa sa malatayon. Pero kamo, ikaw, sa ginom ni mo, black level, double black. Kawik ninyo ay mga Jack Daniel.
3: Sige lang, kay katay mo.
0: Masama na mo ay.
3: Katay mo ang mako niya, butang ang kutog durarat.
1: Ayaw naman. Pwede pa nila ang anchoks.
3: Ang sama na.
1: Ilos baboy.
0: Kasi anchoks ay magdoon niyo mga gipurga ko, gipitok mo. Ay, suwa na naamaring na riyan. Mag-away kita diri.
3: Ay, mga maring, matato ang chika.
0: Ay, sa ayaw sa naamaring mo na. Mag-away kita niyan eh. Kasi magdoon niyo mga gipitok na ikaw.
1: Pampurga mo na ito. Amin akong sama na pa.
3: Ay, mag-away niya mga maring. Mabalik niyo man ang aning kanta. Gikanta ni si Maring Tony.
0: Sige na, babe.
3: Ang awit niya na ganayon, Unbreak My Heart.
0: Ako?
1: Unbreak?
3: Siyempre, kaning kanta, hatod ni kanato mga higala sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya, Vitamin C.
0: Yes.
3: Siyempre, doon na sa C.
1: C. Vitamin C. Para lang na yung mga adlaw, masigang gising.
0: Yes. Asi C.
1: Asi C.
3: Kamatod idaw ang labing ang gising.
0: Babe.
1: Asi C.

0: Salamat kayo kang Christopher.
1: Si Christopher Cruz.
2: Tikot sa kana sila ni Kuan, ni Terso.
0: Ang buto kay para sa silag pangalan, basi hindi ko sa puli ni Bongo. Para sa silag mga ngalan, kini si Christopher.
1: Christopher. Kaluwa, ay kaluwa kani nga sangay na sila katukayo.
2: Pero si Terso, tigun sa man niya.
1: Ilan ang kuan sila, iuyuan nila sa pag-agawan.
0: Kasi si Terso, kanang parinti na ni Titi, so.
3: Ayaw naman.
1: Ay, ako. Alak ko naman talaga. Hoy, alas 11.51 na ba yan?
2: Una-una.
1: Ah, siyempre, kakaon ko ni Globy. Kakaon ko ni Globy. Ay, ito ang high SM. Hello, SM. SM, tabangin ba yung SM, ha?
2: Ay, palayo, give me sa mga kuwan.
1: SM.
0: Palayo me sa mga dautan.
2: Ayan, may ipaduol. Palayo, good me.
0: Ay, kanabi ito ang speaking of kanang mga ampo ba? Kanang sa bahay kayo, ampo mag sa bahay, no?
2: Ikaw, ampo ka?
0: Ay, kanang tinuli na mag-ampo ka, no? Kanang kuhan ko dyan. Ay, kaisa nga ni ampo ka na kaya. Kaya ko sa pag-ampo, mga lord, ipalayo yung tamis sa mga bayot.
1: Duli, no? Ano sa mga kuhan?
0: Ato? At ito eh, kiniwala ka ato si Soy-Soy sa bahay.
1: Wala kayo, okay, bayot may ato, no?
0: Tinungo ako mga pag-ampo.
1: SM. Ikaw rin. Atong i-grade atong SM.
0: High SM.
2: Galoya
1: lang yung SM.
2: SM, magaluya siya. Pero nakakangka ang man siya.
1: Gapay, wala. Ingon magod ang doktor nga. Likay-likayan ko niya ang itlog. Kataas ko lang kaya ang kolesterol.
2: Likay-likayan
1: rin yung SM. Ganoon si Doc CJ nga. SM. Kuala na SM ka ng taas magkakolesterol. Pag likay-likay lang sa itlog, ha? Kasi nakakangka ang.
2: Ay, hindi kayo likaya, hindi, ha?
1: Yung
2: anak,
1: di ba? Hindi, nalang ikaw ba nila, gasa? Si Buya Bunda lang kaw ba ni mo? Buya Bunda, yung kaw ba ni mo niya? Maring Erika? Ay, pasundo na
0: to, be.
1: Be. Ladies and gentlemen, ni Anas, si Kuya Boy. Kuya Boy, Abunga.
0: Oh, hindi sa prefer, ay.
1: Sige, sorry, ha?
0: Si Boy Abunda Baguda nga si Mr. Suabi mo dahil.
1: Mr. Pogi. Mr. Pogi. Si Mr. Pogi din na di ay.
0: Okay. Mura si Mr. Pogi nga wag yung itsura.
1: Okay, itsura. Hi, Mr. Pogi. Kumusta?
4: Yes, mga master. Kumusta na kayo? Kumusta na mga tirada, ha?
1: Kumusta man si Kwan? Goku, Mr. Pogi.
4: Oh, si Goku. Natalo ni Majin Bo.
0: I-stress me kaya ikuha na siya.
1: Ay, asa? Nilako ang bayot.
0: Nigawas na. Nigawas si...
2: Ito na mga katropa, no? Yan, tinood lang para bayot. Sa tinood lang bayot, mabuto.
0: Sa kanya, Mrs. Pogi, ito siya. Ngayon na mga marim, pinatay 54 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Siyempre, ganyan ito ang pagbalik karon mga igala. Hato ni kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang ato ang kape nga gikam, ingawan.
1: Yes, tani si Iglo, tani Johnny.
0: Ang napag yun?
2: Cola Jenny.
1: Aba, collagen.
2: Collagen.
0: Asa na ganyan siya ron, no?
1: Nani siya, aglota tayo, no? Collagen ang atong kape, mga katropa. So, mga na siya, pampagwapa, pampaputi. Yes.
2: Pampahamis.
1: Pampahamis sa kutis. Wala kang silinlin.
0: Ay, nagainom pa rin na si Santon Gold?
2: Nagainom na si silinlin. Nagainom pa rin si silinlin di ay?
1: Oo, gainom na siya. Tagaan nila lang kung silinlin kay. Kung ano, looran mo na kayo. Mabuhin nga, mungin na yung pangarap sa, kanang mga pangarap niya ng kape. Ano pa rin siya pangarap sa Jollibee katong. Kanang-kanang siya.
2: Isa pang chicken joy.
1: Dili lang, kanang-kanang siya nga na lang ang pansit. Palabok.
2: Kanang-kanang
1: pangarap. Kanang niya.
0: Sa kuang na experience no, kanang mga babae nga kusog minom ng kape kay kanang mga kuan gid ka na mga saktog mga pamarug.
2: Ay sakto ba? Ano na na maring?
0: Ang sa guitar pa murag ang burden kuan ka ayo.
1: Mao ka ni siya.
2: Hot kay angay.
1: Mao sa gitara pala siya. Hot kay siya. Nindot kay ang kahoy kay kani.
2: Nangka. Guwapo kay si Dingo.
1: Mao kay Dingo.
2: Dili sa bungol.
1: Yes. So, sa mga gitara, namatod
0: eh, siguro na, Lin.
2: Kamatod eh, Lin. Kamatod eh. Pakita kami sa grano sa nangka.
1: May ganit siya tingo.
0: Adlibi siguro niya.
1: Ang tuyo, kwan ba rin siya? Mas kumbe ni siya.
2: Mas kumbe.
1: Nakagin siya kurso, mas ko mo tingnan na.
2: Mas comfortable lang siya.
1: Oh, lalo siya ko engineering.
2: Oh, naman
1: eh. Engineering pa rin siya. Mabody eye. Bright, magandang siya. Unya, doon ganyan siya ka-corso. Of course not.
0: Unya, isa.
2: Nurse, of course.
1: Oh, kato. Lalo siya ko an. Basta daghan.
0: Daghan din siya ko an di ay.
1: Many to mention.
0: Anyway, doon na tayo 4 minutos na lang. Una na mag-alas 12 sa unto mga maring. Uy, wala naman tayo kung oras. Uy, rungi pa rayon. Kaya ito ang pag mga
1: kumenta. Kayo yawan mamayayong ko. Kayo yawan pag yung kumenta. Maan, maring Darnia o maring Erika.
2: Ay, ato na silang pabalik kong ugma.
0: Balik ang mga ugma kay basi mga brilimi ugma.
1: Mga brilimi sa'yo.
0: Tsaka kung alam mo na ang numero diri.
1: Kapala na sila na lang sini to. Ay, ang si ingato si SM nga ato ang pasirado dango na lang kanang sinit pasirado sila lang sinit siguro.
2: First come first serve man.
0: Yeah.
2: Kinahang lang ihatag ni Kenneth ang ilang mga priority number.
0: Ay, wala namin ikong oras. Ang ala na lamang sa Tibok Pwersa sa XFM Network Philippines. Sa mga namin karon sa mga sister station.
1: Aminagong mga gikan sa Bulwagan diri sa XFM Philippines. Okay, kayo sa Pilipino para sa Pilipinas.
0: Orag extra. Katro, pamos sa balita sa Tagum City, Maria.
1: Yes. Aba.
0: XFM News. Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa XFM, ako si Maring Inday Erika Deliguapa de Limestes sa apan di makumpiyansaan tungkol kay Mangunay o Silingan.
2: Mas ko kayo yung ba?
0: Kamo.
1: Ikaw be.
2: Akin nilang
1: yan. Tama lang, ibalang putang Marvin.
2: Wala na, dipilit sa kanito, please.
1: Ah, sige.
2: Sige. Nilang yan po yung iyaan sa kanunay po naman. Stia Daria. Oh! Nilang pass.
0: Ikaw ang sa'yo mo.
1: Bayot na, guguon.
0: Ang sa'yo mo,
1: ha? Bayot na, buguon pa. Ano ba gawin?
2: At least, bayot. Okay, buguon, at least bayot.
0: Ayun, ma. Ano na ba po, ha? Kita mag-aoban, kini ang...
2: Kung ako,
1: ikaw. Thank you for watching.
0: Bye-bye.
1: See you watching.

0: Resistance Firm mula sa DSWD. Unemployment rate sa bansa bumaba sa 4.7% noong Abril ayon sa PSA. Senate Pro Tempore Wing Gatchalian binunyag na may banta umano ng banta umano sa seguridad ang Senado.
1: Mastermind sa pagdukot at pagpatay sa isang Koreanong negosyante noong 2016, nasa kustodiya na ng DILG.
0: Kalitan regional tayo katropa, namatay nga sa Lindol sa Davao Occidental, umakyat naman sa apat. Maraming bahay at infrastruktura nasira ayon sa OCD 11.
1: Sa balitang international, Chief Prosecutor ng ICC na si Karim Khan, sinuspinde bunsod ng issue ng sexual abuse.
0: Showbiz, Chinese microdrama star Shang Xing Fei nasa Manila para sa niyang fan meet and greet.
1: Sa balitang sports sa Las Pilipinas, pinataob ang Kyrgyzstan sa ABC Women's Cup.

0: panahali na po tayo ngayon ng Tuesday, June 9, 2026. Tayo mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM station sa Luzon, besides at Mindanao, particular sa 101.7 XFM Canlaon, 88.3 XFM Cebu, at sa 102.1 XFM Cotabato.
1: Tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePaul.
0: Sa detalye na ng balitaan sa XFM News Nationwide, as of 10:30 kanina umakyat sa 37. Ang bilang ng mga namatay sa naglapo na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ayon sa Office of Civil Defense. Sa nasabing bilang, 33 dyan ay mula sa Region 12, 4 mula naman sa Region 11. Bukod dyan, sumampan na rin sa 479 ang bilang po naman na sugatan, habang 4 na katao rin ang pinaghahanap pa ng otoridad. Sinabi ng OCD na maaari pang tumaas ang bilang habang nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad.
1: Sa 1,158 na aftershocks ang naitala kasunod ng malakas na lindol na tumama malapit sa Sarangani noong June 8. Batay sa monitoring data ng General Santos Seismic Station at Don Marcelino Seismic Station, ang mga naitalang pagyanig ay may lakas na mula magnitude 1.3 hanggang magnitude 6.4. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagsasagawa ng assessment at response operations sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Pinapayuhan din ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan at disaster management agencies dahil sa posibilidad ng mga kasunod pang pagyanin. XFM News
0: Nationwide. Katropa, update muna tayo sa SOC Sergeant. Sa pamamagitan po nating katropa sa XFM Jensen, Ivan Polona ng XFM Jensen. Katropa Ivan.
2: Katropang Bahadi, Katropang Brian, umakyat na sa 34 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa riyon ng SOC Sergeant matapos sa yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang karagatan ng maaktib Sarangani noong kahapong araw o kahapon, Hunyo 8. Sa mga ito, Katropang Bahadi, Katropang Brian, lumabas sa industrial na pagtantya ng mga otoridad na umabot na tumigit kumulang 1 bilyong piso ang halaga ng pintalang iniwan ng kalamidad sa lungsod ng General Santos na ngayon ay opisyal na itinailalim sa State of Calamity. Batay naman sa pinagtamang ulat ng Office of Civil Defense o OCD 12, TDRMO Jensen at TDRMO Sarangani na itala ang 19 na mga namatay sa lalawigan ng Sarangani, Katropang Bahadi, at 13 naman sa General Santos City at 2 sa South Cotabato. Dito sa lungsod ng Jensen, naitala ang mga nasawi sa iba't ibang lugar, kabilang na ang mula sa KCC Mall of Jensen, nakatala ng 3, at dito sa may Purok Filomena sa may Barangay Kalumpang, merong 3 recover na nasawi. Habang dito naman sa may Water Grand Resort sa Barangay Bawing, isa, Tilwite sa Barangay Dadiangas West, isa, Tayumor Kalumpang, isa, at tigisa naman sa Barangay San Jose, Barangay Labangal at Baliti Nara Extension at sa Public Market Jensen. Kasalukuyan, Katropang Bahadi, Katropang Brian, na pinaghahanap pa ang 4 na nawawalang individual habang umabot naman sa 144 ang bilang ng mga sugatan at 414 na mga pamilya ang direktang apektado ng tabing kalamidad. Ang bilyong pisong halaga naman na pinsala, Katropang Bahadi, ay tumasalamin ito sa tindi ng pagkawasak ng mga infrastruktura kung saan 66 na mga establishments at mga pasilidad naman ang kumpirmadong nagtamo ng sira, kabilang na ang 14 na paaralan, 7 ospital at 7 malls. Bilang tugon ng ating pamahalaan at bilang tugon sa emergency, ipinatupad ni Sarangani Governor Rogelio D. Pacquiao ang Executive Order No. 33 para sa isang 72-hour emergency window. Katulad na akbang din ang ginawa ng lokal na pamahalaan ng General Santos City sa pamamagitan ng Executive Order No. 36 na

0: kababayan na nanatiling sarado ang Jansang Airport or International Airport para sa commercial flights. Ngunit bukas pa rito para sa humanitarian missions. Sa ngayon, nakapagtala na ang rehiyon ng kabuuang 562 aftershocks mula pa kagabi katropang bagi. At kaugnay naman sa matinding pinsalang dinulot ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province at magnitude 7.0 na lindol dito sa Jansan. Tayo ay naglunsad ng call for donation. Itong impila natin ng XFM 95.9 General Santo City para naman sa mga nasalantang pamilya dito sa General Santos at kasali na rin ang ating probinsya ng Sarangani, even dito sa Maytaos, Cotabato, Katropang Abadi at Katropang Brian. At ngayon, nananawagan tayo sa publiko na makibahagi sa pag-abot ng tulong at kinakailangan ng mga kababayan natin dito sa Jansan itong mga food items such as dilata, bigas, noodles at iba pa, itong malinis na mainom na tubig, medicines and the first aid kits, mga damit at mga blankets, mga toiletries and hygiene kits, and most especially Katropang Buddy, Katropang Brian, itong cash donations. Para sa mga nais magpaabot ng tulong pinansyal, maaaring magpadala dito sa ating impilan sa numerong 0991-410-2580 at dito mismo sa impilan ng XFM 95.9 General Santo City.
1: Katropang Ivan, dahil sarado pa nga operation yung Jansan Airport. So yung pupunta dyan from through Davao and then by land 4 hours more or less, ganun ang sistema.
0: Most probably Katropang Buddy, yun yung mangyayari dito kasi limited pa rin at hindi pa rin binubuksan itong Jansan Airport para sa mga commercial flight. So yung may mga biyahe patungo Manila o even sa mga international flight possible, dito yung pinakamalapit, itong Davao International Airport, Katropang Buddy.
1: May nakarating na ba na mga national officials or kaya mga senators na nagsabi na tutulong din nga sila at makita ng personal yung sitwasyon dyan sa area?
0: So far, Katropang Buddy, ang mga nakita natin at na-monitor na mga officials is yung mga cabinet secretary natin na kinabibilangan ng ating DPWH Secretary Vince Dizon at saka yung unang dumating kahapon dito, itong ating secretary ng DSWD na si Secretary Rex Gatsalian at ang ating DOH Secretary na si Ted Herbosa kahapon na Katropang Buddy at sa kanila pahayag kahapon, ngayong araw mismo nila formal na sisimulan itong mga relief operations and itong assessment para doon sa mga nasalanta at sa yung mga mula pinsala para ma-identify din Katropang Buddy kung ilan at gaano ka lawak itong pinsala para ma-identify nila kung gaano ka lawak itong bibigyan ng tulong na financial man o para dito sa mga nasiraan ng mga establishment o mga bahay.
1: Panghuli na lang, Katropang Ivan, kamusta ang weather, ang panahon sa inyo dyan?
0: So far, Katropang Buddy, itong panahon naman natin, klima natin dito, napaka-init as usual dito sa Jansan, Katropang Buddy. Ito nga, dito sa station natin, dito sa broadcast center natin, dito sa XFM, nananatiling non-operational tayo ngayon sapagkat meron tayong na-experience na power interruption mula pa kahapon. Bali, bumalik sa kaninang madaling araw Katropang Buddy and then naputol na naman kanina alas 9 na umaga dahil naman sa mga kinukumpuni na mga substation dito mismo sa aming lugar, Katropang Buddy.
1: Okay, maraming salamat Katropang Ivan. Ingat kayo dyan at magandang tanghali pa rin sa inyo, ha?
0: At yan ang latest report mula dito sa impilan 95.9 XFM General Santo City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Sa Samantala, mga katropa, umabot na sa 13 katao ang nasawi habang 4 na iba pa ang kasalukuyang pinaghahanap sa General Santos City matapos madaganan ng mga gumuhong infrastruktura dulot ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila kay CDRRMO Head Dr. Bong Dasera Jr. ngayong Martes, nakapagtala rin ang lungsod ng 144 na sugatan.
3: May mga pagbabago po tayo doon sa ating casualty list. So yung missing po natin, meron pa rin po tayong 4 na pinaghahanap. Ano po? Ang nilisa naman po ito sa lang. Ang sa fatalities po natin is 13 na ngayon. Kahapon po, 12, 12, pero ngayon po, so midnight last night, 13 na po, no? 1-3. And sa injured po natin, 144. Naliwan pong dahilan nito is yun pong nadaganan ng mga collapse statue po. Values po siya, sir, ano po? Iba-iba po ito, both for private and public, pero karamihan po, pribadong mga isapura po ito, no? For roads and bridges naman po, meron po tayong reported na dalawa, although passable pa rin naman po siya ngayon, no? Except for one na pupumpletuhin ko naman po yung data, pero based ito po sa data natin, meron pong damage po sa bridge. Mostly po nito mga private commercial establishment po, saka institutions.
2: Yan ang tinig ni CDRRMO Head Dr. Bong Dasera Jr. Nilinaw naman ni Dasera na hindi isolated ang General Santos City dahil nananatiling nadadaanan o passable ang lahat ng mga kalsada nito maliban na lamang sa General Santos International Airport na kasalukuyang pang suspendido ang operasyon para sa mga commercial travel. Dagdag pa niya, agad na naramdaman ng mga residente ang presensya ng national government dahil personal silang bumisita sa lugar para tingnan ang kalagayan ng mga maumayan matapos ang naging sakuna.
1: Umabot naman sa tinatayang 1 bilyong piso ang halaga po ng pinsala sa mga areyan at infrastructure sa General Santos City pa lamang. Kasunod nga ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Ayon kay Department of Public Works Secretary Vince Dison, ngayon pong Martes, ito na yung isa sa pinaka malakas na lindol sa buong mundo. Pati sa nilang paunang ng pagsusuri. Kabilang sa Manila lang nagtamo na matinding structural damage katropa yung 5 mall, 7 ospital, 4 hotel, 5 paaralan, 3 restaurant, 2 bangko, 2 pharmacy, 2 simbahan at maging ang General Santos International Airport. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Dizon na personal niya na ininspeksyon ang ilang infrastruktura at ospital sa lalawigan. Para agad na mapakinabangan ang mga residente na kinakailangan po ng tulong medikal. Anya, isa sa hamon na kinakarap po ng tanggapan ay ang sirang kalsada tulay na nagpapabagal sa pagkukumpuni at pagdadala ng tulong sa mga apektadong residente.
4: Ngayon po, actually, challenge kayo lang sa mga kitlid na lugar, lang sa mga kabundukan, yung mga pocket sa mga mountainous areas. No? Pero itikitin po natin, lahat na po ng available na equipment, pati sa pribadong sektor, mga private na kontratista, ginagamit na rin natin ngayon. No?
1: Mm-hmm.
4: So, importante ang tulong-tulong. Ano tayo yung kailangan mag-ingat, pero makakasap yung mga kababanya natin.
1: Mm-hmm.
4: Ano sa ating nga ng pangulo natin, walang iwan ng tol. Kasi nandito kami hanggat masigurado natin na mabilis na maayos itong mga nasiyang mga kariya at tulay. Pati tayo ng hospital, saka mga classrooms,
1: kailangan
4: ng ayos
1: na ganyan. Si DPW Secretary Vince Dizon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
5: XFM News Nationwide.
2: Iniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tuloy-tuloy na pamahagi ng tulong ng ahensya sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nakapag-release na ang ahensya ng family food packs, food and non-food items, mobile command center at ang kanilang mobile kitchen sa mga nasa evacuation center sa Region 9, 11 at 12. Anya, tinugunan din ang ahensya sa mga pamilyang natakot na pumunta sa evacuation center dahil sa pangambang gumuho ang mga ito.
6: Ay, nag-provide tayo ng tablet, mga modular tents kasi yung mga ibang pamilya, pinili po nila lumitas doon sa mga open spaces imbes na pumasok po na doon sa mga designated evacuation centers. Ang mga LGUs, minomonitor, yung kanila pong mga constituents, dinitiyak na lahat po ay nailista para maagina ng tulong.
2: Yan ang dinig ni DSWD ASEC Irene Dumlao. Samantala, sinabi naman ni Dumlao na hindi nahirapan magdala ng tulong ang ahensya dahil naka-preposition na ito bago pa mangyari ang sakuna.
5: XFM News. News Nationwide.
1: Sa kasabay na interview katropa, pinaganda na po ng DSWD ang pamahagi ng emergency cash transfer para sa pamilya apektado ng Lindol sa Mindanao para makabangon din kaagad. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni DSWD ASEC Irene Dumlao na bukod sa mga mag-aral, guro at manggagawa, tututukan din nila ang paipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa mamayang nawala ng hanap buhay dahil sa kalamidad. Gagamitin naman batayan ng DSWD ang resulta ng Rapid Damage Assessment and Analysis para po matukoy kung magkano at sino-sino ang pamilyang prioridad na makatanggap ng tulong pinansyal.
6: Doon sa guidelines ng ating emergency cash transfer, tinitignan natin kung slightly or severely affected ang isang pamilya. Papasok dyan yung assessment din doon sa damage sa kanila pong mga tahanan at ngayon din sa kanila pong livelihood.
1: Muli mga tropa, si DSWD ASEC at spokesman Irene Dumlao.
5: XFM News Nationwide.
2: Bumaba sa 4.7% noong Abril ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa bansa mula 5% na naitala noong Marso 2025. Mas mataas naman ito kumpara sa 4.1% na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ngayong Martes, umabot sa 2.41 million ang bilang ng mga individual na walang trabaho, habang nasa 48.89 ang individual naman na mayroong trabaho sa nasabing buwan. Ayon sa PSA, ang pagbaba ng unemployment rate ay sumasalamin sa patuloy na pagbawi at paglakas ng merkado sa paggawa sa Pilipinas, kabilang sa mga pangunahing industriya na nagbukas ng mas maraming oportunidad at nakadagdag sa trabaho ng mga mamamayang Pilipino ay ang sektor ng accommodation and food services activities, manufacturing, transportation and storage, mining and quarrying, at ang sektor ng edukasyon.
5: XFM News Nationwide.
1: Report muna tayo mga katropa, si Senate President for Tempore, Wing Gatchalian, binunyag na may banta umano sa seguridad ang Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Inihayag ni Senate President Pro Tempore Wing Gatchalian na nakatanggap ang Senado ng impormasyon hinggil sa mga posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, may mga intelligence report na ipinasa ng National Bureau of Investigation o NBI sa Senado at sa mga senador kaugnay ng mga banta na maaaring mangyari sa loob ng Senado. Bagamat hindi niya isinuwalat ang detalye ng naturang impormasyon, sinabi niyang sapat ang mga natanggap nilang intelligence inputs upang magsagawa ng mga karagdagang hakbang sa seguridad. Dahil dito, nagpatupad-umano ang Senado ng mas maigpit na security measures upang matiyak ang kaligtasan ng mga senador, empleyado at iba pang nagtutungo sa institusyon. Para sa Rekakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
2: Ni Senador Alan Peter Cayetano na siya ang tatayong presiding officer sa nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa paninindigang siya pa rin ang lehitimong pangulo ng Senado. Ayon kay Cayetano, mahalagang ipaglaban ang kanyang posisyon upang mapanatili ang kalayaan ng Senado at mapigilan itong maging rubber stamp o sunod-sunuran lamang sa dikta at interes ng Malacanang. Ibinunyag din ng senador na illegal na binago ng katunggaling paksyon ang mga tuntunin ng kapulungan at inakusahan ng palasyo na siyang nasa likod ng panggigipit at pag-aalok ng pagbura sa mga kaso ng mga senador para lamang lumipat umano ng alyansa. Samantala, inihayag naman ni Cayetano na handa siyang bumaba sa pwesto kung makakalikom ng 13 boto ang grupo ni Senate President Pro Tempore Wing Gatchalian na una nang nagdeklara na siya ang tatayong acting Senate President na mamumuno sa naturang paglilitis.
5: XFM News Nationwide.
1: Inaasahan po ng House Prosecution Panel na magiging ganap na bukas sa publiko ang nalalapit na impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng mga live broadcast mula sa Senado at Kamara. Binigyan din ni House Prosecution Member at Kabataan Partylist Rene Co ang kalagaan ng transparency o katapatan sa proseso para masubaybayan ng mamayan ang bawat detalye ng pagdinig. Ayon kay Co, Ayusin pa ng panel ang mahuling detalye sa masusunod araw, pero tiyakta niya ang pagantabay ng mga media organization para sa blow-by-blow na pagbabalita. Inimok din naman mababatas ang publiko na makibahagi at magsagawa ng sariling viewing sessions para mas maunawaan ang mga issue sa likod ng impeachment at mapalakas ang kamalayan ng bayan.
5: XFM News Nationwide.
2: Kayahan ng Philippine Navy dapat palakasin sa harap ng maritime security ng bansa ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Deyo de Guzman ng XFM Mega Manila.
7: Pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Navy na palakasin pa ang kakayahan nito sa harap ng mga hamon sa seguridad sa karagatan. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag kasabay ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy na ginanap sa Rojas Boulevard sa Maynila kanina umaga. Ayon kay Pangulong

0: natin sa Davao City ang balita. OCB 11 ay nasa apat yung sinasabi nilang namatay sa lindol. At marami rin bahay at infrastruktura ang nasira. Update kasama natin sa balitang yan, Jubet Espanyol ng XFM Davao City.
1: Nagpapatuloy ngayon ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi at nasugatan matapos ang malakas na magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Jose Abad Santos, Davao Occidental at iba pang bahagi ng Mindanao kahapon. Hunyo 8 taong kasalukuyan sa panayam ng XFM Davao News Team kay Office of the Civil Defense 11 Regional Director Edgar De Niran, sinabi nito umabot na sa 4 ang kumpirmadong nasawi sa Davao Region. Kabilang dito ang isang biktima sa Barangay Mabila dahil sa pagbagsak ng isang establishment. Isang biktima naman sa Barangay Parisimento. Isang biktima naman sa Barangay Patuko na natabunan ng landslide debris kung saan 5 rin ang sugatan. Isang biktima rin sa Barangay Cornel matapos masira ang isang moske at isang residente ng Digas City na inatake umano sa puso habang nasa evacuation center. Ayon pa kay Dayang Hiraga, malawak ang pinsalang idinulot ng lindola sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Maraming bahay ang gumuho, may mga kalsadang hindi na madaanan, nagkaroon ng mga pagguho ng lupa sa kabundukan at ilang tulay na nasira na nakaapekto sa transportasyon at komunikasyon ng ilang komunidad.
2: Ang Davao Occidental, particularly sa Abad Santos, report sa Mayor Joyce, sarong hapon lang, taganday na wat at balay na naguba so pinanglan sila gas shelter. So ina-facilitate pa namo. Kaya naputol ng ilang communication lines dito.
1: Naapektuhan din niya ang ilang paaralan, barangay hall, gymnasium at ang Balangonan Port habang maraming landslide ang nagpahirap sa pagpasok ng mga responders sa maapektadong lugar. Dagdag pa rito, naapektuhan din ang communication system sa ilang barangay na naging dahilan ng kahirapan sa pagkuha ng eksaktong impormasyon at koordinasyon ng rescue operations. Dahil dito, humihingi na ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan upang makapagpadala pa ng mas maraming search and rescue personnel, kagamitan at relief assistance sa mga naapektuhang komunidad. Samantala, nagpapatuloy naman sa kasalukuyan ang search, rescue at retrieval operations habang tinataya pa ng mga otoridad ang kabuuang lawak ng pinsalang dulot ng malakas na lindol sa Jose Abad Santos at iba pang bahagi ng Davao Occidental. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa nyo sa balita, Jovette Espanyol, XFM News.
3: Mahigit 5,000 pag-adyanon sa lumikas matapos ang tsunami warning. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Lumigas ang mahigit 5,000 residente ng ilang coastal barangay sa Pagalan City matapos maglabas ng tsunami warning ang Facebook kahapon dahil sa malakas na pagyanig na tumama sa Mindanao. Kanya-kanyang takbo patungo sa mas ligtas na lugar ang mga nakatira sa Barangay Puliyagan, Bumba, Lumbia, San Pedro, Napulan, Dumagok, Kawit, Tawagansor, White Beach, Santiago, Santa Lucia at Boracay, Pagalan City. Agad naman naglabas ng direktiba sa Pagalan City o si Mayor Lance Samuel Go upang mabigyan ng assistance gaya ng pagkain at tubig ang mga lumikas na nanatili sa evacuation centers. Sa panayam ng XFM Pagadian, sinabi ni Office of Civil Defense 9 Director Attorney Ruel Halanes na wala namang naiulat na malawak ang pinsala o malaking pagkasira sa buong lungsod habang nakumpirma ng XFM Resource Department ang pagkasira ng 6 na kabahayan sa Barangay Bumba nito lungsod matapos binangga ng mga malalaking bangkang pangisda dahil sa malakas na alon matapos ang lindol. Matatandaan naramdam ang Intensity 3 sa iba't ibang bahagi ng Sambuang Alusura kasabay ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani. Siya ngayon nagsiuwi na

0: kanilang tahanan ng mga apektadong pamilya matapos kinansela ng Z-Box ang tsunami warning. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: Samantala, Katropa, Provincial ng Cebu magbibigay po ng 10 million pesos tulong para sa biktima ng lindol sa Jensan. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Inaprubahan ng Sagunian ang panlalawigan ng Cebu noong Lunes, Hunyo 8, ang isang resolusyon na nagbibigay otorisasyon kay Governor Pamela Balikwatro na maglabas ng 10 milyong tulong pinansyal para sa General Santos City kasunod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao kahapon. Sa 17th regular session ng Konseyo, layunin ng resolusyon na mapabilis ang pagbibigay ng agarang tulong at suportahan ang mga relief at recovery operations sa mga apektadong komunidad. Ayon sa resolusyong inakda ni Board Member Andre Duterte, binibigyan ito si Governor Balikwatro ng kapangyarihan na ilabas ang calamity assistance sa ngalan ng pamalaang panlalawigan ng Cebu upang agarang maihatid ang kinakailangang ayuda. Binigyan din ng opisyal na lalawigan ang pangangailangan ng mabilis na aksyon dahil sa lawak ng pinsalang dulot na malakas na lindol sa Mindanao. Una na rito, formal na hiniling ni Governor Balikwatro kay Vice Governor Glenn Anthony-Soco na siyang presiding officer ng provincial board agad paintulutan ang papapalabas ng 10 milyong calamity assistance. Binigyan din ng gobernadora ang matinding epekto ng lindol at agarang pangangailangan ng tulong para sa mga apektadong residente. Ayon sa kanya, ang naturang pondo ay gagamitin para sa relief at recovery efforts sa atong pagtugunan ng agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Z-Box, hindi iniaalis ang posibilidad ng malakas na lindol sa Negros Island katulad sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang posibilidad na magkaranas ng Negros Island ng malakas na lindol katulad ng yumanig sa Mindanao noong umaga ng Lunes, Hunyo 8. Ayon kay Paulo Sawi, ang Science Research Analyst ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani ay dulot ng pagalaw ng Cotabato Trench. Samantala, sa bahagi ng Negros Island ay naruroon rin ang Negros Trench na may magkakaibang antas ng stress o pressure na maaaring magdulot ng pagyanig. Dagdag pa ni Sawi, mahalagang manatiling alerto at handa dahil sa presensya ng mga aktibong trench at na pinagmulan ng mga lindol. Aniya, ang mga pagalaw sa ilalim ng lupa ay maaaring magresulta sa malalakas na pagyanig na makakapekto sa mga komunidad. Sa ngayon, ang local rescue teams ng Negros Occidental ay naghihintay na lang din ng utos mula sa Office of the Civil Defense kung kinakailangan ng tulong sa General Santos City sa Mindanao. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Pang Brian, apektado tayo na habagat at ganyan ang Northern Central Luzon. Asahan na makulimlim na langit, may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat sa Los Region at Zambales.
3: Katropang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa lalalabing bahagi ng bansa kung saan posible rin ang biglang pagbaha o pagguho ng lupa.
1: 5:26 ang sikat ng araw, lubog, 6:24 ng gabi.
5: Malitang International.
1: Atin po sa atin ang Santon Gold, katropa, si Rospin din ang pamunuan ng International Criminal Court ang kanilang chief prosecutor na si Karim Khan habang humaharap siya sa reklamong sexual abuse na isinampan ng isang member ng kanyang tanggapan. Ang desisyon ito ng 21-member Bureau ng Assembly of State Parties ay may kaunting epekto na lamang sa takbo ng korte dahil una na nagayon ng leave of absence ang 55-year-old na Briton noong May 2025 para harapin ang mga paratang na kanyang mariing itinatanggi.
6: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Dumating na sa bansa ang sikat Chinese actress na si Zhang Yifei na lalo naging tanyag sa kanyang karakter bilang matalinong si Linda Walker sa hit microdrama series na The Heiress Who Won with Brains. Mainit ang naging pagtanggap kay Yifei ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. na siyang nag-

pagsaysayang intramuros at outreach program sa Quezon City High School, nagkaroon din siya ng courtesy call sa Okay Manila Mayor Isko Moreno na nag-host pa ng isang bonggang welcome reception para sa kanya. Para naman sa mga solid fans na gustong makita ng personal ang kanilang paboritong microdrama star, magkakaroon ng isang exciting meet and greet si Ying Fei sa darating na June 10, alas 3 ng hapon sa Atrium SM

0: Volume Day 3, mabilis na pinalood ng Alas Pilipinas ang Kyrgyzstan within 70 minutes sa pamamagitan ng straight sets 25-9, 25-11, 25-17 sa Pool A ng 2026 ABC Women's Cup sa Candon City Arena. Sunod na mga karapon na Alas Pilipinas Women's Volleyball Team ang South Korea ngayong Tuesday. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po ang XFM News Nationwide.
1: Maaari nyo po balikan ang ating pagbabalita, mga katropa. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Badio Vera.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
3: One, dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
5: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto malusog na buhay dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Malusog na tanghali, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang bibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy, kasama po muli ang iyong ko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Live po muli tayong magkakasama-sama dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kasama dito sa ating talakayan, ang isa sa ating pong mga expert on air at ating pong mga bantay kalusugan, isa rin pong certified naturopath, ang ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay sa buong Pilipinas, ano, na nakatutok po sa lahat ng pila ng XFM. So, welcome po sa isa na namang talakayan na pag-uusapan po natin yung mga secreto at solusyon na dapat nating malaman paano tayo magiging healthy.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome. Maging po mga katanungan, ha? Mag-text lamang sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasala yung pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan at address po ninyo kung saan po kayo nakikinig sa ngayon para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga nagnanais naman pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ay puntahan po iyan at hanapin sa mga local pharmacies. Ganda rin sa ating pong mga leading drug stores nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa. Ganda rin sa mga pharmacy sa inyong pong lugar, mga local na mga drug stores sa lugar po ninyo, ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health, ha? Sa mga produkto ng inyo pong bibilihin para makasigurado, ano, na legit ang inyo pong mabibili, ha? Mahirap maano,
1: sacrifice
0: o yung kalusugan natin dahil dun sa mga mura na nabibili natin. Yung iba naman, sinasamantala kasi, Doc, ano? O, pag sinabing santo, na ito, may santo din ito. Ano? Ay, akala tuloy nila yun yung nababanggit natin dito sa ating pong programa. Hanapin lagi, Tatak Yes to Health sa mga blisters, sa mga pads, boxes, ng ating pong mga produkto, nakalagay yung tatak natin dyan, mga kaibigan, ha? At available din yan sa ating pong online shopping store, Shopee, ha? Social lang, Yes to Health 2011.
1: Siyempre, sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, mabibili nyo rin ho ang mga produkto ng Yes to Health. At pwede pa kayo maka-avail ng discount kung kayo po ay senior citizen. At kung kayo magpapakonsult mismo doon sa Yes to Health Clinic at doon bibili ng mga produkto po natin. And of course, samantalahin na rin, pagpupunta kayo sa Yes to Health, meron po tayo mga consultation. Ano? Mm-hmm. Yung ating naturopathic consultation na pwede nyo itanong sa ating mga consultant kung ano po yung mga programa na aangkop po sa inyo, sa inyong mga kondisyong pangkalusugan. Dahil marami tayong mga services gaya ho ng cleansing and detoxification, isang program yan na ginagawa lang sa bahay, bibigyan lang kayo ng protocol. And yung nutritional therapy, meron din tayo mga gugukbuyang therapy na ito isang Korean therapy. Ano? Meron din tayong acupuncture, biozapper, terahertz, at yung paborito ko, hilutugpungan, yung Nachotrad. Yan. Sa mga Yes to Health po yan, puntahan at itanong sa ating mga consultant po doon yung tungkol sa produkto natin at doon sa ating consultation.
0: Para po sa mga gustong mag-avail at gustong masubukan ang mga services ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang ating pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Energy check. Good sleep check. Better digestion check. Lahat yan ikuha ko simula nang uminom ako ng Santon Plus Gold. Ramdam ko ang gaan at sigla araw-araw. Kaya masasabi ko, worth it at sulit na sulit. Kaya kung gusto mo ng legit na may result, huwag nang mag-isip pa mga katropa. Subukan nyo.

na karon mga katropa dinhi sa Gyapon sa atoa nga number one radio station XFM Broadcasting Network. Pabira dinhi sa 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tagum, 99.1 XFM Mati, 101.7 XFM Bukidnon, ug sa uban pang mga lugar dinhi gayud sa Mindanao. Sa mga nag-uminaw karon sa atong programa, maing anlaw, welcome po sa atong programa The Secret of Health, mga katropa. Ano na sab ang programa nga din maghatol kanyo og impormasyon sa unsa nga din ato gayong mahimong ma-maintain ang pagkapiskay o pagkahimso gayud sa ato ang mga panglawas, mga katropa. Hilabi na pinakiportante sa unsa gayud nato matuldukan kini ato ang mga balatian pinaagi sa herbal o natural, mga katropa. Usa o banino sa bakon ninyo ni natong programa, pinaagi gayod sa pagpadala sa inyo ang mga mensahe, ha? Mga concern na may tangod gayod sa panglawas, pwede ka mo mapadala sa inyo mga text o messages sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. Gato kay hatagan og pagtagad unya ang inyong mga text o messages human gayud sa ato ang health information. And live usab kita mga katropa, ha, pwede niyo na i-search sa inyong matag Facebook apps ato aga yung XFM Facebook Live. Pwede na i-search mga katropa ang XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And if you have concern and question, pwede absorb ka mo din ha mismo mo comment sa ato ang Facebook Live, ha. Labi na kung wak ka mo ipang-text, ala diha ka mo pag-comment para ato ka ng basahon, o kung aduna ka mo yung buot gayud nga itimbaya nini atong programa, welcome ka mo mga katropa nga mo comment and mo text gayud sa ato ang text line number. Oras na to, Stibuga, Pilipinas. Alas 12:50 na mga katropa, pagkapaspas gayon sa oras. And I hope nga din ang tanan karon nakakauna sila ang mga paniud to. Kung auban man na busy pa or nagalihok pa alang gayon sila ang nagsikay-sikay pa, no? Alang gayon sila ang pagpaniud to. Pag nagpaminaw niya itong programa The Secret of Health, mga katropa, welcome po. Labi na sa ato ang mga avid listeners ni Kayod Stibo, Davao Region. Di na tamo maisa-isa mga katropa. Welcome again in atong programa The Secret of Health. Huwag tao, no? Kamustahan usab na ito? Di ay ang ato ang mga katropa din na sa mga lugar. Hilabi na nga diin diha Jud Daigo Centro, no? Ang linog, mga katropa. Ang kinatibok ang pamilya gayod sa Yes to Health. Kung gayo gipaabot nga na kaninyo ang amuang mainiton na pangamuyo o pag-ampo gayod sa atong buhing Ginoong diluyos panghitabo. Inaot nga din anak mo karon sa gitawag na to safe, no? Nga sitwasyon, mga katropa. Ito anaam na jud, nakabat na ganin, no? Nasabtan na minutas balita ganina, taon grabe. Abot na jud taon sa 400 plus, no? Diin na nasamdan sa nahimong linog kahapon. Tugado na jud tawin na kabsan sa kinabuhi. Nagid na ang mga panghitabo sa ato ang palibot, din na nato may sayran. Ayon ta, okay ra ang panahon. Pero gani, kalit kayo, no? Kaya katong nga linog, nagabiyahe ko atong mga katropa, paingon din sa ato ang dakbayan sa Davao. Samtang nagbiyahe ta, timing pa jud nga nagdahunong tungod kina traffic din sa Bunawan. Abi na kog naunsar ako. Lagi kay wa ako na mahawdaan gikan pagbiyahe kay dili ko sanay mamahawdaan nya mo biyahe kay akong chan labi nagsayo ko muhawa mag-alboroto jud na mo nang usahay di ko mamahaw pag-abot na sa clinic nato dihan ako mamahaw so, nato ko basic unsa kani abi na ko ni action ra ko glipok akong gitanaw ang alibot ilabi na ang bus na sa akong tungod grabe namang tayog boto di ay grabe nang saba sa mga serbato sa mga sakinan, naglinog na day mga katropa. Grabe kakusog, no? Inhina sa tuang lugar sa Davao, sa Tagum, unsaon na lang ka ang mismo nga sentros linog. Kuwa ko na sayop ni abot daw og 7.8. Magnitude, isipon ni muna, grabe kakusog. So,
pa sa pagtuon sa atong mga eksperto usab. Mao na ni ang usa sa ora pinaka usog gayud nga lindog nga naitabo mga katropa, no? Ang tawon grabe usab ang tawag niini mga naguba, no, nga mga building malls tawon mga katropa. Daghan kayo ang naguba nga mga panimalay usab mga katropa, no. Atong iapo sa atong buhi nga Ginoo, dili na ng mga panghitabo. Unta, no, nga diin makarecover tayo ng atuang mga kabayan, mga katropa din na sa ilang mga lugar. Ang ginay pinaka-importante. Ilabi na, masupplyan po doon tayo ng pinansyal. Kining mga naasa, gitawag na ito, taas ng posisyon. Ato po na silang ihawag, giauhag, no? Ato po ng iapo, nga din nun tayo, hikapot po taon, tas ginuang ilang mga mabato nga kasing-kasing. Tungod kay lagi, grabe naman po, ilika, ato sanang ihunong ang pamulitika. Kukusta sa gitawag na ito, panghitabo karon din higayon sa sentro nga naigos linog mga katropahan.

Balik kita mga katropa, nining atong programan The Secret of Health. At sagya po ninyo magkauban, your health consultant, CJ Nidruda. And oras na to, alauna, 7 na gayon mga katropa. At spinning ula sa sagya po natod ka ninyo sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang grabe ka healthy nga kape nga bisan tuod bisan na 3 years old no nga bata pwede na gyud makainom na naka healthy nga tuwa nga Santo Plaza coffee mix ano. Busa sa mga getropa na to nga din adunay problema sa ilang gastrointestinal paghapdos kuto-kuto no, magpalpitate taga inom gayud og caffeinated coffee so ayi ang atuwa nga Santo Plaza coffee mix mga katropa ha. Very safe and very healthy, available sa tanang butika nga doola sa inyuhang lugar. Labi na sa ato agayong Yes to Health Wellness and Pharmacy, Tagum, and Davao, and Mati, mga katropa. Speaking of pharmacy, ha, kini ato ang Yes to Health Tagum branch. Doon na po na siya, gitawag na to ga pharmacy, mga katropa. Ha? Basig matingalang uban. Kini ato, gani, hilabi na sa ato mga katropa din. Ha? Din ato na yung mga gipang inom nga mga maintenance. Ang Yes to Health Clinic, wala ta nagaingon nga undangin ninyo na. Gani, dili na to na practice nga muingon ta sa ato ang client nga undangin na ninyo. No? Okay, kini makadao, turun sa ba? Sa gani, sa ato ang ginahimo, din sa ato ang Yes to Health Clinic. Kung ato na yung mga maintenance, ato ang gina-encourage nga ipadayon. No? So, tungod ka, syempre, mama na i-advise sa inyo, haga yung mga doktor, mga katropa, watay tawag din ni authority nga inyuhan ng undangon. No? But ang ato aga yung pamaagi sa Yes to Health Clinic, atong gina-advise na mas maayo duwagi pag-inom sa ato ang Santon Plus Gold. No? Okay, kinimagong Western medicine, kung ato aga yung mga naturopathic medicine, mga katropa, kinahanglan mag-uban o tinabangay kini mga katropa. No? Ato ang tabangan ng mga Western medicine, pinagigayad sa ato ang mga natural way of healing mutaba sa lawas para gayud mahimong himsog kini na sa so, pinaagi sa inyong mga maintenance maaga na to pag-inom sa ato ang mga Santon Plus Gold Herbal Capsule man ang kaluyan na matabangan yun na hilabi na og mag-undergo og medication sa ato ang Yes to Health Clinic mga katropa ha. And then sa so, mga katropa nato din ha nga mga taga-Tagong kadi na minaw karon available usab ha ang inyong aga yung mga maintenance sa man yung gipang-inom din ha available usab sa mismong Yes to Health Wellness and Pharmacy at din ha gayod sa Tagoma branch mga katropa. At ito sa atuang health information tungod kay 20 minutos na lang ang nabilin sa atong programa The Secret of Health. And happy listening o no? Sa mga katropa na itong na bagong abot karon ron o nagpapaminaw sa ilang mga nagkanaiyang radyo. Pwede pa kamo muhabol mga katropa ha o bupadala gayon sa inyong mga mensahe. Padala lamang ang inyong mga text messages sa ato ang text line number na 0909-1762844. Spun ko ato ang text line number 0909-1762844. Happy listening ha sa mga taga San Frans nga din nagapaminaw karon na sa 91.3. Labi na ato ang avid client Nanay Luz Viminda. Ato ang sinanay Josefina. Kini kayo na ato ang avid client ng Yes to Health Clinic. Biyahe tao layo para lang makabisita gayod sa ato ang Yes to Health Clinic brand sa Dinas Tagom. Happy listening Nanay ha, sa ubang gayod sa mga kaubanan din ha. And ato ta sa ato ang pagpadayon sa pagtuon mga katropa atong naisgutan ang mga pipila ka mga adlaw. Mahitungod gayod sa pagkadili balance sa atong hormones no, sa lawas mga katropa. And atong naisgutan unsa gayud kalaganap ang hormonal imbalance karon sa ato ang kapanahunan. Kung unsa kini ka delikado no mahitungod gayud sa ato ang panglawas. Ilabi na no kung ato kining mapasagdan no. Atong naisgutan kung unsa kining hormones. Unsa kini ka importante mahitungod gayud sa kalihukan sa kinatibuk-an lawas. Ilabi na sa gitawag nato ga communication. Talik gayod sa selula, sa organo o sa tibok sistema sa lawas, kini di ay naginahanglan o healthy o
gitawag natog igo nga gindaghanon sa hormones gayod sa atuang lawas mga katropa. Mga simptomas atong gisgutan usab kung unsay pwede nimong batiun kung aduna kay gitawag natog hormone imbalance. So ato lang natunan mga katropa. And this day, abot kong hatagan nung pagtagad. Unsa ang mga hinungdan nganong adunay dili nga dili pagkabalanse gayud sa hormone sa lawas sa usa ka tawo. Atong susihon karon mga katropa ha. Ano day dog adun na may gitawag datog hormonal imbalance. So unsang paagi? So ato ang atunan karon mga katropa tungod kay daghan ang adunay balatian karon. Kani ato ang natunan apan wa sila nasayod nga sila day adunay gitawag natog hormonal imbalance. Mao na matingala mo bandok ano mga sige na kog inom ani pila na kabulan abtan nagtuig. Ano wa mangyapoy kaayuhan dok? Ay nako po base di ay imuhang balatian din ha. Usa di ay sa hinungdan mao gayud ang gitawag natog hormonal imbalance ha. Mao na atong susihon kay kung bisan unsaon nato pag gitawag natog pagpanambal sa atong balatian apan kung wa nato na address ang pinakahinungdan niini mo nang di gid makaangkon og kayuhan sa nag-call no sa ato ang text line number. Pwede ra mo magpadala sa inyo mga mensahe ha pero di sa atamo dawat og caller tungod kay anata sa ato ang programa hilabi na sa paghatudog impormasyon no? So text lang mo mga katropa ka ato ang basahon unya sa ato agayong paghuman kayo sa ato ang health information. Unsa yung mga hinungdan nga nung adunay gitawag na itong pagka dili balanse sa hormone sa atong lawas mala sa atong mga eksperto daghan ang mahimong posibleng hinungdan no? Magdepende kini kung asa gayud nga bahin sa gland sa atong lawas ang grabe or naapektuhan na pag-ayok no apan kining mga hinungdan karon in general lalaki man or babae mo kini gayud ang atong paghisgutan mga katropa no? Imo na tong general kay di man ta maka pinpoint kung asa man jud hilabi na kung wa tay gitawag natog nakita. Watay gigunitan hilabi na kung makafocus rata sa usag gayud ka pasyente mga katropa no. Apan sumala sa pagtuon ang pagkadili gayud balanse sa atong hormone sa lawas mga katropa. Magadepende kini usbon ko kung asa gayud nga gland. Misgot ang gland mga katropa atong sublion ang atuang hormones. Kini gayud nagikan sa atuang gitawag nga endocrine system. Pag ato ang endocrine system, kinigay gilangkuban sa pipilang ka mga gland sa atuang lawas, sama na lamang sa pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, even our thymus gland, pancreas, so kana adrenal gland, kana ang mga gland, mga katropa, kung di ni ana ang napiktuhan or nadaot diha usab possible, mahimong adunay gitawag na to gadili balancing hormone mga katropa. Diha usab possible mahitabo kung unsa man ang inyuhang agibati karon mga katropa. Apan aniya ang pinaka common na causes of having a hormonal imbalance. Depende kung asa man ning glands ang naapektuhan mga katropa. Apan aniya ang pinaka hinungdan no? And common causes mga katropa sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Number one is medication. Mutuo taog sa dili apan adunay mga pagtuon nga din aduna usab day karon nga mga medication mga pagpanambal particularly ang isgutan niini sa atong mga eksperto kining gitawag nato ganat natural. Not natural medications. Hindi natural nga mga pagpanambal mga katropa. Sumala sa pagtuon, kinidiay adunay dako gayud nga impact hamay tungod gayud sa kalihukan. Diha gayud sa hormon sa atuang lawas mga katropa. The way they communicate, the way they send the signals no, sa matag-usa mga katropa, pwede diay ma-disrupt, mapugnan. Huwag magka-problema ang gayud ka na mga katropa. No? Take note, ang ato ang hormone sa lawas o sa gayud sa pinaka-trabaho nila is to send the signals
gani ang hormones, other term of that is a messaging molecule. Pasabot, mura ni siya mensahero slawas. Mura ni siya mensahero tagadala og balita, tagadala og mensahe, tagahatag og signal, dinagayod sa matag selula, matag organo og kinatibuk ang sistema slawas. Samala sa pagdun, adunay mga medication, especially not natural medication. Nga din, hilabi na kung pila na kabulan, pila na kakatuig nagahimo gayod ni ini or nag-undergo og medication ini mga katropa. Possible ay tataas ang chance. Nga din, adunay gitawag gayod nato nga dili balanse. Adunay pagkaguba din ha gayod sa komunikasyon. Kalihukan gayod diha sa hormon sa imuhang lawas mga katropa. Ikaduha, kining gitawag nato eating disorders or unhealthy diet. And for me, no, no kini ang pinaka-common causes. Ining gitawag ay natog hormonal imbalance. Musugutag sa dili, adunay dakong connection ang atong gipangkaon karon sa pagkadili balance sa hormones sa ato ang lawas. Unsay mga pagkaon day doc ang magresulta og dili balance sa hormones sa ato ang lawas? Rich in the processed foods. Fast foods, ano? Particularly mga katropa. Saturated fats, starchy carbohydrates, and sugar. Apoy magluto. Ato, order na lang, no? Through online. O, tawag na lang dayon. Unsay gusto kaunon. So, muna, mga fast foods, mga katropa, mapalit sa mga tindahan, unsa pa na din na, mga ready-to-cook, mga instant, mga katropa. Ano nga mga pagkaon, no? Sumala sa pagtuon? Ay, labi na, kining gitawag na ito, junk foods, no? Pag may sigutag junk foods, dili lang mga kabataan. Bisan pag mga adult, hilig na mukaon gayon niini, mga katropa. Ay, naku po, ha? Kana nga mga pagkaon, high amounts of sugar, no? Additives, mga katropa, and unhealthy fats and protein. Ay, naku po, mga katropa, kini di ay makahatag og stress din ha gayud sa imong adrenal glands. Ang atong adrenal glands, mo ni ang nagahimo or nag-produce o gagitawag na ito, cortisol and adrenal hormones, no? So, kung adunay pagka-problema ni ini ay naku po, one of the results kining gitawag gayud na ito, stress sa mga katropa. Kining gayud magka-problema ay naku po, dako kayo nga. Tawag ni ini, wala na hibaluan sa usag ka tao, apan hinay-hinay, gataas na dahil kining gitawag na ito, cortisol. Atong balikan, kumanto po tag-organs mga katropa, and hormones, unsay connection ni ini, atong balikan sa pinaka number 2 of causes of hormonal imbalance kining unhealthy diet. Unsay connection, no? Kung mukaon tao og dili mga himsog ng mga pagkaon, kulang sa nutrisyon, og taas sa mga makadaot sa lawas mga katropa, ang atuang organs, sama na lamang sa kidney mga katropa. Ang kidney nato, take note ha, usa sa pinaka-importante to regulate, no, our blood circulation and to regulate our red blood cells production mga katropa. Pinaagi ka na sa gitawag na itong hormone nga ginagawa sa atong kidney, kining gitawag na itong erythropoietin. Mauna ang hormone nga din ginagawa sa atong kidney to regulate and to balance the blood circulation and also para gayud nindot ang pag-supply og red blood cells mga katropa. But sadly, no, kung adunay pagkadaot sa imuhang kidney, hinungdan sa imong gipangkaon din ha nga mga processed foods, mga fast foods, high in starchy, high in sugar, masugot kag sa dili mga katropa, maapektuhan ang production of red blood cells. Mabitaw kadalasan sa may mga kidney problem, aladok nga anong ka, sigog lipong-lipong, dili man ko high blood. Aladok nga anong ka, nga anong adun ako'y anemia. Okay man ang akong pagtulog. Ay, sa dihang gicheck ang ilahang kidney, ay naku po mga katropa, ana-ana di ay sa pagkadaot or pagkaguba mga katropa, no? Na magresulta sa gitawag na itong hormonal imbalance. Especially, no? Kining gitawag na itong erythropoietin. Muna, usa sa example, mga katropa, doang ka na itong atay, no? Ang atong atay, usa-usab sa pinaka-importante nga nagahimo o hormones. No? Sama na lamang sa gitawag na itong IGF-1. Kining gitawag na ito, insulin growth hormone mga katropa, sana sa gina-produce sa atuang liver.
angiotensinogen. Sasab kini sa hormone nga dako kay tabang to regulate blood pressure. And tawag nini vascular health, usani sa pinaka-importante para mahimong himsog ang mga kaugatan slawas mga katropa. It includes the circulation health mga katropa. So therefore, if kung adunay gitawag datog imbalance nini nga mga hormones, IGF-L, IGF-1, angiotensinogen, nang musugot ang sadili, adunay dako nga problema din hagayon sa circulation sa dugo. Adunay problema sa kasing-kasing, no? Maunang sa mga katropa na ito nga din, adunay problema sa ilang atay. Pag mapasagdan, adunay yung komplikasyon nga batiyon gayon sa usa ka tao mga katropa. Pancreas, unsa man, insulin, no? Maunay hormones yung ginahimo gayon sa pancreas. Kung adunay pagkadaot sa pancreas, either type 1 or type 2 diabetes, maugay batiyon sa usa ka tao mga katropa. No, tungod kay ang pancreas usas pinakaportante sa nag-produce gayud og hormones na gitawag natog insulin to regulate a sugar level sa atuang dugo mga katropa. Unya aduna poy hormones sa particular no nga diin maapektuhan sa dihang kung magpataka ra tag pagkaon sa mga pagkaon nga walay sustansya mga katropa. Number 1 is cortisol. Ang cortisol gikinahanglan kana sa atuang lawas no para gayud ma-regulate ang gitawag natog inflammation, even blood pressure. Kinahanglan usab kini sa atuang lawas mga katropa para gayud sa atuang metabolismo. Apan kung adunay sobra na gayud nga taas nga level niini, mao na ang problema mga katropa. Pag adunay sobra kataas sa cortisol level, number one result is chronic stress. Grabe gayud nga stress sa usa ka tawo mga katropa. Tataas ang inflammation, tataas gayud ang gitawag nato nga blood pressure. Pero sa unsang koneksyon nganong mataas man ang cortisol? Syempre dito gyapon na paingon gayud sa unhealthy diet mga katropa. No? Gani adunay usa ka ilado nga dietitian no si Karen Hemest from University of Medical Center Appendix mga katropa. Aduna siya gitun-an aduna siya pagtuon nga gipagawas how food affect stress and anxiety. Sa unsa nga ang pagkaon makaapekto sa kining gitawag nato ga stress ta condition, ilabi na kining gitawag nato ga anxiety mga katropa. Sumala sa iyang pagtuon, eating such as processed meats, high sugar foods, caffeine and alcohol, kini makahatag og gamay lamang diutay lamang nga nutrisyon mga katropa og kini gayud magresulta sa gitawag natog pagtaas nga cortisol dinha gayud sa ato ang lawas mga katropa. And also cause no duwag pa niya mga katropa high blood sugar, type 2 diabetes and high blood pressure mga katropa. Ano ang iyang pinakatambag? Diet high in whole foods and low in processed foods can help maintain healthy cortisol levels. Unang usagid or aduna gyud koneksyon no kining gitawag natog diet and lifestyle mga katropa dinha gayud sa pagkabalanse sa hormones sa atoang lawas. Unang please take note no aduagan pa jud nato kining gitawag natog sex hormones. Estrogen, progesterone, testosterone, mao nang sex hormones no sa estrogen mao na sa kababaihan and then testosterone mao na sa mga kalalakinan. Adunay pagkadili

0: kaayo. Wa makay nagipublish gayud sa gitawag dato ga social media, especially sa ato mga health experts din nga makita nato social media. Kini nga mga pagtuon dili kayo na makita sa Facebook. Talagsara kayo niyo na makita sa Facebook mga katropa. Na rin adunay kahatag og impormasyon mahitungod gayud nini nga mga pagkaon. Okay, kung ilang nang ihatag o nga impormasyon publicly, labi na din na sa social media, ay unsaon na lang, no? Base po initan sila, no? Sa mga dagko nga mga kumpanya. Okay, unsaon na lang pagkahalin sa mga produkto, no? Amo nang realidad apan ang problema ni ana mga katropa, unsaon na lang ang lawas o sa katao. Amo nang tinood ang Biblia, no? My people are destroyed for lack of knowledge. Nang nahimo kini ato ang programa The Secret of Health, no? Ang usa sa pinakatuyo alang gayud sa paghatod kaniyo og impormasyon. Apan ang pag-apply niini naa pud na sa inyo kung mutuomos dili sa ato agayo mga impormasyon, ha? Apan ang pinakatinuod, what we eat is who we are. Dako kay nga pagtuon kini gayud nga ato ang gitun-an karon mga katropa. Apan musugot tag sa dili unsa nga mga pagkaon nga rin atong gisulod sa atong lawas adun na gid nay dakong impact. Mahitungod gayud na no, sa ato agayong kalihukan no, sa ato ang lawas mga katropa, especially sa ato agayong hormones, no? Ang atong lawas na ginahalan og igong sustansya, syempre kana nga sustansya makuha lamang gikan sa mga healthy foods, no? Tungod kay ang sustansya gikinahanglan alang gayud sa kalihukan, no, sa ato ang selula, sa ato ang organo, sa ato ang sistema, sa ato ang hormones mga katropa, sa metabolismo o detoxification sa ato ang hormones. Mao na kung kulang pirmig sustansya atong gipangkaon, aduna gyud pagkaguba, aduna'y pagkadaot usab sa kalihukan sa ato ang lawas mga katropa, no? Mao na gikinahanglan atong pilion ang mga pagkaon nga makapahimsog, especially ha, if you have a hormone imbalance, atong hatagan o pagtagad, very simple way, please, no? I-practice na to ang pagkaon sa mga makahimsog gayon ng mga pagkaon. Kung kahilig man mo mukhaon ng mga fast foods, wa man tagaingon nga di nagid mo mukhaon ni ana. Ang atong giingon lang is limitahe, no? Limitahin ninyo o niya mas permitihon na to pagkaon sa mga makahimsog gayon ng mga pagkaon mga katropa. Ugma atong ipadayon, maghisgot ta og mga kondisyon, no? Kining mga health problem, mga health disease nga di naiugnay gayud sa gitawag na tog hormonal imbalance. Atong isa-isahon ugma kay para tungod niya na mahibalo mo nga kana da inyong mga balatian sa day sa hinungdan ni ana mao gayud ang gitawag na tog hormonal imbalance, no? Base di ay sa dugay ninyong dadala sa inyong balatian, unya sa dihang masayran ninyo nga kini di adunay connection sa hormonal imbalance, niya sa dihang ato pong hatagan ug pagtagad ugma, no, kung kaya sa oras ato pong idugtong dayon kung unsay maayong himuon para gayud mobalik sa pagkabalansi ang hormones sa ato ang lawas in a very natural way mga katropa. And by God's grace, no, kung sa man inyong gipambati sa lawas, pwede dai kini matuldukan. Basta masayod lang ta kung unsay angay na tong buhaton mga katropa. Wa naman tay igong oras, dagan salamat na sa mga naguban. Dagan salamat sa mga katropa na to din harin na minaw. Ugma, mao sa gyapong stasyon, mao sa gyapong programan, The Secret of Health. Inyo sa gyapong magkauban, your health consultant, si Jenny Druda. And kamo akong giawhag, no? Bisitaha ang Yes to Health Clinic mga katropa. Alang gayud sa dugang kasayuran, no? Ilabi na ko nga buot kamo hatagan o pagtagad ang inyuhang panglawas. Welcome kamo nga mabisita gayud sa ato ang Yes to Health Clinic, no? Tungod kay kita naghahatag gayud og health advice, health counseling, free dietary guidelines, free nutritional therapy, juicing therapy, especially ato ang free health checkup at the consultation. Dagan salamat mga katropa sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas og ang imong lawas magaamping ang kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa!

0: maski dalagas, mas pinatibay.
1: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraneng Samton Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og na ibati, pag tumagit mo Samton Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko, karon hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Samton Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Samton Plus Gold, og Samton Vitamin C. Samton Plus.

Ito Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline

Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Say Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay

0: immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
1: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot-buto o kusil. Karon kay gulang na, puro

0: from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
3: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, mauna na 36 na sa kahapunan katropang oras. Atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, nagunadihang anto ang Santone Plus Coffee Mix. Katropa, pampainit sa inyong hapon. Coffee is life for sure. Some of you are looking for a coffee today. But do not forget, we have the best options that really provides good benefits sa inyong panglawas. Santone Plus Coffee Mix, aduna manunggay, soya powder o mangustin na makatabang sa pagpalingon sa inyong lawas, katropa. Yes, you heard it right. Oo, makatabang sa inyuhang pangpaligon sa lawas. Labi na sa mga katropa na tunin ang hilig o kape niya. Mamili mo kape niya, dili makahatag o kanindot o kahimsok. Ayaw na lang dyan, ha? Make sure na you are choosing the right partner, especially when it comes to your coffee game. Santone Plus Coffee Mix, na nga pinaka, na nambal pa.

0: It's 1:44 in the afternoon, ka-tropa, sa programang X-Rated. Yes, I know for sure, gahuwat ng uban din. Ano na kung saan kay X-Rated ron? Oy, ano na ba ang ganap? Ano na ba ang chismis? Walang chismis. Dahil ang chismis ay hindi para sa atin, kundi para sa kanila. Trust! Sino para sa kanila? Sino yun?
1: Ay!
0: Mayong hapon, sugbo, mayong hapon. Mga katropa, sa mga katropa natin sa ring ng dapit, Visayas, Mindanao, nabda na ito pag sibi o pagsabasaba sa hapon. Drama karong hapon na ino ang uban din na nagunauna na po unsay chika unsay chismis sa parlor. Walay chismis sa parlor apan adunay drama ang XFM ana. Ang hapon sa mga katawa din na nga nagsugod na niya o ganang hinuktok na po doon. Nasaan? Uy, dili lagi sige hinuktok lagi. Uy! Dapat ang ato lang din ang nakaroon nga anaata sa maayong kuhain panglawas. Mabut-but mong kadiji gusto sila mang hinuktok. Diba? Basi di ganaahan gid sila nga mag-hinuktukay na lang. So DJ, kanya ay mantag trip. Anyways, usapang X-rated drama. Ayan, uy. Usapang X-rated drama. Nga na marong panahon na, uso ramang gidning giingon natong amot bag familiar mo ani. Uso kayo rin giingon nilang kuan ba ka na ganing tilaw-tilaw ra? Oo. Uso kayo rin ang kanang ingon nilang tilaw-tilaw ra.

0: Girl.
1: Oo na. Uso kay nakaroon panahon na ganda ng inana. Kanang igo ra mo tilaw kay gusto ra makabawag unsay lasa niya. Pag di ka ay kauyon.
2: Ay!
1: Ito, hulang dalawa ka uyon. Oo. Uso na ro eh. Kisa may hiling ay.
2: Ay! Oo.
1: Kisa may hiling ay. Tilaw-tilaw ra. Ah, unsa may other term sa tilaw-tilaw ra? Unsa pa man? Sige daw, sutiin daw ko ninyo. Unsa na? One night stand? Daghag na sayra ni mga katropa na ito din he. Ang dami niyo pong alam sa totoo lang. Oo, hindi ko po kayo kinakaya. Anyways, kay muna mag-inatugisgutan nun kay mga usapang tikiman. Ano na bang natikman niyo so far? Oo. Kasi lahi lang po nila natilawang video. Kasi dahil dili tao, ginilang itilawan. Lahi man tag ginatilaw tinawan. Sige, maumang galing, maumang kaha. Tinawan, alright. Sabi nyo eh. Anyway, mga katropa, di na lang siguro ako nidugayo, no? Ato na lang siguro isugda ni nga to ang X-rated drama karon. Kaya pasin niyang maabdan tag 50-50-55 o GSG. Mga radyo kay magsugod na ang X-rated drama.

programang ito ay rated LPG. Labis na pakiubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: sa may pamatasan o ilabot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Ayan na po, daglai sugilano nining programang X-Rated.
1: Exciting!
0: Ino ba na sa inyohang suki? Suki sa pag-agu sa kahanginan.

tropa. Ilanon nga gipadani na itong programa karon. O sa kalalaki nga nagpuyo nga aron dito sa Davao de Oro. Itago na lang nato siya sa pangalang Joel. 22 anyos ulitaw. Kaniya siya gilanon nga ipaambit. Kaya kaninyo, kanato, kanimo, o kaniya. May tungod ni kini sa iyang babae nga nakagusto daw kaniya. Ako itong letter sender. Isoy ni. Pero aron gini niyo masabta ni Iso at Sugilano ni Dudong Joel nga taga Davao de Oro, 22 anyo. Ato ning tagaan oga. Ato ning tagaag title ang iyahang Sugilano. Nga one night stand. O ganiya, mao kining nahitabo.

0: na lang niya ang katapusan atong panagkita, Joel.
1: Usa? Ayaw ko pa kumidya niya, Lani? Bag-o ba galit na nag-sex?
0: Gituyo to na ako. Aron pabilin-bilin. Tumutiyo ko itong akong desisyon na makigbuwag ni mo. Tungod kay sa tinuodan na lang, no? Doon na ako'y uyab. Doon na ako'y uyab nga lain. O kinahanglan na mamili ko. Mong siya'y akong gipili, Joel.
1: Dili. Dili!

0: Ay, mura man kaog gidatugan si buk libutan.
1: Sakit kayo yung gibuhat, bay. Ilitin ako. Sakit kayo. Ngano giya magkugigin ani, bay? Mahal kayo na kusya. Pero ngano man nga iya kong binuangan o gibiyaan, ha? Ngano man?

0: kun Andy. Ha? Ano man?
1: Hoy, hoy, hoy, Joel. Naunsa ka man? Kalimte itong babayhana. Ha?

0: ya ke? By Jewel?
1: Tidur ke Jewel?
2: Oh, baby. Let's. Tugoy kay di na kumanto sang tanan.
1: Uy, ayaw pagpakabuang. Uy, no, sa mga Jewel? Tungod kay ikaw rag yun ang alkansi, anak.
0: Tinood ka si baby, by Jewel. Nung siya ko ba yun? Ay, kalimti itong bayana. Puro pa'y daggang babae nga maabot ni mo. Bye.
1: Ayaw ka bala ka. Kitabangan ka na mo, Jewel. Tabangan ka na mo. Nga malimtan ka itong bayana.

Sige, tama lang sa'yo.

0: Saman bay Jewel. Okay ra ka? Nalingaw ka sa atong pagpangaligo sa dagat?
1: Okay ra ko bay.
0: Ah.
1: Og salamat ninyo ha. Nalingaw gid ko.
2: Sa amo nang gikaingon nimo Jewel, di ka na mo pasagdan. Tabangan ka na mo nga malimtan to ang imuhang ex.
1: Sige. Ipasalan ko ninyo ha. Arin ako sa amo.

0: Mau yan?
1: Oo. Para malimtan ni mo katong bayana.
0: Ayun na lang, uy.
1: Ha? Ano man?
0: Ah, kapoy kayo ng uyab uyab, uy. Yan ako. Kaya basi niya, masakit ka na sa kong samot, ana.

0: atong lani.
1: Naguna-una na ko mga, di siya angay sa kong gugma.
0: Kana, ngayong karon ka bang lang makauna-una niya?
2: Buang kagad sa una nga, giusik ka ng imong luha tungod lang gudiya. Tungod kay wagi na bilibay hana.
1: Oh, salamat sa inyong suporta pa.

0: na ko'y ihatag ni mo. Aron mahimo ni mong uyab.
1: Aba na ay, naala sa buwan na, parihas na mong bibira.
0: Di, kay parihas to, kay ang akong ihatag ni mo, si Bibi!
1: Usa? Ikaw good ba ha? Ay, ikaw good ha? Imo ikaw bilangan.
0: Anay ng ako, gumawa nga hindi mo itinod. Lagi itinarong ni ako.
1: Di, lagi bay. Pagsamang ka. Tukod kay inamika, lagi ng akong pag-ilan niya. Kakasabot ka? Ha? Koto bragyod sa panag-amiga ang akong pagtagad niya. Maura good na.

0: ilaw si Rex atong laagron. Wah nga. Na-timing mo sabi nga ang iyang hilanat sa atong lakaron.
1: Oh, yan naman. Hindi kay ganahan niya kita lang doon ha. Oh, maulit na nung ko eh. Baka masiguro kay Quinta.
0: Inaunsa. Nasa mo na mulakaw manoon?
2: Ikaw na lang lakaw.
0: Mingo na ikaw ni mo nga. Di ko ganahan magikuyog ni mo. Ano sa bangka? Balik din ba? Kita na lang ko namang lakaw. Uy! Bibi! Bali!

0: sabi ninyo, dako gid kayo mo gikatabang si Rex akong kinabuhi. Ilabi ka na, Bibi.
1: Joel.
0: Og di gyud din ako kalimtan sa tibuok na akong kinabuhi. Og salamat gid kayo. Wala na gyud ko makit-an sama ninyo. Og ikaw, Bibi, salamat ha. Naa ka gyud kanunay sa akong mga kagulanan. Sige lang. Maubos lang niyang adlaw. Makabayad ko sa akong utangin niya. Himo. Usbon ko. Daghang salamat.

Ano mo maumin ang aking ibati ni Bebe? Amiga lang ako siya pan. Ano na yung anim ang ko?

0: nung di ni mo isulti ni Bibi ng imo gibate. Baby.
1: Bay. Mauaw ko may bigsway. Tungod kinay baho ka nga suod tang managigala. Kung di sa ko gusto nga pagkaingon niya siya nga abusaran ako ang among kasuod. Og nagpahimuos ko sa gayon.
0: Sway lang gut. Malay ni mo.
1: Sige lang bay. Antoso lang sa anak ko. Mientras makaya pa na ako. Ako lang muna nintaguon.

na kung akong tinuod ang ibatik niya.

Ina ni mga nag-abusar ko.

0: pagtuon ko sa Manila. Pag-adto ko pa sa kailangan sa kumate. Sa Marikina.
1: Ha? Ako! Pag-consult mo ko ani? Ha? Mahal ko ikaw!
0: Pag-isa na lang lain ni Binuhan. Nga deserving anak ibang kong Majuel.
1: Ife!

0: meron.
1: Sama na to, anak.
0: Bay, saan mo na ako pag ikalimot?
1: Paminaw, sari itang bala ng tanan, bay.
0: Ha? Asa mo na?
1: Si Duna.
0: Si Duna? Ano mo si Duna?
1: Si Duna, ibog kayo sa nimo. Kana na lang ang uya ba?
0: Oh, ha? Uy, buyag ka eh. Puti tuod, pero busngi onog ba? Uy, di ko eh.

0: Alex?
1: Oh, imo na na.
0: Para asa man eh?
1: Imo na gani. Imo na na. Ay, naabot man kadang akong antigikan sa gawas. Mga, gilainan yun ka. Oh, sige, kan

tabo na mo ni Donna DJ. Dako kanina kong problema. Hulog ang one night stand. Ug pilitra. Kaayo ang panghitabo. O kalitra ang panghitabo. Sa pagtrabaho ato DJ, dili na gid mo. Inagin mo buhi din sa kuwa si Donna. Dikit na kay nako perme. Pan DJ, wala ko'y pagbati niya. Nakangtod ka ron eh. Kapagid sa kong kasing-kasing si baby. Kuha naman siya sa Marikina, sa Manila. Angay ba kung magpaabot gihapon niya o ako na lang siyang kalimtan sa himpit? Kini naibog na ako karon. Kaning si Donna. Adunay na hitabo na mo pero wala ko'y gugma. Saon man ako ni siya DGRC. Una lamang ni ipadayon kung unsay naa na mo karon. Kay kung muli kay ko niya, unsaon ko man sad. Palihog tambagi o tabangi ko o tambagi ko DJ. Arumugaan kini nga kong gibati ug makahimo ko sa angay na kong desisyon. Ako si Joel. Ug mao kini ang akong X-rated stories.

0: na. Muna na itabo ni mo, Joel. Ganun po yung nangyari sa sa'yo, Joel. Anak siya, diligugma.
1: Ay, ikaw kabuin sa mo, Joel, uwi.
0: Bad kay na, Joel, ba? Ganun makarelate, ni. Alam na natin, kilala ko kayo. Mga kilala. Mo na nga, sutikong.

0: kung anong gusto mo. Aminin mo na. Aminin mo na. Yan. Kasi baka relate sa ina ni Ay. O sa man dyan makuha ninyo sa mga inana. Tapos dili dahil mo commit. Nagkaroon ba ito si Joey nga, sorry kay DJ, nakubog lang ang gugugod. Nakubog lang kumautong na in-auntie. Dili yun. Nanatay caller kay basta mga tilaw-tilaw, ganaan dyan kayo mong mga tilaw-tilaw. Kay bro, mo mang guru niyo yung kalaki, good guru ba? Mo na ba? Hello, may hapon.
1: Yes, sir. Mga
0: so, appeal po ka sa mga hilig og tilaw-tilaw?
2: Slide.
0: Oh, hilig ka. Hilig ka. Uso din ang tilaw-tilaw, di ay?
1: Iyon daw sila. Pagkakasilang.
0: Amay na lang yung dili ko hilig ano ay. Pero anyway, nya karon sa so far sa imong pagtilaw-tilaw, unsa man imong naagian?
1: Dagana
0: kag naagian. Oo,
1: kato.
0: Ang pangutana nganong nganong dito sa kani agi? 'Di ba?
1: Wala man kay manutan.
0: Nay kalaki sad nimo. Unsa may matambag nimo sa ato ang letter sender nga gihatag man niya diri ang problema sa atong istasyon man.
1: Para sa kuya teacher. Isang pa lang
0: yung kuya teacher. Naman na, no, di ba? Oh, okay. Problema siya kay... Di naman na mabuhi si Dona niya. Kay... gugmahan man daw.
1: Ano, di tayo nagbubububub. Ano, nagbubububub. Di. Nagbubububub. Di.
0: Taka. Nga, ano, bitaw?
1: Okay. Si Paolo pala ito, Bibi.
0: Si Bibi? Basta na nanapun na ibgan nito, atakabaw.
1: Nalagyan na ibgan nito. Magpaabot ko siya. Pagpaabot ko ito, wala na niya ito. Nanay lain. Kapuya.
0: Kapuya po daan na nila, oy. Kapuya, kiko nila dahil yun, ay. Dali na ko kapuya nun, ay.
1: Kung sa'y kapuya?
0: Kapuya, hindi ko mga inana. Parting kapuya! Na! Bitaw no? Oo. Nga na bitaw ni Inta niya karon kay kung maingon ka sa kwa nga kalimtan na lang niya si Donna. Kani unsa may buhaton niya aning isa ron nga nahigugma naman daw kani.
1: Dili mo ta matay mo nga kalimtan ni si Donna. Isa pa bigyan ko na siya. Ya isa pa na ini ta bug but tip ko na kumpit din ba.
0: Bitaw, anong ni mo na makaingon jud ko nganong ni Inter.
1: Mangutana ko nimo,
0: kaya ba tun-an ang gugma?
1: Kaya mo siguro. Kaya na dito.
0: Sure ka? Nakagiday ka na nga. Imo lang ipugos imong kaugalingon.
1: Pero, wala masayo. Pero, pag-abot sa time,
0: siguro kung maayo pong karakter ang tao, kanang maayo pong batasan, ako imposible ginasa ko kay batiun yung batasan, so wala tang kabalo mahitabo na nako.
1: Ang tao magulang di kahit ang batasan, batiun yung batiun. Pero, kabalo mo pong po, itong batiun yung batasan, ano po kayo pagbati ng kaluoy?
0: Maluoy jug ko, oy, maluoy ko gamay. Wala pa man sad maluoy mo gamay. Gamay ra pod.
1: Pero sa kabay ta sa kabay sa jug man. No. Pakita ra sad gamay sa imo. Abot ta gyud pod sa imo.
0: Di ba? So, kasuway ka ana.
1: Kasuway po. Ano pinag performance review kayo?
0: Wala. Aba-aba ko amiga, oh. Mayo kayo, eh.
1: Hindi kayo mo siya lada. Performance review na kami at sa piyento. Kaya kailig kayo sa tama. Pangita na ka.
0: Kanya-shot. Mugin na akong biliban ni mo. Muna akong biliban ni mo. Kay sweeto, tsukag mga inani. Muna. Adidi, ay! Ala, oy, sayo pa na ako. Nagtuod ko ba nga. Nanawag ka diri kay sweeto ka.
1: Sweetest,
0: secreto lang po, di lang po kay ingon lang tara nung maglain sa tayo eh.
1: Sama ko sa Lady Garty.
0: Sabi, sabi.
1: Try ko sa Lady Garty.
0: Anong tilaw-tilaw?
1: Sa mga bulok sa holding park yun. Ang sulit yung stick yun. Nagkuhan ko babae na dyan. Pero, kuhan-kuhan ko pa ito. Warang animalus. Siguro yung animalus na ito. Ganyan na ba?
0: Kung saan, animalus ka kay?
1: Eh, liminoalan mo sa bahay.
0: Yan mo na, animalus ka sa, kikinsa ka na animalus?
1: Sa abang babae.
0: Ano sa abang babae man po ka na animalus? Kanahanak ka?
1: Ayaw!
0: O sa kagabae, no? Nga dito ka na animalus sa laing tao? Nga mong kagyunsa?
1: Pero, paas mo po, Lichang, si Angeles, na mali ka na ito.
0: Niya. Karoon, papakagabae dong? Kanong sa pakagabaan?
1: Pag-bayar po na pagkaya, Lichang, si.
0: Panagabaan na ka. May rapod, gaba ni mo. Nga naman sad po, nga naman sad, unsa po'y nakaon ni mo, nga kana imong gibuhat?
1: Okay, kumbali, what you know, halos, halos, basta tanang-tanang nga nag-gir. Mas, kamay, kamay, wala nga kung kung nagpunan sa kuha ko. Ang sarili. Lama ko sa kuha, pero pati nga nga nga nga
0: nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga
1: nga nga nga nga nga nga nga nga
0: nga
1: nga nga nga nga nga. Ay wala, di ba natin nga kikaan ko yan, Jar?
0: So, unsa man yun? Kung nga kagigyan?
1: Napa mo ko ikaduha sa iyan yung buhay, di na ikaduha sa pulo, anak, anak. Lain mo sa pagkabate po, bangit po, bangit ang lain, lain, tayo mo.
0: Unsa, unsa, unsa? Ay, na siya lain, nana?
1: Oo, na siya lain pa.
0: Eh, kapuya po, anak, yung mga, kapuya kayo yung bisyo ay, ano man mo, eh?
1: Yeah, pagkakuha na po, Jar, may shift, eh. Hindi
0: mo na
1: kasaya, may, ito na ang bigay ng galing na. Wala po na siya.
0: Ay, hangtod ka ron, dili na.
1: Ah, wala na, dugay-dugay na po ni Charlie.
0: Ah, dugay-dugay na. So, murag, karoon, ay, naka-move on na ikaw, anak.
1: Naka-move on. Move on po ni Charlie.
0: Pag-move on. Pag-move on na yung taon.
1: Lala po kayo, natin nakikita mo mga ganang basta po yung balang na.
0: Naka, ay naka one night stand po ka?
1: Oo, oh, naka one night stand ato ni Charlie.
0: Hello? How done ni mo? How done ni mo, oy?
1: Pero ko itong pagka...
0: How di ka ba?
1: Pag-angyo ato ni Charlie. One night stand ang tato. Saan mo? Ang ito na magbabayad na kay... Iyon na pagkuro kay... Iyon na pagkubiyat.
0: Niya. So, tipa ko ba? Kaya marag interesado ko sa iyong chika?
1: Nato sa device nga napaytay ba ito ang kasyad liban ko mo kay isip mo rin ang sabahan mo nangyo na po siya ato kahit may hangyo siya at time ba kahit kuhan ko siya ng rin dahil nang iba sa tawas ba yan nga mo ito nga hindi pasunan ko na ko yan mo ito siya ang pagkakuha na yun nakuha ko noon ganahan na may nung siya pero pwede pinakasabahan na eh
0: saan naman taon
1: nasa na may wave po
0: ano yun ayaw gigsuan na ng mga nanay tag iya ayaw na mga nanay tag iya ha
1: ano
0: kamu kay hilig kimo ka ng inoon ang uban ganahag nanay tag iya kay hiniktan daw daan inaliso dakpon opo na kabaw ka ng istorya ha.
1: Bale, nakamoy ko bigla na ganda ko. Madapan ng gas ng BJT.
0: Kanang ina nga style ba nga dito lang daw sila sa kanang hiniktandaan kay nay dagang langas na na din ha. Maro-maro
1: ito. Ano lang ganahan. Diha daw, diha daw din makita. Bad performance.
0: Ikaw ba? Ampay yung kainin mo na. Nakabantay yung ko ba nga? Muna yung mga hilig ba? Muna yung mga ataki ha? Anyway, Marvin, di ba si Marvin Manino?
1: Yes, di ba?
0: Sweeto na yung ko ani. Marvin, ang pangutana niya din he, kung sao man daw niya ni si Donna? Panagutan, mo na siya gugma ani. Mo tayo yung tambang nga, tunan lang gugma ana. Sure ka?
1: Ya, May nung tagula ito niya kipatulan. Si Uke na yung tabi. Kuan mo po siya.
0: Yeah, nahubog man siya. Nahubog man daw siya.
1: Ano na po? Mo gani, hubog na siya. Kasi pag nahubog pa, si Pedro Joyce niya. Kung naod mo yung mga kipati kaya.
0: Dili dyan na may tabo.
1: Wala kayo respeto. Dili dyan may nagtag.
0: Na, panawa. Nawa, Joel? Ki otro
1: lang dito pero dito din si Pedro mo pwedeng gusto ng patulan mo mismo wala dito gusto sa pagbubog pa ay kung igna nga wala pa na kabalo
0: wala siya kabaw man
1: kabalo gali siya kabuli na siya
0: suko lang na suko ka
1: wala man wala pa
0: Betaw, tinoy, tinoy, betaw. Niya ka, kalimta lang lang daw niya. O sa man, gusto, mas maayaw na kalimta na lang niya si Bibi, no? Kaya maramang yapo, nakasa naman siya, na naman siya, na naman na si Dona, nakasa naman siya kay Dona, na, nabugha naman niya.

0: parang kita nabuntis na eh, hindi mo nang kalimitan. Bata mo na,
1: nag-isa lang. Pero wala may nang nabuntis, pero kanang mo rin. Pero mo lagi kaya na nanahitabo sa ilahan, yung murag sige nagdikit ang babae, yung malikayan, ana yun na, kaya nabugha naman ni mo, nitilaw naman ka. So pa may choice ni mo din ha, di ba? Ina, inanapin ako sa'yo ng babae pag mabugha na, ana din na mo, di na mo hawa ni mo.
0: Dik lang po, nang may ubang digital tips, na mabugha na ni mo. Biya naman gato ni mo.
1: Aho mo, nangingo nga, lahi-lahi.
0: Depende po, so, ikaw din mo na yung... Ikaw di una nagbayad
1: talaga ko. Ano siguro amot lang depende ra pud na kay mo nay mga ano man na dili man na siya subjective magud na siya subjective ba. Amo mo subjective ba mo ana ang say pasabot sa subjective. Kada bang it's about the situation ana. Ay na so di ta kaingon nga mo na gid ni pag man dili gyud na siya maingon. It depends on situation yun na. Mga di ta ka say ba. Oo ana.
0: Kanang
1: hindi man ako nasarapan. Uy, Chas! Chas! Chas lang! Mayroon na siya nga. Mayroon na siya nga. Sure ka, wakas alami eh. Usba na to, B. Wala na. Wala na, Giyod.
0: Si Luna na Giyod ang bribe sa dalang.
1: Oo. Limang gagawa na ka po. Nakabaw siya. Si Luna na lang. Ako na lang bahala, B. Sasakyan kita ay, sa lahat ng gusto mo. Ano man ang atake? Salamat, Marvin! Thank you, kaayo.
0: Oh,
1: sure. Sige, shout out. Yeah. Kisa man yung shout out. Thank you so much. Ayan, thank you. May pagpaminaw nyo na, may hapon. Katropa mo.
0: Exciting.
1: Ayan, grabe.
2: Exciting.
1: Grabe yun, grabe naman. Oo, daghan kayo mag-chika ato nyo. Grabe gini si Marvin. Actually, si Marvin, isa na sa kong mga gina-idolize diri gyud. Idolize, oo. Siya na mga, isa sa kong mga gina-admire pa sa mahisgod ng tambag-tambag. Mga akwan, baka nang kusok kay manambag, pero utro pong tambaganan mo ng mga grupuha. Gid, same, raman may anak nila. Anak. Okay, atong linya mga katropa ha, sa mga gusto pa nga mutawag. 0995-994-6868 mga katropa. Balikan na ko, 0995-994-6868 mga katropa. Ba, isa pa ka numero, 09, nakalimot ko, 0928, matama ba ito? 0928-550-8727. Pwede mo manawag din ha sa itong isa ka linya. Kung dili mo manawag, advertise sa mi. Mabalik mi taod-taod ka tropa sa programang X-Rated. X-FM.

0: tulog. Mao to ni sulay kog tumar sa Santo Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santo Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santo Plus Gold. Mambibilid sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santo Plus Gold ug Santo Vitamin C.
2: Santo Plus

Saltong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saltong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltong Plus Coffee Mix. Saltong Vitamin C. The Alkaline Vitamin.

Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put the thoughts on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit. Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements na adunay moringa oil extract

0: mapalit sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitwing time mag-extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili yun makahatag o enough energy kung desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
1: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santam Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santam Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santam Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santam Plus Herbal Soap.
3: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 2:34 in the afternoon. Mga katropang oras, hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna din ang Santon, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, pampaligon sa immune system. Mga katropa, make sure to choose the right partner on your daily hustle. Santona Vitamin C, the alkaline base ng Vitamin C, produkto sa Yes to Health. Adunay mangustin, soya powder, o no, dili mangustin og soya powder. Mangustin og orange. Ana da ito DJ. Oo, kana sa duha. Usually ang ato ang vitamin C gamagikan sa orange. Apan ang ato ang Santon vitamin C gamagikan pod sa mangustin nga ginatawag og queen of all fruits tungod sa daghang benepisyo nga makuha ni ini. Katropa. Diya palang daan sa pagiging source of antioxidants niya. Makatabang po kini sa ginatawag nantong anti-inflammatory. Katungod na, tungod siya na ay anti-inflammatory properties. And one thing, makabuse po sa heart health, blood pressure, and makaregulate po kini sa inyuhang menstrual problems, mga katropa. So, sa pamagihulat ninyo, Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health.

men have the power to move me, ano bang i-move natin dito? Ano pa ba ang move natin? Wala na ba? Okay na yun? Move na ba ang lahat? Dahil sa one night stand ni Joel. Ayan ako, Joel. Honestly, no? Kapila naman kid na ako ni Chika diri on air. Nga once you centered your life looking for a relationship, dili gid na mag-lead to better yun. I don't know ha, kung sige mong pangita o gugma every time, sige lang, taanin ko na ako nagkaroon sa tama kauyab. I swear, murag, the more tama kaila o mga dili maayong tao sa itong ginaboy. And I am a testimony of it. Isa ko sa mga nakasaksi bang how it feels like when you centered your life of getting into relationship. Unsa may tabo kung imong kinabuhi gisentro lang nimo sa pagpangita og karelasyon. Actually, dili man kinalang, you know, Joel, wala pa ko, di man imo man ang kinabuhi. Pero kaysa nga lang niya nagpadaka ni suwat, but pasabot gusto kang magpa-advise. No, wala man kay choice diri. Ano pa bang magagawa mo? Nandito na tayo, 'di ba? Oo. So, yun na. Yun na nga. Oo. Yun na nga yung iniisip ko. Kung paano? Paano na nga ba? Unsaon gidi ay? Pag bahin ining gugma. Ano bang magagawa natin? Kanya na raid sa mani akong uyab. Si panawag ko. Kung boy pa ba ako bibilang? Balik ko na ako ha. Open na nga itong linya. Pwede mo manawag. Okay, ragyo kaayo. Wala na dyan yung problema, anak. Kung na may malain, anak, dili ako, ha? Ako gusto ko na ako ika-istorya din, he. Here's another song from Shamel B. Only You.

boy sa Mel B. Alright, sa Mel B. Isa niya sa mga crushes na ako. So, nalabi na ito nag-PBB sa una. Amat kasi pa yung nakahinumdum kay Momang sila sa sikat-sikat sa una sa PBB. Oh, ito ako sa ng PBB. Ay! Mapag-usapan natin. Joel, din na ako ni Dugay-Dugayon, no? Kaya kung Dugay-Dugayon, mangkod na ito ni Murag Dili, isa't po pwede. Kaya mahurot itong oras. Ayan. Anyway. Wait lang ha.

0: katropa, hindi ko na patatagalin pa ang advice ni DJ RC. Ayan, nadugay ko kayo na ako ikaw ng mga grabe ka-importante, Jude, ano? Sa ka-importante, DJ, mas importante pa ba sa amuha din naghulat? Importante, Jude, kaayos siya, hindi siya pwede maugmaan. Sa imuha, Joel, I know for sure kabaw na mangyug ka sa unsay consequences after all. But one thing I know, please, kung dili ni mo gusto si Donna, let her go. Tell her the truth. You don't have to stay just because naluwi ka niya. Do not be with someone because out of pity. Ayaw pagpundo sa usa ka relasyon tungod lang sa kaluoy. Okay, that's not love. That is insulting, no? And kay Bibi nga naano sa layo, kung kamu gyud, kung dili, simple as that. For now, mas maayo pa no kuan, Joel. Dili na mo ihatag ang imong panahon og oras sa pagpangita og karelasyon. Life has more than to offer. Dili lang kani, there is more. So if you wanted to be in a situation na sakto og maayo og walay dahang problema, hala. Wala mga katropa, wala ko igong oras. Ubihan ako sa programang X-Rated. Pupuli na po na nga to ang kaubayan at sa katropang Eric Ceres Manayin sa programang Asintad. Sila ang kutob sa programang yung kauban matag hapon. 1 to 3 in the afternoon. Akong partner sa Picas Law, katropang Doc JJ. Gusto ang kauban ng sistasyon. Alang sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Para sa X-Rated, Day ng Kapon sa 88.3. Katropa mo. Exciting.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa,

0: ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, panahonan bitaw na ito. Gose, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
1: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo na. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus ko. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, saka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos bagyod, dagan akong tambal na pistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na.

0: basta naka-turbo.
1: Food supplement from Ehimo sa maca o plavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
0: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Cellphone

0: Kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan ug subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kun dili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutan ka sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time is 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, EXA!

0: Yes, 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayo na kong tulog. Magdanggo na good ko. Kanya ito bilik man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, tapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong katapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining coffee dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee.

0: Na, unsa man ang imong ginom? Murag-garan pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong ginom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
0: Oh, mo ba? Igamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
1: Oh, pa, maayon ni siyang imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nag-iuban sa usaka bag nga makahatag o daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion of heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
1: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa

0: skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Puto at isamo ba ay napakarami. Gamit ang Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santan Plus Herbal Oil.

0: Timeline. Sister
1: Paige. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist to doctor.
3: Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Desasangkap nito ng mangustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang hinihintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Punta kentra niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya nagan nga salamat.
0: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold? Labog turog, labog pamunga tungkol sa Crop Gold.
7: May balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Di pa improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. May hormone. May adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: 107.1 XFM Dagom.
8: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in

0: Exciting!
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan ug subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, ng Kilang Tagum City, at ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, sa muna imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o hinsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
1: This is 107.1 XFL Tagum.
0: Exciting!
1: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa,

0: Garlic, Malugay at Spirulina. Santong Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santong Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santong Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adigid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong lugan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na may pa akong matyag, tistingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala lakay, pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil o gili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Basta mag-check-it ang hotel.
5: Bilhin na lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Giminaw ba yung panibo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung. Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, inani, arun ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Nationwide. Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
2: Sis the Pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: ko sa hubay, be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Gugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gold town. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og hinsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinakong abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks ka o nukparat. Sakit kayo mangihi o regular po lang ako menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang ako menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mukusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe man ang vitamin C ang hanap mo kung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo ang kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
4: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension og malikayan ang heart attack og pagka-stroke. Makatabang usab ang Plavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas og malikayan nga matubuan og bukol, tumor og uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon apili og Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity o ang hanap na pananaw o ang mga samad na dugay maayo.
4: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na tong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
4: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
6: Ako si Aileen, ako sa Kasal's Clerk, tibok adlaw nga tindo sa kati akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabigli sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag mo sa lamang uri ng sakit. This is 107.1 XFM Tagum.
11: Exciting!
4: XFM time is 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una kong karon?
0: Anin siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Karon di ay.
0: Aw, pati pangit, babaero na pod. Susi pa. Exciting! Exciting!
2: Usa Carlo, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabog niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ang napali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
3: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong gipangutana, Doc?
0: Exciting!
4: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa,

0: is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabuhang murag na kogoko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ano, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala siya, doon, nawala na yun. Mga yun ay pinagkadibdibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salag ko, mutisting muli niyo, ano nga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Vitamin D3 ka pa? Ang Yes to Health Incorporated maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Sabon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpuko aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala yun ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Celton Plus Herbal Oil. Kahit mo lang.

naghahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngatos lalaki, babae ngatos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa ginhariyan sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ng tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao at pangaliya kaniya na wala man niya tuwi. Ug unsaon man sa tao sa pag

Mayong gabi sa tanan. Ani ana usab kita sa panahon alang sa pagpamalandong o pagpatalinghog sa mga balaang pulong nagikan sa Dios. O nining kahaponon ako naga pa ngayong mayong gabi kaninyong tanan kinidiay ang inyohang ubos nga alagad si Brother Charlito Bungkak o ako nagapanghinaot nga kamo ana sa maayong kahimtang mga kaigsuunan o mga higala sa kahinginan anining kagabion magahiskot na usab kita sa mga pulong ato ang gibiyaan kagahapon o ato ang padayunon ang pagtuon niining kagabion mga igsoon igala ako naga greet sa mga kaigsuunan kaigalaan sa kahanginan dinhi sa ato ang programa sa tingog sa reformasyon sa XFM 107.1 Tagum City o sa tanan nga naga hook up naga paminaw niini naga subaybay niini sa matagdapit nga nahimutangan usab sa ato ang mga istasyon diha sa XFM Davao, sa XFM Mati, XFM Jinsan, sa XFM Bukidnon. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Og XFM Sambuanga, XFM San Frans, og sa XFM Bayugan. Mao kini ang mga dapit sa ato ang tagsa-tagsa ng mga istasyon, mga higala o mga kaigsuunan sa kahanginan. Ako usab nagapasalamat sa ato ang CEO si Doc Remilituoy. Maayong gabi diha kanimo Sir o Doc. O sa ato ang Vice President si Ma'am Olivine Oy. Maayong gabi usab kanimo Ma'am. Sa ato ang General Manager si Edwin Garing. O sa Station Manager si Arnel Curtis. O sa ato ang Master Control Sir Kenneth G. Batokan Tagupa. Maayong gabi kaninyong tanan. O sa tanan ng mga staff dinhi sa ato ang station sa XFM 107.1 sa Tagum City. O ako nagapanimbaya sa ato ang mga kaigsuunan din sa Tagum City, mga kasilinganan o mga tigpaminaw ni ining dapita maayong gabi kaninyong tanan. O sa nagkalain-lain ng mga dapit, mga tigpatalinghog, maayong gabi usab kaninyo. Diha sa nabunturan, maayong gabi kaninyong tanan din ha, mga kaigsuunan. O sa ato ang mga tigpaminaw sa Compostela, maayong gabi usab din ha, kang Brother Dani Ngasaranya, uban sa iyahang pamilya, mga kabataan, maayong gabi din ha kanimo. O sa ato ang mga kaigsuunan usab sa Mawam, maayong gabi kaninyo din ha, tanan. Mga Osiris family, maayong gabi eh. O sa ato ang mga kaigsuunan usab sa Maragusan, Inuhales family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang mga kaigsuunan usab sa Mati, maayong gabi eh. Sa Altida family, ngun man usab sa kang Brother Ili Nudalo, maayong gabi kanimo din ha. Manghinaot kong anaaka sa maayong
panglawas ug ikaw magapadayon sa pag patalinghog usab sa atoang programa ug sa atoang mga kaigsoonan din ha sa Kukurnon. Sila Sister Linlin nga Plinios, maayong gabi kaninyo din ha. Ug sa atoang mga kaigsoonan din hi sa Lupon usab, ug sa atoang mga kaigsoonan din hi sa Pantukan, di Binigracia family, Brother Toto, sa imong mga kabataan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ug din hi sa Mako usab, sa mga kaigsuunan, mga kaigsuunan ni Brother Marlon Buhol, diya sa Mako, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ug sa kang Brother Marlon usab, uban sa iyang mas kinabuhi din ha sa Bisayan Village diri sa Tagum City, maayong gabi kaninyo diha. Ang Doc Manasis Dumagit, maayong gabi kanimo. Yung manusab kang Doc Lagit, maayong gabi kanimo diha Doc. O manghinaot ko nga anaaka mo sa maayo nga kahimtang manglawas uban sa inyohang mga pamilya. O ang Diyos magauban o magapanalangin niini nga programa o kanatong tanan.

mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang inyong sa formasyon. Kini inyong alagay sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon. Wala na sila nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo. Kaya ang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Nakaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Manquilac, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kaplodi!
3: Uy, tita!
2: Ay, tugnaw ka ayan, no?
3: Piting inawas to, diba?
2: Tap, hatlok ang balita diha ba? Nung luwa si Harvey diya, nidako ang iyang baba.
3: Baba?
2: O niya si Dong Jeff, iyang isipang baliti, nidako ang iyang tiil.
3: Excuse ha? Mangiisa ko?
2: Oo, asa magkakap?
3: Mangiigaw para muda ko, puling ako.

0: Gabriel Lodi. Co se sebas? Mobilhi. Sabang ka nga nga hinugto ang galiha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba na nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Ha? Kunya, gusto ba yung magibuha?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo kayo mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong

gisulayan. Kay ingon niya, nami do kayo ni salawat. Pawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Do kadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo. Kapuy, wala na ko'y ginabatsyang. Luya akong lawas. Kamu nga mga

0: audience nga maghatod grato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santa Claus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santa Claus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No.
2: Santa Claus Herbal Oil.
5: At ako, iskumpa.
6: Ay, yung bawal ng kwarta. Katagar ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang mamesa.
6: Uy, ayaw mo vitamins. Nakainom na ka.
5: Saton, pati na siya. Hala, hibot ko.
6: Nasaha, yan ko, okay? Yaram. Kanya, tagdala sa kanilang tubig daan. Hindi na, ayaw mo vitamins, isunod na tubig, okay?
5: B!
6: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
5: Excited!

0: Sudi nga-apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay mao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Aday!
2: Usa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, sorry! Sorry ha? Ayok yang! Among itawat din eh!
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Dawat na ba ko?

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Sa tubas ko. Kasi Melissa nga taga-bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako,

0: na og mini normal. Daghang salamat sa Sagol Plus Gold.
1: Sagol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The secret of health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Mission Next, daghan ang natabangan.
3: Dili ako mata, sir.
4: Dili ko pagkaroon lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anios at Tagad Jensen.
1: Vision X, play ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kung mutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kapi. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kapi. So kung hilig ta mo inom mo kapi, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kapi nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
2: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
2: Usbon ako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Katrufa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Madi! Kumukaong ganit ka! Usap-usap, papun! Dili lang idritso ni mong tulon! Exciting!
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!
0: Exciting!
4: Ayo! Ayo!
5: Si ikaw na yun, naram ko din eh.
4: Papalitan agad kong sigarilyo.
5: Gusto nga sigarilyo?
4: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
5: Hoy, Kaplodi. Bagay sa imuha, more.
4: Kay nga naman.
5: Asa pa, more?
0: Mga katrupa,

0: yung mata aga, tapulan yun kayo ka.
1: So, ay?
0: Layas dire kung di ka masugo.
1: Asa?
0: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lula, ha?
1: Kisan! Bye-bye! Mga katrupa, exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marling, Bacchia, gatiyok ang bumuntiling gatiyok. Nang buha kong babungog, binog akong Santon Plus lang. Marte akong bimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, ako'y mayuma. Ako, sige diyo kong inom mong kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, hindot dayon ni siyang kape ha. Kay patamis ani, stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Parang niiyos-iyos ako ang diyan kaysa ako na dako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Kung sa kamo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kapihan.

0: Supply balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: nang-apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning iabis pultahan. Day!
2: Asa ata?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, sorry!
3: Sorry ha?
2: Ayok yang!
3: Among itawat din eh!
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh,

0: Oi, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang papa o panget.
0: Ay, naara na siya imuha.

0: 出发 ，exciting！
1: 古蒙米诺卡在 XFM。
2: Uy, Maring, Maring! Pagkuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
0: Exciting!

0: 从 Mamino Car 在 XFM。
1: Par par, naku isolte ni mo par. Ako ratira ko ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
4: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kailaan na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol o kalipay. Putahe sa gabi, kauban si Cinderella.
5: Bibi, putahe sa gabi na.

0: Memorize ko naman ni Uy. Kani mo ko ba? Kani mo hang gihatag yung bed sa ko. Memorize na nako sa kadugayan. Sa naman ni Uy. Hello, Bebe. Kusog ro ba akong microphone? Hello, mic test. Pagtama raman. May gabi po sa inyo ang tinamay. May gabi po sa mga bibi na to. Nga namino karon sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Oh, I'm so pretty today! I so love my ano. I so love my outfit. Salamat kasi ako ang manager. Oh. Thank you! Siya man dyan nag-sponsor ano ako mga dress. Wala jugoy ka ng kunani, wala ko iya, ginahuna-huna. Maghuwat ako, hindi siya ganahan. And I so love my very simple lipstick today. Kabalo mo, B, maski unsa pa kahagard ang usa ka tao, maski unsa pa ko kakanang, dili na siya sa inyong pagpasan sa kong sariling bangko, ha? Maski unsa pa ko kahagard, maski unsa pa kakapoy akong adlaw, maski unsa pa kahanga akong gibati sa tibuok adlaw, labi na karon nga sudan rin sa stasyon bulad o kaning paksiw nga gabi. Kisa ba ko yung balibad? Taon, gid, uy. Maskin on sa pabito na binigid ka maka-feel nga haggard ka, guwapa gihapon o guwapo gihapon sa pananaw sa ubang tao o sa imuang kaugalingon fresh na fresh gihapon ka, labi na kung isa ka sa mga bibi nato nga nagainom og Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C dapat ginainom na nimo siya 3 times a day o kung gusto ka og ganang pinaka the best food na result, kinahalan i-partner nimo siya with Santon Plus Gold. Minute kay na siya, I strongly recommend ilabi na sa mga luya din ha og immune system. Isabi na siya sa mga sikreto ha nga dapat gyud blooming, glowing ang imuhang skin. O nya blooming pa jud ka, makapagwapa gyud og samot, makapagwapo og samot ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Available na kini siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug. Available usab kini siya sa The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. O pwede ninyong i-order via online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. Chismis kita! Mauman itong naandan sa tuang programa, mag-chismis gid kita. Pilit ginagaya ng iba. Pero walang makakatalo sa ating mga chismis. Hindi na ko maglangay pa para sa to ang Sir BB question for tonight! Ang atong Sir BB question for tonight, bihatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapangita ni mo gasolina nga di kalidad, lubricants, ilabi na karoon nga sobra kamahal ang mga gasolina, so naay makita ni mo, halang anong barato din hiya, naida kong posibilidad nga kapag barato ang gasolina nga imuhang makita, na basin unya og naigipang sagol anang nga tubig, or unsa pa man din haamaw ng barato na makaguba na dayon sa mga makina. Kung gusto gud ninyo nga long lasting, maabot gud mo sa inyong aduan, kana ganing long drive kaayo nga walay interruption sa Shell gud mo pagpagasolina. Kung diri ka sa bukid noon ang Shell or El Ilion Shell Mobility Station na ay branch sa Maramag, na akitay branch sa Valencia ug diri sa Malaybalay. Dami ahat itong Sir BB question B. Unsa daw ang mga rason nganong magluya ang mga lalaki? Oh, dili lang kay mga babae atong huna-hunaon, ha? Ang mga lalaki, kani sila, I have to be honest with you, dili man na sila vocal sa ilahang mga actions, sa ilahang mga gipangbati. Dili man na sila showy sa imuha sa ilahang mga current status. Baliktad mo siguro. Dili na sila, dili, as tinood lang, kanang sad gay sila or kanang gusto ka sila muhilak. Dili na sila showy. Dili po na sila vocal. Sometimes vocal lang na sila sa lang kapwa po lalaki. Because there are times that kitang mga babae, sobra-sobra na po ka ita. No? Dili man kita kabalo masabot. Ay kung ing nagbakakon. No? Magkitaan lang ganyan nato ang mga lalaki. Limbawa, ako na nakoy bana. Limbawa lang ha. Practice lang. Limbawa na nakoy bana. kanang makita na ko siya nga nagluya. Mag-overthink na ko, ana. Ah, kung naadiri sa balay, magluya. Pero ganig ka uban ni iyang mga friends kay buhi ka iyang dugo. B, sometimes you have to double check. Sometimes kinahanglan nimo na imo pong i-reassess ang situation ba. Basing na ay problema imuhang bana. Remember ang mga bana manggod, not all, pero kasagaran sa mga bana, syempre sila gid ang breadwinner sa tuhang pamilya. Sometimes you have to ask them kung unsay problema because dili gani sila vocal. No, dili na sila nagasulti kung unsay lang mga hinanakit. And sometimes boys are liar. When it comes to situations, like maingon na, nagkaon na ka? Wala, okay ra ko busog kay Cole. Hey, ang ito bag-ana. Pero tinudan na wala pa na nagkaon, giunan ni iyang pamilya. No? Na yung mga rason nga nung magluya ang mga lalaki, lahi po na inyong ginahuna-huna. No? Simple lang man na, kanang imuhang ginahuna-huna karon, kanang imuhang luya, kanya wala na doon na siya kusog, di na doon na siya makaperform sa iyahang duties and responsibilities sa iyang asawa, susbi, turbo man enhancer, manggod in town na. Oo niya, ato na siyang kisibutan ha. Pero pwede mo nga mag-react to mga official Facebook pages karon B. Live kita ha. 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And of course, sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usap kita sa tanang XFM stations or XFM Facebook pages sa Pagadian, Ipil, Zamboanga, Cebugay, and ingon man sa Cotabato City. And of course, dinhi usab sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi, Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Salamat kayo, Mommy. I miss you so much. See you puhon-puhon. Ate Liza Camacho. Thank you! Good evening! Charot! May gabi, Ma'am Lai. Akong manghod si Eljane Adaya, may gabi. Thank you! Gerald Bahar Iscalia. Hello po sa Iscania di ay ni. Hello sa Iscania family na mina o naglantaw sa imong live. Matagabi igikan sa Guadalupe, Cebu City! Thank you! Uy, thank you kayo sa mga taga Cebu. Daghang salamat. Abi na kong nalain mo sa ako. Antosis ako ninyo lagi. Nahangyo sa ako. Ako sa inyong kauban karong gabi una, ha? Kabalumang kong nangita naman DJ RC. Pero si DJ RC mag-good. For the meantime, butang sana to siya sa adlaw. Kay layang pong kayo ganyang bunugon yung RC. Mabaluya to. Mabunog in town si DJ RC. Kung pa-dutihon ninyo sa sabunta. Ganyo sa bayan na. Yeah, duty na po siya pagkahapon sa X-rated. Tapos duty na po siya pagkagabi. Hindi naman ni siya tao. No? Pahuwaya po din yung DJ RC. Intal, maluoy mo. Mahagard in town na mo ang prinsesa. Ayaw tawon. Magluya, baby, kay 10 minutes gikan sa pagsweldo. Hurot na dahil. Oy! Tinuod, no? And those struggles, gani ka nagong, nag-duty na. Nag-duty na, no? Limbawa, sweldo na. Usually, pitsa 15 magina or pitsa 30, 31. Anating sweldo magina siya. Gapaling kamot in taon na sila kung saan na pagkasya ang ilang sweldo sa mga panginahanglanon sa pamilya. Manong pag-ulian na, wingo na sila nga. Hi. Wanay panahon sa ilang pamilya kay muraga need pa nila mag-overtime, need pa nila mangita og laing na sideline kay para lang gid makasustain. Mao nang again, i-value ninyo ang inyong mga partner nga laki, ha. Dili sa tanang panahon pag-uli sa balay siguro mo subaganay. Dili sa tanang panahon siguro mo mag-away, sabta pod ninyo ang kahimtang sa inyong mga bana. Sa mga kalalakihan nga nagapaning kamot po para masustain ang inyong pamilya. Julian Rons! Thank you! Ay, kung ninyo ingning, huwag mo na ako kampihag. Ikampihan mo na ako, boys. Wala ko Aminado mong gabi mga babae nga usahay mo praning magmigkalit. Labi na ka na murag cold ang imong tinagdan sa amu. Maguna-huna man dahil mina naman. Siguro na siya ilain ka ng kakuan dito, kabiwi dito. No? Pero bitabi, kapag ka magluya gani ang mga kalalakihan, isa ragid ang solusyon ani, ha? Tanawan ninyo kay basig unya mauna na ang rason nga dili siya makaperform sa iyahang mga responsibilities o dili makahatag og satisfaction sa imuha kay nagluya iyahang tuhod. Kulang ra sa lambing ang ubang kalalakihan. Ang sikreto, Turbomen Enhancer. Nga kina siya yung maka and kolabo huwaska. Dakong tabang ka na siya binga makahatag og dugang kusog sa inyohang mga partner, sa inyohang mga bana mo. Nang kung tanaw ni mo nga di na gid siya makaperform, yung makahatag sa imo og satisfaction, you need to have a common sense. Palitid dayon tag 75 pesos ra per capsule, good na siya ang atong Turbomen Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Trolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kayo eh, medyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Bunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Bunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kong bate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga, pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba ako si Dolitz usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan kung maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
6: Pormada gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos, antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gas Turbo.
3: Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Gold user, ating paminawan.
1: Yung Milano iba, mga purok po na Santon Gold, Santon Vitamin C o Santon Obimix. Kaya ko, sa una na pandugay na to, na ako'y ipian ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro sa kong likod. Tanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. Try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Maistate ako sa kasimana mo, ikuana. Si isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kumbukol. Na ako'y sispa. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, iwan ako sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil na panunin. Dako kay katabang sa buwan.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zampon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zampon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawan.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol na kumata. Usahay mo, blad-blad na kumata, manapanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa tika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po niya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Ikagbuntag ang paggabi. Diyan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Ikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang ay nai premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon di akong lawas gadadlaw. Huwag kapoy ibang ang lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka premium D3. Usaka mo di ha pag inom mo premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo. Supplement for men. May maca at lakas.

0: Jason Plus Herbal Soap.
1: 영지결론나 진영 세대세 Burn Skin Go Forearm 디마 아쿠아 Try Sun Plus Herbal Soap 아쿠아 Burn Skin
0: Sun Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani hamis nga kutis. Sun Plus Herbal Soap.
2: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina duty. Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
5: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Ay, naku, bebe. Oh, anong yegi? Naman to, aircon, pag igang lagi ko ay. I don't know why. Oh, naka, ano na, naka full blast na niya. Ay, napay turbo B. Hello, bibalik kita sa toang programa karong gabi una. Para again, sa inyong mga komenta sa toang survey B question, mga rason daw. Ganong galuya ang mga kalalakihan? We have 0975-474-9153. Pwede gihapon ka mga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Asa ba niya? Wait lang ha. Magluya BBK, 10 minutes ra. Gikan pag sweldo, hurot na daw dayon. Oh, naong ray, laing na mo, BB. Ay, pwede si Gerard, oy. Oh, ikaw raman akong gipangita, baby. Hello, kang Mandix Tahil.
1: Thank you.
0: Hello, the Mandix Tahil. Piti-piti. Piti-piti vlog. Sana all. May gabi din ha. May gabi po. Uy, Ninong Kiki Tio Berlaan Hinubiagon. Magluya ang lalaki kay gibiyaan sa uyab. Ano di ay, nang ano di ay na, nung, tanan di ay mga nauyab nung, kay love, gini mo na agad kay feelings nung. As far as I know, mabanin ha, fling-fling to the fling highest level man. Diba? So, I don't think so. Nabi, ba na, ang mga laki, gabi ang pinaka-strongest when it comes to feelings ba, kay, kani mga laki, ba, pud-usab, dili ba na sila showy sa ilahang love. Dili sila para sa itong mga kababaihan na emotional, so if they're having some, like, I don't know. Bihira na po kitang laki nga i-flex good ang iyang uyab, iyang asawa. Bihira na po kita. Usually, pag gina-flex na, sobrang love yan eh. Pero ang uban, ma-flex na lang po, kinapugos na, kay nag-away naman. Rungog-rungog naman tayo ng uyab. Hindi ko rin mo gina-flex, bebe. Flex po din yung uy. Magluya kay kulang na sa turbo kinsa man niya. Ay si Mano. Nung may gabi idiha nung si Vermi Bellarmino ako ang long lost cousin dear. May gabi nung I miss you horot nung. Bi diha imo bibi Cinderella nindot gud na ikaw ang mag-istorya. Naminaw gud baya ko nimo kada gabi. Arman, maing gabi e Arman. Hello, greet na ako akong ex nga guwap. Ex? Yeah. Ang ex na ako, ikaw ba yung nag-ingon sa ko? Ikaw ba yung bayabason kay kakuan ba? Ang hindi ko ganahan magbasa sa imuhang message kay Morfili na ako, imurod yung kong ginapatuyok-tuyok. Ingon ka sa kuwa nga, wala kay pag-asa sa iya, wala kanya subta, kaya na siya yung uyab niya. Karon, imuhang i-greet si Love Me. Ah, hilom mo eh, ako na lang i-block imong number o samot. Hindi pa tuyok-tuyok kunin mo, di ko gana na mga but-buton. Ang reason ganong magluya ang mga lalaki kay hardworking and tungod po sa kainit sa panahon. Congratulations sa mga lalaki nga hardworking ha. Bitaw uy, kanang dili, kani-kaning ayaw po din yung i-ano ha. Kanang ang uban wanggod kay syempre i-universal issue na gina ninyo. Anapoy ba nga mga lalaki nga grabe gud pud kaayo ka buutan. Grabe pud kaayo na sila makapaningkamot para sa ilang pamilya. Saludo ko sa mga ingon ani nga klaseng laki ha. Unya bi, kana mga naningkamot din ha nga grabing kudkod sa trabaho para makasweldo gud og dako-dako. Ayo gid ninyo apili og kabuang ang inyong mga trabaho. Ano man? Maski unsa pa nakalago imo ang negosyo, maski unsa pa nakanindot imo ang trabaho, maski unsa pa nakadako. Imong sweldo. Kung sa gulan imong binuang ang imuhang trabaho, di gyapon ka maging successful. Oh! Inuod gina siya. Nang kamudya pag amping-amping mo ha. Magluya kay kulang na sa turbo. Anak gina nung bugnaw kaayo og kanta mura mag si Bibi. Tungod sa problema sa mga sa pagpanginabuhi og asa mangita og pamaagi makita og kwarta, tinuod bitaw. Again sa mga asawa din ha ang naminaw karon, if in case your husband, yung mga partner, yung mga bana, isa sa mga nagaproblema karon labi na sa krisis nga gagaytabo karon. Isa sila sa gapaningkamot gihapon nga makauli sa inyong panimalay nga naay bit-bit nga pagkaon. O, na ay bitbit nga maayuhon, maning kamot gihapon nga makasustain sa ilang pamilya. Mga asawa, please i-appreciate inyong mga bana. Hiluta ang tiil, o ati mana, pakana, painuma og tubig. Ay, away eh. Pag-abot, away man dayon. Hello sa kong ma, mga naminaw ron, o sa kong magulang nga si Ben Shuwensi Michael, gikan kang wasalak sa Alani. Thank you! Salamat, baby. Salamat kasi inyong pagpaminaw. Hello kang Johnny Bulgera Dadivas. Happy listening to all. Dili sa my Coronadal City via XFM streaming app. Thank you! Nagang salamat kay Sir Johnny sa imuhang pagpaminaw po sa to ang programa. Hi na ko, ve. Hi na ko talaga. Dili lang, ha, tinanan natin ito. Matagal-tagal pa, oh. Sa mga ginahanggi akong magkomento sa taong Sir BB Cash yung karong gabi una, mga rason daw, ay mga lalaki kabalo man ko, daghan mo na minaw karong mga boys. Basing ganahan po mo mag-share sa inyong mga sentiments din, ha? Ah. Something na kanang, di ba ang uban din, ha? Kay wala manggid na, dili manggid na nila ma-appreciate inyohang pagluya. Kay maingang beday na, ah, nagluya man ni siya kay, siguro na kay lain babae. Unya, huwag mo explain ka niya. Tunong kang imong asawa kay bungangira kayo.
1: Ma-preso ka!
0: Sus! Ginoo ko. Dili na ka madungog. So, this is your chance. Karon sa to ang programa sa Putahe sa Gabi'i. Ngayon mo ang ipagawa sa imong mga saluobin. Mga butang na gusto ni mong madungog sa imong asawa, pakusginay mo, radyo. Ayoy, silent. Ano ka? Pakusgi mo ang radyo kay aron makadungog imo ang asawa sa imong mga saluobin. Sa mga butang na gusto ni mong ipaabot sa iyang ahan, kinahanglan po ba iyang ahan, sweetheart, baby loves, ani honey pie? Kinahanglan po na imuha po kung i-appreciate, imuha po kung i-acknowledge ang ako ang feelings is gone. Kinahanglan po ni mong paminaw ng ako ang gibati ihaan, dili sa tanang panahon, ikaw ang tama. Oh, debe, kaysa may permiti tama, mga babae, mga lalaki. Kami, pero ako di ko imunana. No? Depende sa sitwasyon. May mga panahon na tama may mga babae. May mga panahon na tama ang mga lalaki. Ako noon, kinamang sugoy tama. Pero dili po pwede hanga. Permintin na lang tama ang mga babae. Permintin na lang po tama ang mga lalaki. Dapat it has to meet halfway. Meet halfway, good mo. Nya, ikaw nga lalaki, kung naakay sa loobin din haan, naakay mga problema din haan, something na wala na-appreciate sa imong asawa, ali, isulti sa ko, 0975-474-9153. Isulti di ha. I-comment sa Facebook, kaya ito nga, ipagsigawan sila, o makabalo sila. Sikreto-sikreto ka rin ha, mag-away ninyo, daghang ikagyaw-yaw. Hi, sa kong pag-umangkon, si Chan-Chan, si Jem-Jem, si Eugen, si Con-Con, si Larwin. Hello, may gabi sa inyong tenan. Thank you! Salamat po sa inyong pagpaminaw. Sa to ang programang Putahe sa Gabi. Alam no, taod-taod ha, atangin ninyo ang to ang Putahe Confession. Muraga, hangakon ko ano yung pagbasa, ano yung Putahe Confession ron, kay muraga, sakit-sakit na pulis tughan. No? Pero bitawbi, ang Putahe Confession manggod, maokin na siyang imuang safest wall, maokin na siyang imuang shout-out wall, kung asa pwede kang makapagawa sa imuang mga gipangwati. Pwede ka, ayo both, lalaki, babae, or kung unsa man ang imuang gituuhan, diha karon, unsa may gender ni mo, unsa may ka nang nadakaan ni mo, kung gusto ka nga magpagawa sa imuang gibati, welcome kaayo ka sa tuang programa. Imong buhaton lang, Judby. I-message ko nimo sa tong official Facebook page. O, pangitaan lang ha. 101.7 XFM Bukidnon. Mawa ka na siya nga tong official Facebook page. Kinahanglan i-address nimo siya sa kuha. Care of Cinderella for Putahe Confession. Ako na'y bahala sa imuhang problema, B. Pero kung kwarta, dili ko makapamasalig, ana. There's nothing that else that I can do. Wala ko'y mabuhat pag-abot sa mga kwarta ng mga issues kay... Kung ako lang yung pangutanon, number one po na akong problema. Mingan mo nga, mag-loan man siguro ka, kaya nga ni man yung mong kuan, profesyon. Wala ko eh. Dili ko galoon, wala ko anak. wala ko na mga igunaan na oh. Dili mi naga dili na ko dungagan akong problema Ginoo ko Lord. Oh, dili na ko dungagan ako ang problema pero mao na ako ang pinakadakong problema ron kana problema nimo sa kwarta. Ako po. Ako po di. Oh mo na mangita gid to og kanang someone ani ron nga makasustain sa to ang panginahanglanon. Sugar daddy please. That's what we need. Sus dili beta nang sugar daddy na ikwarta. Ang uban sugar lang. Sugar lang. Ay bitabi oy. Star lang mo. Timplahan ninyo ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kayo niya taod-taod. Musulod na nga ito ang putahe confession. Kini siya nga kapi, binindot gidpod din siya ilabi na kung ikaw gatrabaho pag gabi. Sometimes kinahanglan niyo wide awake lang ka, diba? Di ka pwede dukaon, di ka pwede matulog, kaya matulog ka. Basin pagmatani mo sa buntag, pagmatani mo, maalimpungatan ka, gikawat na lang inyong mga gamit diha. O nga imong gibantayan. Muna, kinahanglan gidbi nga wide awake gid ka. Hangtod sa mahumanang imuhang shift. Huwag kung gusto ka nga kapi nga, kanang aside sa kapi na, matambalan pagid imo mga balatian. And at the same time, i-regulate po niya ang imuhang sleeping pattern. Tapos na siya'y glutathione and collagen. Makatabang po kina siya nga mapahayag ang imuhang pamanin. Manang, pwede ba ni muhimuan og storya katong akong kaagi kaw na hala kung imong kompletoho ng akong storya sa una. Pwede kayo nung. Pwede kayo nung, sus. Wala yung problema nung. Ato na siyang istoryahan nung. Ato na siyang iagi sa nindot kayo nga kape nga Santon Gold Coffee Mix kay para taas-taas gina nga to ang agi anak nung ha. O, basta ayon nyo kalimti niya taod-taod at tangin ninyo ang ato ang putahe confession. Hangyo gihapon kita kay Rated SPG po kana na yung mga istorya nga basing dili mauyonan sa mga ginikanan, matingala sila o nga nung ingon-ana ang mga wordings. Andam ko nga mutabang anak sa inyo. Ay mo gabala ka kung sakasakaling maulaw yun. Gusto ni mo nga itawag sa kuwa, pwede ragin po kayo, B. Ang atong hotline number 0975-474-9153. Kinigya po na ito ang programa, gipalayuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na kung namisita ka. Niya ba ho o kilikili? Ay! Hadlok! Ayaw kalimot na akit ay Santon Plus Herbal Soap. Makatabang ka na siya nga maalibyuhan ng mga baho-baho sa imong kalawasan. Pinaagi sa mangosteen that has an antibacterial effect. Mubalik kita taon-taon ay mo panghawa din ha. Lingkod na, plaster na. Ihikot ang kaugalingon. Para sa taong programa, Putahe Confession.

0: Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa tuntun sa Gold Trade, tumanggod, sir. Hindi, dum ako binuran nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, sa tuntun Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. So, unya, normal ba kong menstruation?
0: Zone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zone Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higog niyo sa Zone Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasang akong tigbuong pamilya ka Zone Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zone Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, ating paminawon.
4: Ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Mukidnon, sa kamekaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, ito'y paghimo alang sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavowasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
9: So may akong gamitin, boss.
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, exa!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinoy! Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede kayo makasin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didikinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network 4.

0: Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Kini itong programa hatog ka nato sa Turbo Man Enhancer. Kinigiha po ng inyo ang Disney Princess Bisaya version. Sa Tirola, giha po ninyo ang madungog sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ang atong Putahe Confession karong gabi una bi, isa sa mga pangutana niya, di ba kagaganina, nangutana naman tanong, gano'n bitaw, or unsa mga rason, nganong galuya ang usa ka lalaki. Karon nga to ang letter sender, medyo kawirduhan siya sa iyahang bana. Unsa ka ano, halimbawa ikaw, bawa ikaw, o ikaw. Ma. Ikaw lagi. Nakaiba na. Yung ikasal na mo. Sa sulod sa lima katuig, maihap lang ang panahon na iyaha kang gianaana. Di na ko maingon, bay. Kanang gianaana kaniya ba? Kanang gitagaan kaniya o kanang buraga? Ano sabay laing term ani nga nindot kay paminawon? Nakiglabing-labing. Sa isa katuig ka isa lang. The next year ka duha. The next year ka isa lang. The next year na pod ka duha. Tapos every time nga maglabing-labing mo, naka-turn off the lights. Unya, dili siya, ano siya eh, wala siya ka ng attachment sa imo. Wala siya ka ng, ano ba, ka ng galayo siya sa imo. Ano siya ba'y tawag, Ana? No? Mo nang ginahangyon ako sa mga ginikanan nga naminaw karon in case nakauban ni inyong mga anak nga naminaw po sa ito ang programa. Rated SPG po nga ito ang programa. Strictong patnubay po ng mga magulang ang kailangan dahil may mga eksena po na baka hindi ko po maintindihan at basin po na maglilisod po. Maglilisod na! Maglilisod po tayo mag-explain sa inyo or mag-expound ng mga detalye. Di na ko maglangay pa ha, kaya nagpanikad na po nga itong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa ay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kini nyawa, has kami jawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo!
5: Papriso ka!
4: Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Sino yung kasama mo?
1: Truga.
7: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag lang ko sa ngalang Jolina. Ako kung akong bana, Cinderella, gikasal when you were still 26 years old. Nagkita og nagkaila mi, 24 years old mi parehas. Cinderella, makaingon siya ko nga okay, gid kayo kung mo ang relasyon, isip mag-asawa. O kung balikan na mo ang mga panahon na mag-uyab pa mi, makaingon siya ko o di na ko kailangan mag-sana all. And Cinderella, sukad na gikasal mi, wajod mi abot sa point na nagtagbaw ko sa kuang kinabuhi. Ilabi na sa intimate part na mo sa akong bana. Sa part na ko, Cinderella, gusto gyud kaayo na ako. Ang problema lang ang ako ang bana. Wala ko kabaloon si problema niya pag-abot sa istorya nga labing-labing. Pero 1 year na mi, Cinderella, after magikasal, dito lang na ay nahitabo sa amua. Parehas pa jud mi nga nakainom at tungtungra. Naga-insist jud ko, Cinderella, nga na'y mahitabo sa amua. Pero siya ang dili ganahan. Siya ang nagaiwas sa ko, Cinderella. Wala ko kabalo kung normal ba ni. Tapos Cinderella, masuko siya kapag ka nagapa-sexy ko, sexy akong sanina, kanang example, nag-spaghetti lang ko. Maskin dili gud kayo maklaro, Cinderella, pero gusto gid niya nga mag-t-shirt gid ko, magmaong, di siya ganahan nga mag-shorts ko. And even kanang pampatulog gani, gusto niya naka-long sleeve ko and naka-pajama. Cinderella, 4 years na mi sa ko ang bana. 2 years ning kasal. Adlaw-adlaw may gakita pero never ko niya nakita nga naghubo siyang atubangan. Dili o gili siya ganahan, Cinderella. Gapang diri daw ko no siya. Gusto niya, Cinderella, balut na balut kaayo ko. Every time nga na'y mahitabo sa amua, kanagong maihap lang yun kaayo, Cinderella. Dapat naka-turn ang lights, naka-turn off kit siya. Like totally palong, pati mga kurtina, kinahanglan nakasarado. Wala gyud masking gamay nga kahayag ni imong makita. Dili po siya nagadikit sa kuha, Cinderella, nga daw muraga pang diri gyud siya sa kuha. Cinderella, di man pud na ako nga maitangging. Gwapa man pud ko. Ginamaintain man ako ang kuang kaugalingon, ang kuang figures. Ug mao gyud ni ang dahilan nga nung iya akong gipanguyaban. Pero Cinderella, kung mala beauty queen lang na istoryahan, pag Miss Universe good pod ang ako ang kalawasan. One time, Cinderella, one time diha, naamid ako kayang away, tapos out of nowhere, yang gingon sa kuang agakasuko daw kuno siya sa kuha, kaya di daw kuno siya nako tagaan og anak. Dapat daw, Cinderella, sa among edad, na alam yung bata nga ginakarga. Gakaingit siya, Cinderella, sa iyong mga friends o sa iyong mga igsuon na naanay mga anak. Di ba, Cinderella, ako dapat ang mungutana sa iya, ha? Ako dapat ang muingon sa iya kung anong gaiwas siya. Pero enough naman daw siguro nga naay mahitabo sa amua. Dili man po daw kuno siya makatuo nga naay mabuo. Kaya di man po daw kuno permanente. Aminado siya, Cinderella. Pero dapat ba kunyang i-blame nga wala mi anak? Motong nagsuggest ko, Cinderella, nga kung gusto giniya nga magka-baby, dapat adlaw-adlaw na mo. O di kaya, Cinderella, paulit-ulit yun. Balik-balikon yun na mo hangtod sa makabuumi. Cinderella, iya kong giingnan. Maski pag-adlaw-adlaw na to o sa dili, basing ikaw ang nai-diferensya. Cinderella, wala ko kasabot. Weird kayo kung bana. Dili na gani siya active sa mga ingunani. Tapos karong mag-demand pa siya og anak. Wala ko kabalo kung unsaon na ko siya pag-istorya. Kung sa'yo ako ang buhaton ng iya kong mintinaroon.
Tapoy kayo, Cinderella. Usahay gahuna-huna ko, siguro ang ko ang bana diligin sa hingpit nga laki. Uun sa bagidkahan niya ko ang bana. Unsa pwede na akong buhaton, Cinderella. Arong pansinon ko sa ko ang bana. Unsa pwede na akong buhaton, Cinderella, arun. Dili na maingunani ang amuang sitwasyon. Unta matabangan ko sa mga listeners nga naminaw karon. Kay seryoso gid ni ang ako ang problema. Unta sa mga naminaw pod, ayaw intawon ko ninyo i-bash. Ayaw intawon mo kalain sa kuha. Kay dakong problema gid ning akong ginaatubang karon. Para sa Putahe Confession, Jolina.

0: gold user atong paminawon.
1: Sige yung galawil pag nakumpitan pa ko dito. Huwag kong kaya tinataas. Hindi, so kung pag-ihi, magputol. Ay, hindi mo ganit matulog.
0: Sampon plus gold.
1: Kapting labihan na tulog na kahit ako sa pag-ihi. O tira kayo. Ako na pag-ihi. And 94. Alam kong makapaminaw sa tumigit ang multika. Nabalati ang ilang kulayan na ang gusto sa history. Hindi kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zapon Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zapon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kapukarap ng ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog,

0: sinawan.
1: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kayo gasto. Testingan ako ang Mission X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupmar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupmar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminaw.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan darkit, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yung namigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, pagpilain yung gasolina.
10: Uy, tay!

0: Gabby, balik kita sa taong programa ang Putahe sa Gabi, and of course ganina no ato ang nadungog ang ato ang programa sa Putahe Confession kung asa o sana pud kabibi nato ang nagpagawa sa iyahang hinanakit. Itago nato sa ngalang Jolina, no, kung ako siguro ang asawa ni kung ako po ang asawa siguro adtong iyahang bana murag magreklamo gid ko no sa untaman. Anong lahi, di ba? Kasi karan sa mga nabalaan ako, pag-abot sa mga kalalakihan, sila gid yung pinaka-howd kaayong manguhit. Excuse me po sa mga kabataan nga naminaw karon ha, pero realidad manggod na siya. Oo, kanang hangyo lang ko, masi malain mo sa kuwa ba? Excuse lang ko sa mga akong ipangtambag karon ha, kay Rated SPG Jud Baya ni. Pero, let's focus on kanin mga idaran na ba? Kanya na sa mga hamtong na edad. Oh, sige, ato na siyang hinahinayon karon. Ato na siyang usa-usahon. Para sa inyong mga tambag sa tuang letter sender na si Jolina, pwede mo nga mag-text or magtawag na sa 0975-474-9153. May gabi po kang Jolita Dejado all the way from Mate City, Dahican, Direco Compound. Thank you! Salamat kayo, duty mo. Jude ang mga baby and all. Di man din pwede matawagan nga ng lubat man eh! Ako di ay si Jaime Pumbo sa Santo Tomas. Ako sa buhay pa kong asawa magpaubos gid ko. Kung kayo siya tubig ko, aron dili mo dako ang away, akong gitiman-an ang 3PPP. Pasensya, pasaylo, og paubos. Kalami man anang ingunaanaw. Uy, swerte, gid kaayo bitopod, no? Ang kaning relasyon ni Jaime Pumbo. Basta mga taga Davao del Norte lagi daw. Mga mapagmahal. Si James Ray Joel, may gabi ipo. Hi kay Ninong Kate. Basig mapulaan na siya nga magka-partner o babae. Mawala na siya gana maglabing-labing ni mo, Jolina. Maybe na siya sakit that could cause erectile abnormality due to sugar intakes. Pwede, Jod. Pwede po nga dili ka magpahangyo o labing-labing way back your relationship days. Basi na abitan, no? Ibitan na, di po na tumapugos. Basi na agad po na siya problema sa ano. Pero di po takaingon na siya erectile dysfunction. Pero naga-function man. Naga-function man. Wala lang yun siya gana. No? Muraga, iskedulan tani imo ang bana, Jolina. Painumon tani daghang kayong turbo man enhancer kaya para maganahan ni siya. Kikulang gini siya sa kusog. Hello sa kong self nga handsome kaayo karon kay nag-birthday day na ako ugma. Ay, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Dili ka na ko mag-greet ugma Sir James Ray Joel for happy happy birthday sa imuha. Hello po kang Sir Marce Magale.
1: Thank you!
0: Nagunitan at nakitaan ka ha ni Jolina ang angay po niyang makitaan sa iyang bana hindi kay basig. Tibot na kaingon nga oh, wala pa siya gikuan. Wala pa daw siya giputlan. Wala pa gigisian. Bukod na siya putol. Gisiyon na magutong babaw-babaw ana. Oh, di man ka magpasiga og suga. Wala ta ka balu. Basing na siya ay basing na basing kuan siya obsessive compulsive bar. Unsa ba? Murag galuya man lagi ka karon sindi. Dugay-dugay na ni. Tingani ni siya kanang pag wala na'y sweldo. Hurot na gibayad sa bills. Ang ako rin maingon sa sender kay istoryahan niya iyahang bana. Mahinahon silang duha dili sa istorya nga magpatas anay og tingog ba. Pangutan niya, unsay rason nga nung dili kayo siya komportable nga magbuhat og parts sa inyong kaminyoon. Labaw na, og makita ka niya nga you know na then. Gusto man dahil siya mga anak, dapat siya ang maningkamot aron makabuo mo og baby ninyo. Og minos siya, kay dili tanang ba i-catcher og matres mo. Og dili siya mag-OA-OA, kay dili angay niya i-blame. Dili ang ay i-blame. Mura po daw siya minyo as very good. Mo nag-iingon, maminyo man taog sa dili. Kita pinaka-howd mo tambag sa kalibutan pag dili kita ang may problema. So, di ba? Let's take advantage of that. Tambag na ako kang Jolina ka nang mangita siya og lain kung dili gani mag-istorya sila maura kung tambag si Armand ng buhay. Ayaw po. Armand, minyo taon si Jolina. kasado siya sa iyang bana for almost 2 years. Almost mag 3 na siguro. Okay, 4 years naman sila magkauman. O, mag 5 years naman sila. So, almost 3 years na silang kasal. 2 years naman silang in a relationship before. Diliin mo na basta-basta pulihan lang yung imuang partner just because of that reason. Pero, maulagi. Maulagi, kinahanglan, iagigid na siya sa mga maayong istorya. Istoryahan sa siguro ninyo, no? Kung sige maayo, aning, kung sige maayo nga solusyon, aning. Kaya kung dilig yun, dilig yun mag-work, labi pa nga muraga taas-taas o pride iyang bana, no? Sa iyang sulat palang daan, iingon gid siya nga muraga iyang bana, dilig ka paminaw sa iya, ha? Taas-taas o pride. So, hey, nako. So, baki gid mo, ani. No? Kapag kain ko na anak naman, nadiligid makaya og istorya niya, magagikapoy na kaugan ng anto sa iya, ha? Then that's the time siguro that you would be able to decide kung unsay maayo. Kaya kabalo ba mo nga, kanang ingon na anak gani, nga dilin mo ihatag ang satisfaction sa imong partner and like ginabalibaran ni mo or nagadpandiri ka. That's one of the grounds for kanang gitawag na annulment. Sa pagkabalo na ako. Tambag na ako kang Julina, kanang mangita sa uglain. Diyos ko, Lord. Monski, may gabi din ha si mo. Monski, from Tamiya, Basak, Lapu-Lapu, City, Cebu. Bito, no? Saon taman ni siya, Julina? Murag, 3 years? Giantusan, gitin tao ni mo. Kaluoy ba, oy? Dili lalim kay first time gid na akong nakadungog na naiingon ani nga problema sa majority kasi sa akong mga nabalaan manggod kaning mga kalalakihan sila gid ang pinakakusgan. Ang kaning mga babae mo ang pinakakusgan po pag abot sa balibaray. Ba? So how come nga naiingon ani ang sitwasyon tapos ang iyang bana pagyod every time na naimahitabo sa ilaha kung dili lagi pod tuod hubog palong pod ta ng suga. Gusto mo magsiga ang suga? Ala, uy. Awan ako kabalo sa inyo mga discarded din, ha? Whatever it is, palong or siga ang suga. Basta kayo nag-meet mong duha, wala na problema. Kaso lang sa iya, ha? Kay aside sa palong ang suga, damuraga pang diri siya nga dili niya gunita ng iyahang asawa. O, mga advice kay ninyo, you need to have a check-up with the OBGYN. OB-GYN. Sige, pwede. Pwede ka nung magduo sa mga expert bita, sa mga OB-GYN ni, sa mga family counseling. Kaya, basing na ay good for something, basing need lang good ni siya nga naamoy ka na, basta. Need good niya mag-seek o professional help. No? Kaya kung kami-kami lang inyong patambagon, naghanag-ingon nga magbulag na lang mo, naghanag-ingon nga istoryahan, pero I think with this case, kailangan jud og naay professional help na makatabang gid pag-abot sa inyuhang duha kay because this is very intimate. This is very private manggod and we cannot interfere. No? Dili ta maka basta-basta og ganang sulod sa ilahang personal nga binuhatan. You cannot even express to the public kung unsay ginabuhat ninyo sa kagabhion. No? It's a big no-no. Kabalo ba mo ang kanang inyong i-share sa inyong mga friends nga unsay mga position, unsay mga ginabuhat ninyo, ana. Kabalo ba mo dako na siyang sala? Dako na siyang sala. Not only sa tungog ninyo sa inyo ha both mag-asawa, pero dakong sala na siya sa Ginoo. You cannot express to everyone in public or even in private kung unsay ginabuhat nimo sa inyo ninyong duha sa imong partner, that remains to be private. Dili na siya dapat kina-share sa laing tao kay inyuha ng duha. And kuan na siya considered na siya as kanang mortal sin. Sa akong nabalaan lang ha. Paala mo dihag mo disagree mo. Laing pa dong inyong i-disclose. Hinga, nagatumbling good me. Kuya pa. Ayaw mo pang ingon na ana, ha? I think pwede ko makadawat magtawag, no? 0975-474-9153. Again, 0975-474-9153. Tawag na mo kung naalala. Matiga may nga oras. Pwede pa na ito na siyang i-cater, no? Bahala, ginahangak-hangak na ninyo hang Destiny Princess. Sige lang. Feel free nga mo tawag. Kung dili na mo tawag, pwede na po mo nga mo text. Cinderella, mas maayo gid na ilang istoryahan o kung dili na gyud mag-work, biya na lang. James Ray Joel, please stop asking me nonsense questions. Kabalo kong kabalo na ka, so do not ask me questions like that. Kay dili ko ingon anak ka baba o pangutok. Kabalo na ka on say meaning ana, so better answer it with yourself. Okay, okay ra? Okay ra? Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Naka-on man nino. Naka-on. Tawag ko balik, B344. Na, gi-connect naman tika, pero gapong ka na ko madungog. Sige, one last ha, one last. Sige, tawagin ko balik ha. Again, 0975-474-9153. Better remove your comment po, anak ha. James Ray Joel, i-remove na lang ng imong comment because it's very, ano, it's so nonsense. Hindi ko ganahan gabasag mga ingon anak kay, again, as what I've told you, private pa na siya. So, why, nga nung imong pa man lang i-dispose ako, kabalo naman kastubag anak. Sige na, matuog na ta. No, manawag. Di na. Sige, mga tulog na ta. Bitaw, oy. Oy, sa mga naay problema din ha, kung naamoy mga kaaligot-gut, mga kalibong sa inyong panghuna-huna, nga dili na ma-resolve, maglisod mo og kanang, maglisod mo og pangita og paagi kung unsaon ninyo, pwede rin kayo once again, inyo akong i-message sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Mayong gabi po.
2: Hello.
0: Hello po, mayong gabi.
2: Mayong
0: gabi po. Sir, pwede niyo hinayan imo ha radyo? Kusog kayo. Sir, hinay ka maimo radyo palihog. Di kusog kaayo.
2: Hello?
0: Sir, madungog ko nimo.
2: Okay, na yan ako gamay radyo.
0: O, palihog ko, Sir B, kay di gita magkasinabot, manggod, o kusog na kaayo. Sabi. O, pabutan na ito nga hinayan ni iyang radyo. Dili pag yun. Pero tigil gihapong kusuga. Aha, manday ka.
2: Nakapag Cebu, ma'am.
0: I mean, aha ka nagtrabaho ka o nalakasin yung balay.
2: Sa akin ka, sa leksyon ka nagtrabaho, ma'am, sa leksyonery company.
0: Sige. I think pwede na, pero nag-feedback mo gulo kong tingo. Good. But anyway, unsa may matambag din mo sa tuwang letter sender, sir? Ay, naku. Sir, ano na lang ha, pagkagani, manawag mo, muhang yun ko sa inyo ha nga, ayaw mong paminaw sa radyo kay di kita magkasinabo. Tapos, as much as possible, hinayan ninyo yung mga radyo kay di kita punta magkasinabo. Delayed man good, labi na kung naaka sa Cebu or naaka sa other parts of Mindanao, delayed ka inyuhang tingog. O, dapat sa cellphone na lang maminaw ha. Para na ako mag-heart to heart talk na lang sila before sila mag-desisyon. Ingon si Texter 714. Okay na Cindy Basin, ang lucky na ay diferensya pa check up. O, ang iyahang bana ako di ay si Armand. Pa-check up jud ha, bitaw. Magpa-check up jud mong duha kay lisod kaayo ni ingon ani nga sitwasyon mong good be. Lisod kaayo kay usahay ang uban in denial mong good nga na ay diferensya sa ilaha. Dili sila kadawat ni ingon ani. So much better bitaw na magpa-check na lang. Hello, may gabi.
3: Hello.
0: Hello po, madungog ko ni mo, sir. Ako di ko kadungog ni mo.
3: Ano naman?
0: Layo kay ka. Layo kay ka, sir. Ano naman, naka-loudspeak ka?
3: Ano naman, loudspeaker?
0: O, dili ta ka madungog ka, ayo, sir. Layo, jud ka, ayo ka. Paduol daw gamay mo. Paduol daw gamay. Ay! Ipaduol gamay imuhang baba sa imong cellphone.
3: Ay, problem ako yung cellphone mo. Kaya nang may mga kiwat na kiwat.
0: Kaya naman good na good. Sige, go ahead sa
3: imuhang... Liwat sa mutubag.
0: Go ahead sa imuhang tambag po sa tuwang letter sender, B.
3: Hanga na, nila. Kanyang kanambana. Patit ka sa luha. Patit ka, wa. Kasi different sa luha, wa. Man. Kung... Why different sa luha? Nili, ang babae. Nili sa luha, ugan, matrik.
0: Murag dili man baba ang babae ang naay problema good kay kaning laki man good ang sigig balibad sa iya ha.
3: Ay,
0: nako. Asa ka.
3: Ay, bayot na
0: natin. Ayaw, dili. Ayaw. O, ayaw, anak.
3: No, nung may gulo nga, dati, nung kwan mo, mawawon, ganang, yung mo, yung kwan sa, tawa, nga na ba?
0: Awa, takabalo po.
3: Nga na, mawag, na malilis sa tuloy nga, namungon nga na.
0: Ayaw na, ibukin yung musik.
3: Nga na, pagkakawa nga, man, dili mag, kwan nga, ano ba?
0: Ah, sige. Ako lang silang ingnan mo. Pa-check up na lang silang duha. Sige. Salamat kasi mo. Salamat kasi mong tambag di ha.
3: Request ko may kanta.
0: Talaon na kung saan nga kanta.
3: Saan? Maghintay ka lamang.
0: Sige. Paningkamutan ako, baby ha.
3: Ha, ikaw na, wala sa una. Request ko mo, di patukar ninyo.
0: Okay, ka lang. Usually, magudang imuhang request karaan. Rapod kayo, bebe. Paningkamutan na ako, bebe. Paningkamutan lang na ginako. Dila kumusaad sa imo, ha? Wala, uy. Kalain mo batas ng oy. Ay, na, ay. Nanood ako ni mo. Ay, naku, kalain. Baby, kung magamit ng turbo, pwede mag-inom ng hard wine na tequila. I would suggest not. Kung halimbawa mo inom ka o turbo man enhancer, ayaw siya sa guli o other things. Like, makahubog ng imno noon. Kaya hindi good siya effective, baby. Kalimang kung ito ang turbo man enhancer, herbal manggudpud na siya. So, sagulanin mo siya o something na dili healthy. Na ay possibility nga, hindi ganun siya mo effect sa imo. Hello sa kong mama o sa kong papa Isko and Lynn or kaso ko ng ikaw ra. Unsay apelyido ni mo? Ayun na pangunta na. Cindy, patambag ko sa kong asawa daghang jud ka chat sa iyaha gapugong lang ko masuko. Pero og naay mangunta na niya naaba siya ba na ginasend pud niya among pic. Unsa akong buhaton masuko bako nga ni Cindy. Napasasabto na ito ni ginahiniya. Patambag ko akong asawa daghan jud ga chat sa iyaha gapugong lang ko masuko pero og naay mga tanan na asay bana ginasend pud niya ang picture so wala kanya ginadeny. Natural lang gid na siguro na ayo na ay tao nga daghan digda ga chat eh basin nga attractive lang gid ang imong asawa which is something that dapat ma-appreciate nimo kay daghan kayo ang kuan daghan kayo ang naganahan sa imong asawa pero napansin nimo nga every time mga tanan nga naabay bana ginasend inyo ang picture then she is proud of having you. So dili na ka dapat mabalaka kay wala man siya wala man ka kay nabasahan dito nga gidinay niya nga minyo siya. In fact ginasend man niya ang picture ninyong duha siluso na pud kay kaba. Pero kung mahimo kung dili ka ganahan nga naay nagachat-chat sa iya ha ipadi activate na lang na iyahang account na lang no. Yeah, o ganang na mo yung importante nga mensahe sa usag ko sa text-text na lang mo. Normal gina, labi nagbunaan ka sa Facebook, public gid ba yan na, so daghang gid, di gid na maiwasan na mag-chat-chat. Kami ganing walay nag-chat. Pa-shoutout from Cervantes proper, Nining and Buboy, may gabi ipo sa inyong tanan.
1: Thank you!
0: Sige, maora siguro ito, no? Kaya mo naglagpas naman kita sa oras. Salamat kayo, biha, sa inyong panahon. And pasensya, jud kayo, daghang pod kayo, tag mga na-receive din hiya, medyo mga bastos, ragin pod kayo. Prangkahan tamo, ha? Dili ko yung unaanak nga tao. If naamoy mga iingon sa ko, ang something bastos niya, kabalo na mo sa tubag, ayaw na lang na ninyo idayon, kay didigin ako na siya basahon. Pasensya, jud kayo, ha? Ginamintin na to ang professionalism sa to ang programa. Dili ko gusto nga na ay malain sa ato. Mo ganing gina-remind na ako na rated SPG ang to ang programa kay basig na ako yung mga maingon nga ikalain sa inyuhang buot. Ako naman ninoy naglain ang buot. Mo nang dili ko pwede anang mga programa nga medyo daring kay dili kita eh. Muna nga napasalo agad ko ninyo. So, respetuhon ta mo. Likewise, respetuhan lang gid pud ko ninyo. Respetuanay lang gid pud ta kay para dinrot pud ang flow sa to ang programa no. Ana lang biha o dili ta magkinalay. Kanang kalay nga wala sa lugar. No, ana lang. Uy, bi salamat kay sa inyong panahon ha. Salamat kay sa inyong pagkuyog sa kuha sa mga times na kabalo kong bored na kayo mo. Namino lang gihapon mo sa to ang programa. Magkuyog-kuyog kita sa sunod adlaw. Same time gihapon alas 9 hangtod alas 11 si Emedia Post kag gabi on. Kaubang gihapon ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
4: Init Baka ayo ang atong gabi kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa program.

Podcast brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Summer Malaga Tropa.
1: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 89.1. 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
2: Kaklare.
3: Saya.
0: Exciting.

0: on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: exciting summer manakatropa.
1: Ang saya-saya.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1.
3: 89.1.
2: Ang inyong katropa.
1: Summer na!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus!

is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: sa Clarix sana.
1: Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Si Jun galaw yun, taga nabungkurang bago di oro. Kung kaya tinutakas, hindi yung bihin. So kapag ihi, ipagputol. Ay, hindi yung hindi ipagputol.
2: Sa Phone Plus Gold.
3: Kaya tinulamihan na tulog, makaipo. So kung ihi, utira kayo. Garo na pagkati, then 24 lang. Kung nakapaminaw sa tumigi pamultika, sa pinabalati, ano lang tulay na ang gusto sa history. Hindi ko kayo matabang na sinong panggawas.
2: Sa Phone Plus Gold, adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Sa Phone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigumana po o ginong sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na po, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, itambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premio D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni wala ni DI dagana.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan ka, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kuchiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayin sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang atin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
10: Manamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Dainey, taga

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Oras ka tropa Clarex, kayo alas 4:03 na sa Kabuntagon.
4: XFM Davao, kamatuunan ang sandigan. Mga nakunang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso na impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita.

0: cabalita, runda balita, balita, runda balita.
1: Mayong buntag Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas sa atong mga kaigsuunan. Kutob sa maabot ninyo ito pagsibyaning mga orasa. Good morning kaniyong tanan mga katropa.
2: Good morning!
1: Welcome, welcome mga higala ning lain nasab nga hugna sa ato ang pagpanag-uban-uban. Isa ato ang programa nga Ronda Hanay sa Kabuntagon. Ang Ronda Balita.
0: Ronda Balita.
1: Nigadlaw kita mga katropa ng Miyerkules. Petsa Jess na ning bulan sa Hunyo tuig 2026 mga katropa. Sige po na ko ang inyuhang tigronda ning mga orasang inyutig balita katropang Marvin Ibano.
0: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
3: Runda Balita.
1: Mga katropa, kumusta man kamo sa inyong mga nahimutangan ning mga orasa. Kaya kagabi mga katropa, dunay na sinati mga higala or kaganinang sayo sa kaadlawon? Ay nagbasa mga katropa! Ay nagbasa ang bangko sa tong motor mga igala. Tunay na sinati mga katropa nga mga pag ulan-ulan o baka pagpanaligsik sa nagkanyang bahin sa tong syudad sa Davao. Mga katropa, panahon kada sa ating tulog mga higala. Sama sa tong mga areas din ha mga katropa kung aduna may mga panghitabo din ha mga igala nga angay ipadangat, no? Kalungat ko sa to ang mga kaigsuunang Davaoenos. Alam mga katropa, ipahat ninyo kana din sa to ang programa mga higala. Ayan na, kaya to ang nga Team Bawason mga katropa. Good morning sa to mga kaigsuunang nga naminaw ning mga orasa na nagapalikay sikay na mga higala ning adlaw nga Miyerkules. Kaya adunay mga pagpabuhagay ng mga balita to ang ipadangat din na kaninyo ning mga orasa mga katropa. Labi na, bakasika sa to ang syudad sa Davao mga higala. Ito ang programang rondahan ay mga igala ha. Hatukin ka na to sa mga produkto sa Yesu Health Incorporated. At na lamang sa Zanton Plus Coffee Mix. Ang healthy nga kape mga katropa nga mismo si Senator Ronald Bato de la Rosa. Padayon nga nagagamit ni mga katropa. Bisan padayon kiningi pangita sa mga otoridad. Basta mga higala ha? Ang mga katropang Santong Plus Coffee Mix gamakini sa mangustin, malunggay ug soya mga katropa. Na dako kayo ga ikatabang, mo naging mga katropa nga dili lang ka kutob sa pagpangape. Nakapanambal pagyuga sa imong panglawas mga higala. Yung pwesa, ayaw pag kinibitaw ga, ayaw siguruha nga ikaw lamang ni ana mga katropa ang makatagamtam sa mga benepisyong hatod ni ining pag-inom og Zanton Plus Coffee Mix. I-share po na sa imuhang mga kaigsuunan. I-share sa imong kasiliganan. I-share sa imuhang loved ones mga katropa. Yes, mga higala ha, daghan ang makabaton ni ining benepisyo o makabenepisyo ni ining ka-healthy sa maong kape mga katropa ang Zanton Plus Coffee Mix. Alas 4 size mga igalahas at makaisunan nga buto sa mag-relax na kaya mga katropa ang sitwasyon na kaya nag-apatuman gihapon mga igala o kining class suspension ag kadaghanan sa mga tulunghaan mga katropa at ikaw nilitabo mga linog ning milabay ang Lunes mga katropa and ang aftershocks dipod kakumpiyansahan mga higala. Yan mga katropa, mamahimo ka mong more relax. Bisita ka mo din sa may New Year's Peak Mountain Resort na nahimutang sa Barangay Dato sa Lumay Marilog District ning ato ang syudad sa Davao.
0: Runda Balita.
1: Ito maglangin mga katropa, alas 4:07 na ito ng ambakan mga igala. Runda na ito ang mga panghitabo sa ato ang lokalidad.
0: Runda Balita.
4: Local News.
1: Local News. Unang sa ito mga katropa, ito ang Weather Update.
4: Weather Update.
1: Kumusta man mga katropa kay subala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Doon CDRRMO mga katropa. Ani sa iyo sa kadlawon mga igala, ilalom kita sa weather system nga localized thunderstorms. Tungdan mga katropa nga anasin natin sa pipila ka mga area sa itong syudad sa Davao. Sama na lamang sa distrito din sa may Baguio District, Kalinan District, Talumo District o Tugbok District ang light rainfall o ginagmay ng mga pag-ulan mga katropa. Samtang ubang area sa Davao City, makasinati kiniog o nakasinati mga katropa o mapanganurun nga kalangitan uban ang katag-katag nga pag-ulan mga katropa. Samtang ang atong mga kasapaan, ilalom kini mga igala sa code green o safe level mga katropa. Ngayon lang ang maki-update ha sa mga pagpabuhagay advisory gikan sa ito ang mga otoridad. aron masiguro makatropa ang kaluwasan sa matag usa. Labi na mga igala kung angay bang ang hulawig sa kadagatan. Taliwala nining mga panghitabo ning kasamtangan mga katropa.
4: Weather update.
1: Lipot ang mga igala kay I'm sure na atay mga kaigsuunan nga excited na mubalik og eskwela. Pagdapot ay mga kaigsuunan nga di pagyud gusto mubalik og eskwela kay gumikan sa trauma. Nahatod sa kusog nga linog nga nitay og usab din sa sudad mga katropa.
0: Runda balita.
1: Kay subala sa update mga igala gikan sa City Government of Davao. Pinasikad kini sa earthquake update number 5 mga katropa. As of 7 p.m. June 9, 2026. Mga katropa, nag-auhaga or nag-anunsyo, gi-anunsyo sa City Government of Davao. Yung mga katropa nga aduna kini hugot nga coordination. Ug nakigalayon kini nga to sa DepEd Davao City Division ug sa CHED Region 11. Alang ni ining structural assessment ug educational sa mga educational facilities mga katropa. Kung asa ang face-to-face classes sa tanang level mga katropa, both kanahapang publiko ug pribadong level. Mga katropa is kini mga higala posible matod pa nga mag-resume or mubalik karong adlaw ng Miyerkules. Na mga katropa, nagdepende po ka na mga igala. Kinihang atong at least maklaro mga katropa. Posible lamang nga kini nga mabalik, no? Kung aduna nay. Kung nakumpleto na mga katropa ang necessary structural assessment ngadto sa maong mga tulungaan og nakumpirma mga katropa o gideclare na kini nga safe for occupancy or luwas na kini balikan mga katropa sa kini mga magtutungha sikat usab sa advisory or abiso o rekomendasyon na gikan sa hintungdan nga mga otoridad mga katropa. Samtang ang katong wala pa intaw na kumpleto mga katropa o safety inspection. Agi pa'y mangnuan nga dili siya mga igala magbalik sa kining face-to-face classes. Bakaha pwedeng ipatuman mga katropa ang gitawag nga distance learning modality. Kailangan na sa mga...
2: Not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity, pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud no sa imuhang lawas mga katropa. Especially ha ang kanindot na sa gitawag na tog iridology, makita na to ang condition of your immune system no. Kaya aduna man gyud gitawag na tog two kinds of constitution or immune system na sa lawas o sa katao mga katropa. Itawag na siya a weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita nato na through the iris of the eye, kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayo mga fiber, no? Din ha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani, tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? So, kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. O na, matingala, no? Murag maamis ang mga pasyente na to, matos klinika. Paglikat na to sa ilang mata, makita na to, muingon tanga. Uy, dugin na baka ma'am or sir nga diin luya ang imuhang lawas? Dalira baka ubuhon, dalira baka sipon. Tingala sila kang bro natag mga hula, no? Basta diyan nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sagyod ang situation, how strong or how weak, no? Ang lawas gayod sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail mga katropa kung kamo gayod mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Hindi lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities na pwede ninyo i-avail, no? Madiin libre. Ilabi na atong TheraHertz Therapy and a Bio-Zapper Therapy. Eh, paglangan, ha? Kung kamo gayod gusto mo suwais ng pagmanambala, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches dahil sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Tumus sa Tagong Cooperative. And then, kung anak mo din sa Tagong, anausap kita ang atong address na himutang sa gitawag na to ga public market. Nasa palingki na ta mga katropa at bang mismo sa Jolly Pharmacy. O, nasa highway na taha ay namugsulod. O, nasa highway na taha mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, o, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. O, basa-basa harapin ninyo atong signage, no? O, para mas tawag din eh. Dalit ninyo makita ang ato ang klinika. Abri kita, matag Domingo Hunter Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalinti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, hangtod Bernas, o adlang Domingo. And then, sa Dabaw usab, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Dabaw. Ha? Ayaw ninyong kalimti para pag makaantuman mo, masure ninyo nga din ang adyod ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal. Okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipila mga pahinumdom. Ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa atuang health information. Unya, no? Human guide sa atuang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin na nalipay. Tungod guide sa mga naang kunilang kayuhan sa diyan sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
3: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
5: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan si I'm a retired captain.
3: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
5: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
3: Ano po ba naramdaman niyo bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
5: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, every morning, medyo namamaga.
3: Opo.
5: You always walk. Medyo na punta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
3: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niyo na eh, after kayo makapag-take ng Santong Gold po natin?
5: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na pinlaki ko din.
3: Opo.
5: Na-lessen, sabi ko nga, pati doon sa mga bata, ay patetake ko sila ng Santon Plus Gold.
3: Ano pong

kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balabang Kusari Marian. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraban. Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaoban mo din. Happy morning. And sa tanahang mga diin, nagapaminaw karon, huwag na nagatanaw sa atong live. Happy morning. Huwag ato kita, mga katropa, tungod kay oras na ito. 10 minutos na lamang nabili ni Ani atong programa. Ato kita sa pagtuon, no? May tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas, kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay, hilabi na ang pagpagawas ug hugaw ni ini. Okay? So atong tawag nini pag-atunan, mga katropa. And happy morning to Sir Harold Uy Salang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM Radio Stations. And watching and while listening to your program. Yeah, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato tayo mga katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa timailhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan, no? Or isa sa timailhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao. Mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani, ani apa ang pipila pa mga makuha na itong benefits, ha? So diyan mahimo kayong normal ang gitawag na itong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban, no, sa gitawag na ito og atay, kidney, and our glympathic system. At manong nato ng glympathic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep, no? So maliban niya ang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinaih, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan ni ini na mao ang pagpagawas ug hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangung problema, ha? Ani, hatagan ta mo ka para mas masabtan ako. Nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus to stomach to small intestine hangtod gayod sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Uman nga diin, gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna, ilabay na gayod. Ay ano, syempre, wa na siya yung sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? Sumala sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Kaya kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako dahil kayo og problema. Especially sa kinatibok ang kalihukan sa atong lawas. Pwede na ito na pag-isigutan, ha? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa dili normal atong bowel movement. Tungkol kay kanang apagtun, ato na po ng pag-atunan, sunod na itong health information, ha? But now, focus na kung sagad ang makuha na itong binipisyo. Sa diha gayong mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito nutrient absorption. No? Ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud na mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon, mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon, mga katropa, para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag niini, para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot gani tag timbang, dapat pud ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad, mga katropa.
kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan natos lawas. No, may nguntag payata, normal na nga anak yung timbang at tambok na, normal kay tambok siya, dako siya timbang na. Dili inana mga katropa, because a healthy weight magdipindip good na sa gitawag natog height and age gayod sa usa ka tao. Sumala sa pagtuon para ma-maintain gayod ang mahimsog na timbang, kini pud ay magdepende sa gitawag natog kalihukan sa atong tinai. Kay ngano man, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight na no, or sobra sa timbang ng mga tao, automatic aduna sila gitawag natog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? No, kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area, nga murag feel nila murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Murag gitawag na to bloated, no? And that is the result of having irregular bowel movement. And syempre, kana magresulta og gitawag na to og unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then nauban usab, pwede usab gitawag na to kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayud siya o gitawag na to og himsog or healthy gayud nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugat, dili mo tambok, no? O gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawag ani paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal, kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, hey, mo nang matingala mo nga, hindi mo kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or a bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, na? Sumala sa pagtuon kung mahimo normal or regular gayod ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, hindot kayo masabtan na ito mga katropa. Very informative kayo kining gitawag na ito. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Ano, sayod ba kamong sa atong lawas, ado na tayo gitawag na second brain or ikaduhang na utak. O, maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no? Atong ulo mismo na din ang atong utak. Sumala sa pagtuon, doon na po dahil tayo gitawag na second brain or ikaduhang na utak, no? And that is located in our gut. Nasa ato ang tinai mga katropa. So, kapaloba mo ni Ana, o kini gitawag nga ENS, no? Or Enteric Nervous System. Mo ni ang gitawag nato nga second brain mga katropa, nga din makita kina sa ato ang gut. Pag misgot ang gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no? Down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibuk ang parte sa ato ang gitawag nga gut. O diha gayon, makita mismo ang atong second brain. O gani, sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas ninyo mo kining gitawag na itong serotonin. Kung sa man yung serotonin, Doc, ha? Take note mga katropa, pag nisigot ang serotonin, it is a neurotransmitter to a neurons that is produced by our brain, especially, no? Sa ato ang usap nga gitawag na second brain, it is called a happy hormone. So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter yung gitawag natang serotonin that is produced by our ENS, if we have irregular bowel movement, doon na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni, or pagpagawas gayod ni ini, no? Kining gitawag natang happy hormone. So therefore, unang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas ug hugaw,
na kinipag kalihukan sa ato gayong tinaay mga katropa. Tinood gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. Mana, atong isipon, kabaliktaran ha, sa mga taong dili normal ang pagpagawas o gugaw. Tanawagan eh, di ba? Maglisod, nag-iisi, sige rin nagbugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag nini, mga kwentuhan. Maglisod yung nag-iisi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod, nag-iisi mga katropa. And that is because, ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS mga katropa, doon na gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na to, neurotransmitter, na gitawag na itong serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o gugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo mga katropa. So isa gayon sa binipisyo nga makuha sa lawas, sadyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayon ang pagkamali pa yun. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods mga katropa. So overall, kung mahimo gayong normal or regular gayod ang ato ang kalihukan sa tinaay mga katropa, sa mala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance na kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. So di na tutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. Di na ito isigutan apan importante na hatagan tamog idea kung usagay ka importante gayod nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayod sa usa ka tao. Take note ha, akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement? Sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayod sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga benepisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayod atong maangpon. Wala giigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan nagpipilak gayod, no? Kakatubagan, dali raman ni kining atong mga tester. Aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din hi, Doc, good morning, kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O, kanang tuna o bisaya nga manok, Doc, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalote, Doc, thank you, God bless. Kung atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa nasa ng butika nga doola sa inyuhang lugar. And then, ang tuna o ang manok, native, why problema sa native? As long as nga ma-sure na ito nga, kana nga native, wala aga kaon o feeds, no? Kaya din naman sa feeds, sa gayon, matawag na ito ang problema. And then, sa tuna, I don't know, basta siguroduhan lang, dili gayon tambok, ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na o purine. Although, tanang isda, tanang buhi, nga doon na ginaya purine substance, nga diin, it will convert into uric acid. So, therefore, it is destructive and especially mas makapasamot gayon sa gitawag na ito kondisyon nga itawag na itong arthritis. From 7672 na ako, akong uric acid, 501 na Doc, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayod nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting, and then especially pag may edad na, kay kadalasan pag may edad na, gagmay na magina mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So, ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Nietes, mas maayo eliminate your uric acid through pinagigid sa paggamit sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod, especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and celery. No? One carrots and then 5 pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice, inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kayo na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon raman ka sa atong klinika,
Kung gusto po kag mga specific na mga pagpanabal para gayod pang pababa, no, pang paubos sa uric acid, available sa mga itong mga pagpanabal, mga katropa. Huwag na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pautana. Kinigayod ang iyong health consultant, si Janie Druda, sa programang The Secret of Health. Kanunay mag-aingon, huwag magapahinom doon. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. Maimbutag sanan, and God bless us all.

mga katropa. Buntag na sab karon mga kaigsoonan ning adlaw nga Miyerkules na jud mga katropa. Kay nahin na yun gyud kagahapon adlaw mga kaigsoonan ang adlaw mga katropa ng Martes. Miyerkules na gyud. Ara kumusta lang kabuntag na sa mga katropa sa atong pagpanag-uban ning atong programa. Uban-uban na sab ta mga katropa ning atong tulumanog inyong tulumanon mga katropa exciting Pilipinas. Ang tuntagadto mga katropa sa alas sa isa buntag. Ala kumusta may buntag buntag buntag ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ala kumusta mo kung nag gabay? Mga pahinaw, tining adlaw kita nas kabasko kapiskay ng panglawas puno sa kadasig nining atong pagpanag-uban. O gator programa mga tropang exciting Pilipinas. Ako na po yung alala higalas kang ngayon ng katropang buong umaki algabre. Ubanin ko ninyo mga katropa aros pagtuki, mga katropa aros pag-abot nga na kaninyo sa mga balita. Naagay na itong masayra nining kabuntagon mga katropa matang adlaw. Mga paghitabo nga ato madungog mga katropa. Gikan sa ito magkabanan. Ikan sa Davao Region o gikan usab sa XFM Mindanao Report. Ato babati kada mga tropa nagkadaiya mga balita karong panahon na mga katropa. Ala bangon bangon bangon bangon bangon bangon na mga sanong. Samtang kamunihan mga katropa ang kapaminaw karon nila mag-inom-inom na kape mga katropa. Kape, kape, kape, kape, kape. Kidong liminaw, kape na kidong. Kumusta po mga katropa ato mga igsunan karon nga wa pa mga katropa makabalik sa ila pag ayon balo mga tropa nga magbalik ng klase wa pa ang uban mga katropa uban na kuana gi leave na kaghapon ang adlaw mga katropa kaghapon sa hapon gi pang leave ng uban nanay klase karon tagom kaghapon mga tropa ni automatic mga igsunan pagka wa ni balik na pagka unto gi leave na mga tropa unto hapon no. Hapon gi kuana nga nanay klase karong adlaw. Kagahapon mga tropa. Wala mga kaigsoonan maka prepare ang uban nga gi wa pa lay mga tropa wa gi lift dai kagahapon sa buntag kay do nay pipila pon ka mga building ang ayon paghapon tan-aon sa ato mga eksperto. Klaruhon gyud mga tropa o gi kuan pa sa mga ato ga assessment pag assist. Ang Santo Tomas mga tropa wa pagay mga tropa wa pagay pahibalo mga eksonal nga magbalik na karon kay magpaabot ang kuno sa lain pang mga damage assessment report mga katropan sa kuno kitong Ardana.

Tayo lang mga update karong taon-taon mga kaigsoonan. Ala, inom na mo mga tropang kape. Kape nga itong naandan mga tropang kape. Makatabang sa itong panglawas. Sanson Gold Coffee Mix mga katropa. Ang kape mga kaigsoonan nga pagpadasig kanimo sa pagpanarbaho. Ang kape nga mahatag kanimo kaligos ng lawas. Ang kape mahatag mo kahayag mga katropa sa imong panagway. Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen mga katropa. Sa pabay mo ipaabot ni na, ala, pagkape na! Tama na ako mga katropang inom-inom mo tagkape ka ron. Oy, happy pista sa na nagpista karong adlawa. Pizza Gis man ron, na yung mga pistahan karong mga katropa. Pizza Gis, cut off na pod. Murag pista rin na pita sa may Feeder Road 9, Santo Tomas, Davao del Norte, o kining kuandre. Ala, happy pista diha sa kaabag na napita si Nong Robin Umania. Maayo gabuntag diha Nong Robin Umania, bro. Kan karon diha fiesta karon diha napita sa ila iyang kapilya. Good morning sa Feeder Road 9 Santo Tomas Davao del Norte. Kidong, bangun na diha Kidong. Bangun na, mag-ampo ta Kidong.

0: Alright, balik na tayo rin mga katropa sa itong pagpanagoban. Exciting Pilipinas na bay! Ay, morning dia sa kong kumpare, pare Pepe. Pare Inday Karing Pepe. Pre, good morning, pre. Grig, pare Grig. Kita pare Grig, Pepe. Good morning, pre. Banya kang Mads. Kang Katriona. Balik na mas Katriona's klase, no? So, to anak po dito. Buntag niya, pre. Kanya pa malasize mong program. Pag si Kidong ba, malasize pong program. Naripod kang Wilson Anota. Good morning, Wilson Anota. O kang Marce Valdi Luisa. Valdi Luisa. Yan, may buntag kaninyo. Asaman ka mo karong napita, may buntag. Good morning. Dari usab ang katropa kang Chip Bibot. Mayuga Pascual. Good morning, Chip. Direk sa XFM Jensen. Kumusta ng XFM Jensen karon, Chip? Back on air na ba tayo kaghapon? O dari usab ang katropa sa kang Uncle Dar Onets. Uncle Dar. Good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. O dari usab kang Marlon Quer. Good morning, Marlon Quer. Nagatanaw karon rin sa atong XFM 99.1 Mati City. Diri usab ang tropa kay Ma'am Jing Pigarido. Good morning, Ma'am Jing Pigarido. Diri karon sa may Matina Playa, Davao City. Kaninyong hurot, good morning kaninyong tanan mga katropa. Kumusta ba ko raga buntaga, mga panginaot nga kita nas kabasko kapiskay nga panglawas. Nining atong tulumanon, Ma'am Nancy Camilo, good morning. Diri karon sa Sawata, Poblasyon Sawata, Davao del Norte. Good morning, diri kaninyong hurot. O gre sa may may Libuton. Barangay Libuton sa Wata mga katropa kang Kapitan Odil. Impas diri may buntag. Gana siya nga kapikas kinabuhi. Si Analo. Analo Algabre Impas o gari kang kagawad Sani Algabre. Kay nang Mila Algabre kang tatay Duter. Algabre, good morning. Tanan ng mga barangay functionaries, good morning diri sa may Libuton. Kasi makalaag mi ni Kid Libunaw diha pohon. Sa kuan sa Libuton. Sabot mo ning upaw kanus ami man laag ni Kid Libunaw diha dapita. Ngadto kang Kapitan Domingo. Nga Kapitan Ingoy. Diri sa kuan sa Barangay Datuk Balong. O diri sa mga katropa sa Barangay Mamakaw Kapalong kang Kapitan Amigo po ni mga tropa, best friend po ni o amigo mga katropa ni kuan ni katropang Kid Libunaw, Labu-Labu. O si Barangay Kapitan Sami Kanunyo. O gana kang kagawad Saldi Linga, good morning diyan inong. O kang kagawad Bankil. O gasempre mga katropa. Uban pa mga barangay funksyonaris diyan ni Dapita, good morning kaninyong harot. Mga Tagra family diyan, si Tatay Lucio Tagra, akong ninong. Kumusta man? Kumusta diyan ninong? Kumusta naman? Taw-taw niyong wako kita nining Tatay Lucio Tagra, nga Tagra family rin napita. Barbaruna family po, good morning. Kang Ibit Barbaruna, o kang Igsolito Barbaruna. Igsoibit, no? Igsoibit ka. Iyang papa man to si Anhing Papa Dudong. Kamutoy akong ninong po. Good morning, diha kaninyong tanan. O uban pa mga katropa, rin ka nagpaminaw. Labi na rin kang Brad Tidio, Ancing Gomez. O rin usap nila ni Arnold, o kang Milin Algabre. O nila ni Edwin Auxilia Recto. Huyong-huyong ang humba, no? Huyong humba. Ganausap ni Kuan, ni Joselito o kay Adil Algabre. Good morning. Argunsa. Anis mga kabataan lang, Casey. Anay klase ro, no? Kung takutan-aon mga tropa, wak pa na eh. Ang Santo Tomas, wak pa. Murag wak pa, higi ko, Andre. Wak pa gilif. Wak pa gilif mga tropa. Kaya paabot lang ko, no? Sa lain pang pahinumdo mga katropa sa Tibalog, Santo Tomas. So, murag, atuuno na ako ng eskulahan mga katropa. Ako sa chat mga katropa, kini akong classmate rin teacher sa Santo Tomas Central School mga katropa. Si Ray Garbo Nadura, si Ma'am Jo. Kumusta ka, Andre, ang eskulahan mga katropa? Nga nung wak pa man sila magkuan karo mga katropa, mabalik ng klase. Wak pagigibutan rin mga katropa. Kung gitanaw din hi mga kaigsunan. So, wak pa'y gitumbok mga tropa nga balik ng klase rin napita. Local government unit sa Santo Tomas, wala pa'y gibutang mga kaigsunan. So akong nakita mga tropa kaduna mamugig butan ring as advised by the rapid damage assessment and needs analysis kun Ardana team suspension of classes at all level public and private in the municipality of Santo Tomas is suspended until further notice. So 9 hours nang nakalabay mga tropa. Gina-update kagabi eh. So this measure is being taken to ensure the safety and well-being of all students, teachers and staff. Subot pasabot ang kuan mga katropa padayon paghapon nga why klase ang Santo Tomas private og public padayon paghapon nga why klase mga katropa ang Santo Tomas Davao del Norte. Paabot lang kung kanus apa ang lain pang notice mga tropa aron nga ilif ang maong suspension sa klase. Pero na trabaho mga tropa sa gobyerno. So kining kuan pag siguro lang yun nga luwas mga katropa ang ato mga estudyante, mga magtutudlo o mga staff sa maong tasatag sa mga tulunghaan. Gi-insure pa pag-ayo, gi-siguro pa pag-ayo mga katropa nga ang building, mga tulunghaan sa atong mga kabataan. Sure mga katropa nga walay dili mga daot mga katropa. Yun ang gi-sure. So, man yung mga katropa karon. So I don't to mga katropa ako sang i-try unsagyo yung mga kuan mga katropa karon. Kang i-try na to mga katropa unsay kuan gyud mga kaigsoonan, unsay sitwasyon. Murag taod-taod no nga wala gyud mga katropa ma kuan mga katropa ma kuan kini og nabay klase mga katropa nga taod-taod gyud wa mag-leave ang klase ba. Uban nga lugar na ang uban wa papod man kang katropa ang uban. So mauni karon mga katropa. Brad Ray Garbo Nadura, good morning dia Brad Ray. O garay ka Ma'am Jo. No? Atong kuan mga katropa dinhi teacher sa Central Elementary School diri sa may Santo Tomas, Davao del Norte. Murag tan-aw no nato mga katropa mga building kay aduna pud mga building mga katropa diri sa Panabo City pod. Nga kuan mga katropa sa Talaingod ha. Ang Talaingod pud mga katropa naputay mga building dinhi mga kaigsoonan nga kuan mga katropa nga kuan gyud nga paksi. So, ato pa nin tan-aon unya mga katropa asa dapita. Mga kaigsoonan, ako lang i-try contact mga tropa si kuan si Brad Ray Garbo Nadura. Murag tulog pa ni Ron. Tulog pa ni atong kuan mga katropa atong classmate. Yan. Right. So, parayon tayo mga katropa sa itong mga nag-uban rin sa itong mga isigutan ng karong taon-taon mga katropa. Mga balita nga itong manungog din sa itong Davao Region mga kaigsoonan. 50,000 kapisos kapil mga katropa katindahan sa ismagol ng cigarettes mga katropa sa Tagum City. Gikumpiska kini sa autorina. Sa Pikas Bahin, RPSB Santo Tomas Team 1. Nagapahigayon kini ga face-to-face nga dialogue sa Barangay San Jose. Samta empleyado mga tropa sa Digo City LGO napalitan kini ogas siyabo preso. Wani si isyo eh. Samta sa Pikas Bahin mga tropa City Health Office oga DepEd Panabo mga tropa nagapahayag kini nga walay kasualtis human mga kaigsoonan ang magnitude 7.8 nga linog. Samta update sa mga tropa sa mga bag-o nga programa karon sa LGO sa wata. Gihisgutan kini atol mga tropa sa convocation. Samtang Island Garden City of Samal nagpabilin, magpabilin matud pa nga alerto og mabinantayon mga katropa bisan pa man nga miagi na mga katropa ang linog. Samtang Braulio Edohale Municipal Police Station giilaga top performing police station sa Davao del Norte. Samtang bagong opisyal mga katropa sa City Cooperative Development Council sa Samal nanumpad. Samtang walk and enter entrance exam o enrollment mga tropa alang kini sa BSED MAT sa Santo Tomas mga kaigsoonan ipahigayon sa karong adlawa o karon Hunyo 10. Samtang office of the vice president bihatag kini o 30 ka mga wheelchair alang sa mga PWD sa Santo Tomas Davao del Norte mga mga balita gikan sa XFM Mindanao reports mga tropa atong gisimadungog gikan sa ato mga tropa pagpanag-uban sa atong pagbalik sa atong programa. Oras alas 4:56 na bye. Time check.
1: Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang maligayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang kiyas sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, paghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santone Plus Gold.
5: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, masuwayan og sumar ang Santone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang akoang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santone Plus Gold.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision X, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir.
8: Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pagtutok sa computer.
7: Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
8: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
7: Motuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian gyud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at Tagad Jensen.
6: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health, Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko na pundang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko kape.

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So,

natural, puno o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa. The Secret of Health. Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes. The Secret of Health. Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan, dago chula! Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting! Alright, balik na rin mga katropa sa ito. Magpapalik ko pala 5 dos lagi sa buntag mga katropa. Ay, good morning na rin mga katropa kay Kuan, kay Singkong Kuang. Basta-basta ni Singkong Kuang. Yawa na, Singkong Kuang. Bot pasabot, 95 region ni siya. Bagi kabot mga katropa 100. Singkong Kuang region mga katropa. Singkong Kuang. Anak po niya. Shout out Idol Uncle Bong from Panabo City. Ako yung mga kuandre, mga pag-umangkong sa paggawan sa Panabo, wapong kakabulagan ng mga mawari sila mga 5 kuang, 95 rang. Good morning, good morning, good morning. Nariyo sa mga tropa kang Rodel Opinaldo, Oban Stribok, members, pamilya, Ricaros, May Bisayan, Billy Stagom. Hala, good morning. Nariyo sa mga tropa kang Sir Billy Dolatre dari karon sa Bisayan Billy sa Ibutag diyan Sir Billy ang ato ga KBP chairman mga tropa din sa Davao del Norte mga katropa ala ba yung gabuntag kanintang Davao del Norte Davao di Oro ba KBP chairman kami buntag ni mo din ha Sir Billy musta naman karon niya sir nariyo sa mga katropa sa kuan sa atong mga pamilyang nagpaminaw karon mga tropa sa Tibuok Kapupundan mga tropa sa Mindanao. Oy si Jolito nga Dihado. Oy, kumusta Jolito Dihado karon? Na Dihado na mga Carlos Jolito na mga katanaw karon pagbalik ka. Karon nagkakabalik ko tanaw. Wa na mga Dihado. Kanana na lang kapita na mga tropa ni tanaw na pagbalik sa atong programa mga tropa. Kita bay buntag bitaw ng tanan os di kuan matud pa ni Kidong nga Nyoda Libunaw. Sa kulba yun. Unsamay bra, unsamay kuan karon Kidong. Manuroy tag mga eskulahan karon sa dapitan ri sa Tibalog. Ah, manuroy tag eskulahan kay wa pa mga declare klase karon ang Santo Tomas Davao del Norte. Private og kuan? Private og kining si tawag dinhi, private og public. Wa pa mga deklara karon mga tropa sa Ardana team. So, di mo, doa po tayo makita sa ilah mga tropa, mga post, mga kaiksunan din sa, kuan, sa mga munisipalidad. Nga doon ay dagko mga tropa damyo, siguro, doon ay mga liki mga tropa, kapag siguro yun, nga luwas mga tropa, kining nga mabalikan o klase mga kaiksunan. Kaya first day, ito klase unta mga tropa dito ito galones. Unsaon mga tropa nga gib, tayog matag kusog galinog. So, ato soroyo ni Kidong. Mani akong partner, mga tropa, kung gagaw. Gagaw na akong kulba po, mga tropa, kay Labo-Labo, upa-upa, wirada ba? Mura po ni si Master Inday Tanini ba? Magkuyog ni si Kwan, magkuyog ni si Master Inday Tanini, magkuyog, mga tropa, o si Kidong Libunaw, o kini si Ray Kidong Jampon, mga tropa, ni sa Tagalog, Pilipina. Maanig sugaangan ba? Kabalik, kabalik. Kapi, kapi, kapi. Ito, may buntag may tanan. Okay, panayin na rin mga tropa. Ayun lang ito'y appeal si Kuan. Ayun lang ito'y appeal si board member Joseph Estrada. Kaya maupatan po sila. Diba, Maring Marian sa Bulaluan. Good morning, Maring Marian. Maring Marian, Bulaluan, mga tropa ni Marian. Good morning, Rima, sa La Pilipina. Kauban, La Pilipina, San Mig, sa Nirapita, sa Mankilam. La Pilipina naman. Mankilam sa Marian Bulaluan. Ni Boss Balong, Rima. Good morning, Boss Balong. Tanggaro, ang atong mga Bulalo, Rima, mga tropa, ganon. Nindot kayo mga sabaw diha. Sa una, pirmi mi diha. Kaya napa, Miss Mankilam. Pero karon magtuyoon, mga pag-anha diha. Maring Marian, magtuyoon kayo buanha, biniha dapita. May buntag sa brigang kuan kay Alfredo Hikale. Mayo gabuntag, may morning. Agaw Bong Algabri. Basta-basta ni. Basta taga Sydney, Australia. Di ni basta-basta. Kay muuli daw ni siya din sa Pilipinas. Taga Panabo man eh. Muuli daw ni siya din eh. Murag, naagi siya dalon nga pasalubong sa kuwa. Di basta-basta ni. Agaw kong niya ni. Agaw kong niya ni. Mabahibaw, asagikan among dugo. Ibaagaw niya ni kay puro man may apo mga tropa ni Iba o ni Adan. Hala, good morning. Mita, good morning. Mita yung tanan rin mga katropa. O, dari sab ka nga Jerilson Dumandan at usang tibawasun niya. Good morning nga sir. Watching from Talisay City, Cebu. Oy, taga Talisay City, Cebu. Ako mga parinti rin napita mga Algabre family, Alferes family, Kumaki family. O, dari sa mga Lapot family mga tropa, Bilesinsyo family, o Abayata family. Maimbunta yung tanan. Tagalotupan. Good morning rin kanyang hurot mga katropa. O, dari pag kang Ma'am Josephine nga Calviron, Falconite. Good morning ma'am. Dari sa may Kapalong. o gasa kang Hinaro Sulas. Good morning, Sir Bong. God bless ninyo diha, Sir. Salamat, taga kuwal gapon eh, taga Australia gapon eh. O si Librada Figuracion. Ma'am Figuracion, kato si Ma'am Figuracion dari sa kuwan, dari sa Valencia City, Bukidnon. Ang mga Figuracion family po. Oy, si Ma'am Kuwan Philip Feliciano po, Ma'am. Good morning, Ma'am. Salamat, Ma'am, kagahapon, Ma'am. Darimi kagahapon sa kuwan. Darimi kagahapon sa mawa, mga tropa. Naabot ko darimi mga tropa. Naabot mi darimi kay... nasakay mo ko sa patrol apel. Naabot ko mawa. So, naabot ko mawa, mga tropa. So, kaya doon na yung mga kuwan po rin ko napita kay Vision. Naa si Ma'am kuan ito nakita mi ni Ma'am Feliciano. So gi para mi mga tropa kay iya mi mga tropa ang gidala ngadto sa Durian Big Shop. Asa man kani anak be? Ikaw daw katropa ang gabdalong ka sa Durian Big Shop unya abi dog puro rapana diha. Number special order ready na. Naay katungkuan, naay lumi nga paborito kay tanini nga muraga gihigop ang sabaw. Ang tanini. Grabe sa tanini, sino-sino ko ng ulo. Master Inday ba? Naalit to mga tropa. Mura po si tanini o kan mga tropa. Mura ka ng kuha po kasi siya i-order to. Master Inday ha. Salamat niya ma'am ha. Ma'am, salamat sa grasya nga imo pong gikuan mo, gisir kagahapong adlaw. Grasya sa pagkaon nga nakapalikon po sa among dugo. Ayong bunta kay dugay minigawas dito mga tropa sa SB mga kaigsunan sangguniang sangguniang bayan kay nagpaabot lang may mga tropa ni Vice Mayor mga katropa pero si Vice Mayor mga tropa wa man dai dito mga kaigsunan kay adto man dai sa kuan ni adto man igdabaw no ni adto man igdabaw mga tropa hinungdan nga ni atras may pag atras na mga tropa nakit ay po namo mga kaigsunan si Ma'am Feeling nga nakasakay og tricycle ito siyempre ako arabat ang matropa kanang dag-unon kay may matropa o kanang invitation na og din ang driver mga tropa kaya mo gyang amo gyang gikuan kay siguro mo driver mga tropa aron lang nindot yung pagmaneho ba nga busog siya mga katropa. So, salamat kayo ma'am Pili ha. Uban sa tibok members pamilya siyang duha ka mga mga anak niya mga apo. Hala, good morning diri karon sa Mawab Davao de Oro mga katropa. Lami sa pagkaon mga tropa kung mga libre lang libre ang pagkaon lami man diyan. Masay kung kita'y mapalit mga tropa murag halang-halang mga tropa sa bulsa. Alright, ito maglanggan mga kagigunan ka nalanggan naman ka mga tropa kaya nagatawa na sila mga tropa patakan taga yaw-yaw din eh. Uy, Josefina Bucani. Good morning ma'am Josefina Josefina Josefina Josefina Bucani. Good morning Josefina ba ni? Good morning taga asaman ka ma'am. Good morning niya kaninyong tanan mga nagtanaw ka rin sa YouTube kang Wilma Di Soyo ay buntag kang si Alfredo Hikali na karo Alfredo Hikali na apo sa YouTube. Ang siya maayong good morning Agawbong Algabre watching from Sydney, Australia. Magsanton plus gold nata birahi yun Agawbong ang sapa basta paabot kayo ganos akamuli din hidapitas panabo uli gani kadris panabo kanos agani mauna itong giingon nga maghulat yun may paabot kayo din hi magpakita lang ka na mo din he murag mabuhi na mong dugo nga gikan sa Sydney, Australia naabot o pinakalit din he mga katropa diba? Alright, ito maglangan mga tropa ano yung mga balita mga reports mga tropa ato na ka-standby na mga tropa si katropang Larsan yun unaon at si katropang Larsan yun gikan sa Tagum City mga katropa sumikan kay aduna yung mga balita na iya nakalap po sa mga tropa kay aduna yung mga gitawag nato mag mga ismagol mga tropa na mga sigarets ba bisag asa na ekonomi smagol sigarets so kay ato na kalabay mga tropa kuan sa Carmen mga katropa naapoy 22 million kapin dito kantidad mga tropa sa ismagol na sigarilyo mga katropa ang nakumpiska po mga kaigsunan dari po mga tropa na ay ubay-ubay mga tropa sigarilyo po nakumpiska mga tropa pero ang mga polis mga tropa wa kayo makaklarong detali usay mga tropa wa pa may kaka-report o may kaka-ano sa details yun anay ano mga uban mga tropa pero ang uban nalakuha na kailagbin nga to sa investigator so ano na 50 mil pesos kapin kantidad kini sa smuggled nga sigarets sa Tagum City mga tropa na kumpiska kini sa otoridad tanaw na itong naaba po ng mga katropa yung nagdakpan ini kompletong detali itong siren na unukargikan ka-tropang Larsan Yul
1: live report live report
0: Mukabat sa 50,240 pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes ang gikumpiska sa otoridad. Sadak bayan sa Tagum tungod sa kakulangon sa health graphics warning og BIR tax stamp seals nga gikasa sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Kauban mga personal sa Davao Norte Provincial Investigation Unit sa Tagum City Public Market, Bagsakan Area, Barangay Magapuwes, Ning Siyudad, sa Milabay Adlaw. Sumala sa report giabandona sa wala mailing individual ang maong kontrabando sa nasangpit ka lugar. Naglagip ang mga narecover sa smuggled nga sigarilyo sa 43 karims o 30 kakaha sa New Orleans brand, 16 karims o 30 kakaha sa Bros, 2 karims o 30 kakaha sa Canon, 2 karims o 20 kakaha sa Paragon, 2 karims sa Bosco, 30 kakaha sa Asuda o Aris, 7 kakaha sa Walton o 28 kakaha sa Kingpin brand nga sigarilyo. Gikustudya sa Tagum City Police Station ang mga nasakmin ng ebidensya alang sa tukmang disposisyon. Samtang napagayan ang kapulisan o investigasyon aron matumbok ang responsable sa kontrabando o mapasakahan o tukmang kaso. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinapiraminti at ang vision. Mag Vision X Plus of Cell Capsule. Adlaw-adlaw, katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
4: Thank you so much, katropang Lars Sanyol. Sa imo report, mga katropa. Mayo ka buntag na katropa kag katropang Bro Milan Ulog. Dari karon mga kaigsunan sa Asuncion. Good morning ni mo din ha, katropang Bro Milan Ulog. Dari karon sa Asuncion, Davao del Norte, mga katropa. Alright, padayon tayo mga katropa sa atong pagpanaguban. Gikan mga katropa kang Narsanyol. At tuan po nato mga katropa ang report. Gikan ni katropang Gab Alas kay RPSB Santo Tomas Team 1. Nagapahigayon kini mga katropa mga face-to-face na dialogue sa mga barangay o sa may barangay San Jose. At sa iro magkompleto ni Tali, manukad mga katropa gikan kang katropang Gab Alas sa detalye. Report
5: live. Malampuson nga gipaygayon sa Revitalized Police sa Barangay kun RPSB Santo Tomas Team 1 ang usa ka face-to-face dialogue kauban ng mga residente sa Barangay San Jose alas 9 sa buntag kagahapong adlaw. Ang mga aktibidad kamahin sa programa sa Philippine National Police og suporta sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa maong dialogue, gipahinumduman ang mga residente nga magpabiling magbinantayon og responsable sa pagsusi sa ilang palibot aron malikayan ang posibleng mga kalapasan sa balaod og magpadayon ang kalinaw og kausay sa komunidad. Gipasayaw daw sa hab niini ang pagpaligon sa relasyon tali sa kapulisan og komunidad isip kaabag sa pagpatuman sa kalinaw og seguridad subay sa EO 70 og sa Hall of Nation approach. Katropa, kaping healthy, dunay lutatayan ng collagen na mong ipangita ang Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
4: Yun, nindot mga katropa, gihibo sa atong papila mga katropa ka mga revitalize sa pulis sa barangay mga eksunan, RPSB. Gumikan mga katropa kay ilang i-maintain ang kinibitang relasyon sa komunidad. Labi na gato sa mga remote nga mga barangay nga sagad mga katropa may lubluban ni ato ka panahon mga katropa nga nagpunsisok pa ang mga New People's Army mga kaigsunan nga wa pa kini manurinder mga kaigsunan. Pinaagi sa Executive Order No. 70 ni former President Rodrigo Roa Duterte gipadayon kini mga katropa karon sa ato mga kapulisan ug kasanduluhan ang pagmintinar nga ang relasyon sa atong komunidad gikan sa atong mga bagong henerasyon nga nindot mga katropa og relasyon ngadto sa atong mga tigpatuman sa balaod mga katropa ang atong Armed Forces of the Philippines o ang atong mga katropa mga PNP mga kaigsunan aron nga magpadayon na pagsalig nganha mga katropa. Dagan aduna mga project din na mga katropa sa Revitalized Police Barangay. Ang mga project, adunay project sa lahat sa mga tulay ang ginagbay mga katropa, naapos na project sa mga schools, naas na mga project paghatag mga katropa, mga school supply nga to sa mga kabataan. Muna na mga katropa, ilang ginahimo, pinaagi niya na, mas muduol pa mga kaigsunan ang mga kuan, ang pamatasan, o kinay muduol ang relasyon nga to mga katropa sa komunidad. Sa una, mahadlok man tayo mga katropa na isundalo, manayot mga polis, mga katropa, mga bot, ay managok mga katropa, managan mga bata, mahadlok mga kaigsunan. Kaya lagi na umor sa itong kasing-kasing unhauna, nga kini mga katropa, aduna ni epekto mga katropa ganin ka na to. Kaya lagi daw, mangulata, sa naanad buta sa una mga katropa, panahon na 1970s mga to sa 1980s mga katropa, 1980s, nga grabe kung aduna yung mga sundalo, muadto mga sundalo panahon mga katropa sa Marcelo kanyato, dahil muadto sa kabukiran, delikado mga kabatanunan, makatilaw gin mga katropa, bastrok sa armas, kung ugali mga katropa, masipyat sa tubag. Klaro lang. Ah, klaro, kay kita mga tropa, nagdako mo kita mga tropa. Awa, matang dako hangtod ka ron ni ay. Nagdamat ko ng tagbuot mga tropa, nga dirin minamuyo mga tropa sa Bukiran, sa Pakibato District, Davao City. Nga dirin napita, maugunin lugar mga tropa ni Anhing Commander Parago, mga kaigsonan. Lasa, nago to'y Prago 1, Prago 2, Prago 3. Ang Prago 3, silingan ko to na mo. Katong Prago 3, silingan to na mo. Unya, kumpare to'ng tatay. Sawa pa to siya mga tropa mahimong naas kalihukan, biktima po to sa pagpangulata mga tropa sa mga PC kaniad to mga igsoon nga musubida sa bukid mga mga sundalo. Musubida ang bukid mga tropa nga iyang balay, doon raman sa kuan, magian, pauli na sa mua, magian mo to iyang balay, naras na prin sa dalan. Muagi to mga tropa, unya, hubog, panahubog ba po na mga tropa kato si civilian pa to, kato mahimo mga tropa kuan, kato mahimong NPE mga tropa si kuan, si Prago 3, civilian man to mga katropa. Nakulatahan yun mga katropa. Antun nga nawala lang pinakalit niya mga tropa nga agi-agi mi si panimalay, wa nag yung tao. Manay tao yung balay. Mga pila kabulan, mga duha kabulan, nakita lang namo mga tropa nga kuyog na sa grupo. Nagdala na mga tropa og tag-as nga kalibre sa armas. Hinungda mga tropa, tungod sa daghan mga tropa, mga abusado kaniadto nga mga pulis og mga abusado mga armed forces na Philippines mga tropa, mga army. Duwa na to babasol kini mga tropa, makaigsuna na to nga naagid mga tropa ni kuyog mga tropa sa kalihukan. Di ba Gabs? Ano sa lang ka ikaw Gabs? Kano sa kanibaba? Baba? Oh, di baba na ba kawa pa? Ay, nato. Dito dito maglaga mga tropa kay gikan mga tropa sa report ni katropang Gabs at tumpo na to ang Davao City. Kay mga empleyado ko mga tropa sa Digo City, usa ka sa empleyado sa Digo City mga katropa. Napalitan kini og gas yabo. Nakita nako mga tropa ang live nini mga gisunan. Live sa kaning video mga tropa sa atong kauban sa buhat na maoy ni saksi mga tropa sa ilang himo nga bypass operation sa usa ka miyembro sa CSU. Ato nakalabay nga pizza utso mga tropa sa hapon. Nakita nato ni mga Ikson. Ato sa irong kompleto ni Tali. Manukan mga tropa. Gikan kang katropang Marvin Ivano. Report.
6: Hiniusang nasikop sa mga personahe sa PDEA 11 Davao del Sur Provincial Office ug sa kapulisan ang usa ka empleyado sa lokal nga panggamhanan sa Digo City, Davao del Sur atol sa gilusad ni ining bypass operation ning milabayng adlaw pasado alas 3 sa hapon. Dihang gikasa sa mga otoridad ang operasyon sa bus terminal nga nahimutang sa Purok 7-A Barangay Aplaya, Digo City. Target ang suspect nga giilang si alias Bossing, 64 anyos ug residente sa maong lugar. Sa samang paagi gamit ang 7,000 pesos ng marked money, malampusong napalitan sa operatiba ang targeta ug pakete nga dunay sulod gituhang shabu. Rason nga gilayong gilusad ang pag-aresto nga dunini. Dihang girikisa kini, lain pang pinutos nga droga ang nakuha gikan sa iyang posisyon ug nigula sa pag-imbentaryo nga nitimbang ang tanan ug 10 gramos nga nagkantidad ug total 68,000 pesos. Subay sa kalapasan niini sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, balhog na sa prisuhan ang ginakpan isip silot sa nahimong salaod. Ang maong kalampusan nagpasiugda sa gihingusgang paningkamot sa PDEA ug PNP nga mapakgang ang pagkailap sa droga sa komunidad inubanan sa patas nga pagpatuman sa balaod. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ivano, XFM News.
4: Awa, mao ba ning paghambog sa uban mga katropa ang mga nagtuo karon sa administrasyon ni PBBM mga katropa. Na ultimo mga kaigsoonan ang naa karon ang trabaho sa nagkadaiya nga LGU. Kuan na mga kaigsoonan ni balik na pod mga katropa sa pagsimot-simot ug pagbanbamaligya ining droga. Nag sideline mga katropa ang trabaho pero ang ila mga katropa ang butom nga income gikan sa Cebu. Ano si isyo mga tropa, dakor maglawas ni nga tao ni mga kaigsunan. Naanis sa mura mag-tool house mga tropa sa terminal. Kaya siya si isyo man mga kaigsunan. Na kuan, na ingong siya, di mo na ako. Pero kung kuan mga tropa, subayong ginato, parangita mga tropa kami, mga media mga kaigsunan, wa magun mo kuyo mga tropa sa transaksyon. So aduna na'y matawagan may mga kaigsunan, mauhatang nag-signal to mga tropa, ang tuwa dito nakik-transakunuhay nga nadakpa na. So, usapan mo orang kada mga katropa, kuha na po kaning upi na po mga katropa ang among video. Yon, aron ko nung mga katropa makita. So, aduna naging ang anak mga katropa nga sitwasyon. So, aduna po yung ban nga tudulimod, kumikang kaya kuha po mga katropa, di gusto ba preso, pero ba yung trabaho mga katropa? Naupo yung ban nga nahug lang mga katropa sa chismis. Lagi na mga katropa ka ng kuhaan, kining ang nagtaho mga katropa. Yara pong kauban mga kaigsoonan nga mugamitay po. Mauna'y hitabo mga katropa karunga panahon. Samtang alas 5:22 na bay sa laing bahin, ipay balo karon sa City Health Office Emergency Operations Center kung EOC o sa Department of Education Panabo City, Davao del Norte nga walay natala batod pa nga kasualtis human sa kusukusab nga magnitude 7.8 nga linog nga miigo kini sa Davao Region Hunyo 8, 2026. Base na kini sa monitoring nga gihimo batod pa sa EOC alas 11:30 sa buntag ang tanan mga tropang gimonitor nga mga ospital o Panabo City nagapabilin kini nga pangsyonal o operasyonal o walay kaso mga tropa sa mga biktima nga na-report mga kaigsunan. Ang temporaryo batupang evacuation nga gihimo karon sa Rivera Medical Center o sa Polymedic Hospital gi-implementar kini lamang mga tropa aron lamang ko nagamasiguro ang kaluwasan sa mga pasyente o ga personnel mga katropa. Human usab sa evaluation nagapadayon gihapon ang normal na operasyon sa maog nga mga pasilidad ilawom kini sa hugot usab nga pagbantay sa EOC sa laing bahin. Gikumpirma usab sa Department of Education sa Panabo City na walay estudyante mga tropa nga napiktuhan o na injured mga katropa sa maog nga insidente. Padayon usab ang koordinasyon sa City Health Office uban sa City Disaster Risk Reduction and Management Office alang kini sa dugang nga monitoring o ga posible mga tropa nga update sa maog nga sitwasyon mga kaigsoonan. Alas 5:23 na bayad rigapon sa ato nga pagpanaguban samtang sa pikas bahin. Malampuson usab nga gipahigayon sa lokal nga panggamhanan sa Sawata, Davao del Norte ang Monday convocation mga tropa nga bigitambungan usab kini sa mga department heads sa pamagalinog, LGU personnel o mga representante mga tropa sa Bureau of Fire Protection o mga Philippine National Police. Nitambog mga tropa usab ang aktibo nga Mayor Silvano or mas na ilakas papagan banot gahi mga katropa. Kani sa maong kalihukan, gihingusgan usab ang pinakabag-o nga update sa mga programa sa lokal nga gobyerno. Lakip na sab nini ang mga plano nga padayon mga katropa nga napalig-on sa kalambuan o pagpaayo usab sa mga serbisyo publiko sa naisgutang nga lungsod. Naghatag usab mga katropa ang pahimangno si Mr. Roxanne Panisa. Sa MDRRM mo mga tropa nga nagpresentar kini ngadto kag Mr. Alan nga Dili-Dili. Si Alan Dili-Dili mauni mga tropa ang kuan siya gud ang sa MDRRM mo diha. Mahitungod kini mga tropa sa nahitabo nga linog. Ingnan usab ang tanan mga tropa nga kinahanglan magpabilin gyapon nga alerto og magbantay mga tropa sa posible usab nga aftershock. Ipasabot usab mga kaigsoonan nga ang importansya mga tropa sa kahinumahinong danon sa kaandam o kakoordinasyon sa matag opisina aron lamang nga masiguro ang kaluwasan sa katauhan mga tropa sa lungsod sa Sawata, Davao del Norte. Alas 5:25 na ba ay driga po sa atong pagpanagawa ng atong programa.
7: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Punta ganda na niya. Takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
8: Ya, yeah. Unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
9: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
8: Okay, daghan nga salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa harvest? Ako kung harvest tungod sa Crop Gold.
8: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa
11: Crop Gold. Gabog turog, gabog bamunga tungod sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: sa Taon Plus Gold user. Atong pamidawan.
14: Okay, kung pasalamat sa Taon Plus Gold, thank you, my good sir. Hindi ko akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kaya batin, mahulog na noon ng cancer. Pagkadungog na ko, sa Taon Plus Gold, akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, lukbal bakong menstruation.
13: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus.

0: ako ng mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong pamilawan.
3: Si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin ko na problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pag-gabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriin ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes!
1: Turbo, may maca at clavuasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Yes!
8: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakuan ko. Kaya kasangga ko ang Sistapain. Sistapain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sistapain ka na rin.
1: Sistapain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
9: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
11: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Eh,

0: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busag gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
2: Gusto mo limong i-istali-stali mo na eskapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
2: Oh! Gusto? Ano naman ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
3: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Ah,

0: Oras para anda magkatropas ato pagparegoban magkakiksunan samtang aduna kita magkatropay alas 5:33 na hatod Japan kanato magkatropas sa mga produkto magkatabang kanato ang premium D3 magkatropa para instant energy mag premium D3 ang maski pakusog ug maski paepektibo premium D3 ang soft gel capsule nga mohatag og instant energy tungod kini magkatropa sa BCO nga adunay taas usab nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita gid sa pagtuon sa mga expert magkatropa nga mohatag kini og instant nga kusog mao nga kung pirmi galuya ang lawas mag premium D3 mga katropa mapalit kini sa nagkanya mga butikag parmasya nationwide na mga katropa ayaw po kalimot mga katropa sa atong mga mag-uma gamit mga katropa pang espres sa atong nagkanaim mga klase mga tanong mabasakan man natin mga katropa makamandaan gamita ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mao ka na mga katropa ang nindot nga gamiton malabi na mga katropa mga gulayan mga maisan humayan prutasan uguban pa mga katropa mga tanong ninyo gamita ka na mga katropa kay Crop Gold mga katropa maging gold ang iyong kinabukasan. Ma'am Lia Manalaysay, good morning Ma'am Lia Manalaysay. Diri karon sa iyang himutangan, good morning Ma'am Lia, uban sa iyang mga minahal sa kinabuhi dinhi pamilya. Ara, good morning kang Gigon, kisa man ni Gigon. Gigon, sir Gigon, Gigon. Gigon mga tropa Gigon. Good morning mga yung tanan mga tropa nga naa karon galili mga tropa nga walang muhatag mga tropa mga mensahe dinhi sa atong pagpadag-uban mga katropa. Og ngari usab mga katropa sa kay Restituto Dilaya Dalayasan mga katropa good morning kang Maki Villaflor o Maki oy Long kumusta ba ni Long Marlon kumusta ba Marlon kan sa iyang kapikas kinabuhi karon mga kabataan diri karon sa may katipunan Kapalong Davao del Norte mayong buntag ni Marlon alright nga ri usab kang okay sakit sa pabanedre naari mga katropa si Kuan si Richard nga Ivanis si Ned Unyad Banyo masyon ni Unyad Gibali niya sa tanan pa mga tropa ni akaron nagatan-aw mga tropa sa atong pagpadag-uban ug diri usab mga tropa sa ato ang si Ma'am Wilma Disoyo Pintes good morning diha Ma'am Wilma balik eskwela na gyud okay dito maglangan mga tropa arita sa mga report gikan sa mga XFM Mindanao reports mga tropa dito na langanon mga igsunan gumikan kay alas 5:35 na ay diri gapon sa atong pagpadag-uban unahon nato mga tropa ang Bukidnon no sa Bukidnon mga tropa kay dunay batan-on mga kaigsuonan ay di Dili bukid nun. Jinsan di ay. Adunay batanon mga tropa nga liberer patay kini sa pagpamusil sa Coronadal. Katropa sa balita mga tropa si katropang Ivan Pulunan. Katropang Ivan. XFM Mindanao Reports. Kadiot, kadiot. Asa man si katropang Ivan? Kadiot lang. Murag da duble man eh. Ah, wala day jinsan rin, no? Okay, ariyon sa nato, pagkabuta ang jinsan, bago pala nakabutang day. Na, tungod sa kawad o skurinti dito, mga tropa, bago pa sila dito, nagkapakapa pa. At sa balik ka, mga tropa, unia si Kuan, at na to si Nilo Tabios Armisin, mga tropa, rin sa Kuan, sa Bukidnon, di akaroy report niya, mga tropa, maklabigitan kini sa motor nga mibangga, nibangga, mga tropa, sa tindahan, katropa, sa balita, katropa, nga Hanilo Tabios, katropa, Hanilo.
1: Pariyong nangol ang driver o gangkas dini. Diyang ibangga sa tindahan ang ilang gisakyang motor sa Purok 2, Barangay Bangkod, Malaybalay City, Bukidnon, ngayong Hunyo 8, 2026, sa may alauna imidya sa kadlawon. Ang mga naangol, na ilang sila si alias Tawing, 22 anyos, driver, o gangkas niining si alias Gago, 22 anyos. Base sa gihimong pakigsusi sa Malaybalay PNP, nadiskubrihan nga ang driver lango sa Limdong Macahubog, samtang nagbiyahe gikan sa Malaybalay City, paingon sa Valencia City, pagabot sa nasangpit nga lugar. Ang driver nawadan og kontrol sa gibanihon ni ining motor hinungdan nga nibangga sa tindahan tungod sa kakusog sa impact nangalabay ang driver og ang angkasa ngadto sa dapin sa dalan diin sila nakaangkon og mga samad og bunog sa lawas kansa gidala dayon sila sa ospital aron matambalan gawas sa grabing danyos nga naangkon sa motorsiklo naguba usab ang bahin sa tindahan tungod sa pagkabangga sa karon ang maong motorsiklo gidala na sa Malaybalay City Police Station mga katropa para malikayan ang sakit sa mata sa masakatarata Iridium glaucoma o uban pa. Tumar og Visionex Plus Subgel Capsule nga dunay lutein, beta-carotene, zeaxanthin og vitamin E nga matabang mapatinaw sa atong pananaw. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News!
0: Thank you so much, katropa. Hanilo Tabios Armisin sa detalye sa mga report. Samtang at tuon ta mga katropa ang report po mga katropa. Gikan kini sa Surigao City. Mga katropa, drug din sa Surigao City. nabungkag mga tropa sa PDIA o ga PNP. 5 ka suspect sikop kini. Siabo na recover katropas balita katropang Limwell o kay mga katropa katropang Limwell.
2: XFM Mindanao reports.
3: Man ang pusong nabungkag sa mga otoridad ang usa ka giingong drug den. Human ang gihimo nga pagronda nga miresulta sa pagkasikop sa 5 ka mga drug suspect nga naktuhan mismo sa maong dapit. Ang malampusong operasyon gikasa pasado alas 6:50 sa miaging gabi dito sa Villa Coreto Subdivision, Barangay Washington, Dakbayan sa Surigao. Kini hiniusang gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency PDIA Regional Office 13, kauban ang Surigao del Norte Police Provincial Office ug Surigao City Police Station. Base sa ang mga suspitsado nga nadakpan giila nga sila alias Ano Nuevo, 50 anyos,

0: Aron sa bilangguan ang mga suspitsado o gihanay na ang pormal nga pagpasaka og kaso bato kanila tungod sa paglapas sa Sections 5, 6, 7, 11, 12 o 26 sa Article 2 sa Republic Act No. 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang makuting investigasyon sa kapulisan o PDEA aron masuta kung aduna ba sila'y laing mga kauban o koneksyon nga nalambigit sa ilegal nga kalihukan sa maong drug den. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Isumas katropang Lemuel Pagalaran Ukay sa detalye sa mga report, mga katropa. Exciting Pilipinas! Samtang balikan tang bukid noon, kaya doon ay 200,000 mga katropa nga kantidad kini sa marijuana. Gipang ibot o gipang sunog kini mga tropa sa mga otoridad sa San Fernando, Bukidnon. Grabing plantasyon sa marijuana rin napita, no? Nigara mga tropa. Katropa sa balita mga tropa, si katropa ang Rostom Villafranca. Katropang Tom. XFM Mindanao
2: Reports. Marihuana sa kalisod sa dalan nga paingon sa gitamnan sa mga punuan sa marihuana sa sitio sa Lumayag, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Maalampuson kining naabot sa mga sakop sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando, kauban ng 2nd Bukidnon Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 10, 10 Authored Maneuver Company, og 89 Infantry Battalion Philippine Army, pasado alas 10 sa buntag Hunyo 8, 2026. Dihang pag-abot sa area, may bulaga sa mga otoridad ang 800 kapunuan nga marihuana nga gitanom sa suok nga bahin sa maong sityo kauban ang mga kamote og tabako. Human sa pagpangibot sa mga marihuana, gipang sunog roosad kini sa mga otoridad aron dili na kini mapuslan pa sa nagtanom. Mukabat usab ngadto sa 200,000 pesos ang tinatibok ang kantidad sa marihuana nga na-recover sa mga otoridad. Sumala pa sa pipila ka mga residente sa maong sityo usa kini kada kong problema sa ilang lugar. Sanglit mibalik na usab ang pagpananom sa maong marihuana. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: O na ikingon mga katropa karon sa survey, mga katropa matod pa sa nasyonal, na mas safety kuno karon panahon na sa administrasyon ni PBBM. Kay compare ko ni mga tropa sa past administration mga tropa ni FPRRD. Safety mga katropa ang mga daotan. Ang delikado ang mga mayong tao mabiktima ni ining mga daotan mga katropa. Droga siya bo, grabe na daghanas marijuana bisag asa ka mga tropa mo sa kakagbukid mga kaigsunan. Naanay gipang tanuman mga tropa marijuana. Mas gipasilong pa mga tropa sa marijuana ang ubang mga tanom nga legal. Sa mas tabako, legal ba na? Ang kamote, legal ba na mga tropa? Kay para sa ano, panginabuhi, mas mutaas mga tropa ang marijuana mga kaigsunan o dagko kay mga dahon. So, nalabay kuan karon ano may mag-market karong marijuana mga tropa. Kay nganong kanima ng ilang priority mga tropa pamananom niya ng ilang mga bukirang bahin mga kaigsunan. Ay, naku na lang yun. May gani ato nga mga kasundaluhan mga tropa kay nakbakadawat mo mga report. Gumikan kay aduna siguro yung mga ginikanan nga di na mag-agwanta mga tropa tanaw ng ilang silingan mga tropa. Daghan na kayong pangtanong mga marijuana. Unya, ang ilang mga anak, delikado mga katropag, mahimong biktima na po mga katropag, mag-adik-adik, binaagi mga katropa sa dahon sa marijuana na masubraan mga katropa, mahay na hinoon mga kaigsunan. Alas sa 5.43 mga katropa, lain pa ang katapusang report mga katropa, gikan sa XFM Mindanao Report. At tuon na to, balikan na to mga katropa, ang report gikan ni katropaga John Jalibrias kay mga magtutudlo kuno sa Agusan National High School. Gitudluan aron lamang kuno nga dili mabiktima sa illegal housing investment. O, oh, inanay mga investment sa illegal housing karon. Nga sagad mga tropa mahimong biktima kini mga nagtrabaho labi na sa mga teachers mga tropa. Adunay mga scam-scam niya na. Katropas balita, katropang John J. Lebrias, katropang John J. XFM Mindanao
3: Reports. Malampusong gipay Gayon ang usa ka information caravan alang sa mga magtutudlo sa Agusan National High School sa Butuan City ngayong nakalabay nga adlaw Hunyo 2026. Kini nga kalihukan hiniusang gilusad sa Human Settlements Education Commission kon HSACC Caraga og sa Department of Human Settlement and Urban Development Caraga. Nagunang katuyuan sa maong caravan nga mahatagan og saktong kahibalo ang mga magtutudlo sa

0: tuktok og legal nga proseso sa pagpalit sa yuta og balay aron dili sila mabiktima sa mga illegalista o mga mapahimuslanong individual. Usa sa mga nahimong resource sa person mao si Attorney Naisa May De Los Santos, ang Regional Director sa maong ahensya. Sa iyang pakigpulong, iyang gipasabot ang pagkamahinungdanon sa ilang buhatan, ilabi na ang mandato ni ini sa paghatag o proteksyon sa mga katawhan nga gusto musulod sa housing investment. Gipahinungduman ni Attorney De Los Santos nga ang mga magtutudlo nga mag-amping o dili basta-basta magpadala sa mga tamis nga pasalig sa mga nagpailang developers sa pikas bahin. Gipasabot usab ni Attorney Michael James Malingin, ang OIC Legal Division sa SSAC Caraga, ang mandato sa ilang buhatan kalabot sa mga legal remedies o legal nga pamaagi sa pagpanalipod sa katungod sa mga pumapalit. Matod pa daghan paghihapon sa mga magtutudlo ang walay kasayuran kung asa mudangop o musumbong kung doon na sila'y masugat nga problema batok sa mga housing o subdivision developers. Alang sa mga magtutudlo o publiko nga adunay dugang pangutana o gustong mangayo o tabang, mamahimong mabisita sa opisyal nga opisina sa SSAC Caraga o magpadala o minsahe pinaagi sa ilahang official Facebook account. Mga katropa, aron dili usa mabiktima ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
1: Thank you so much, katropa, ka John J. Lebrias sa detalye sa mga report. Alas 5.46 na mga tropa. Diri sa atong gihimo karong mga tropa pagtanaw, musakad ako ng mga tropa karon sa 38 ang ihap sa mga nangamatay. Human mga tropa na sa magnitude 7.8 mga tropa galinog nga miigo kini sa kadagatan nga bahin sa Sarangani ni adto galunes sa buntag mga tropa Hunyo 8 tuig 2026. Base na kini mga tropa sa pinakaulahing report gikan sa Office of the Civil Defense kun OCD, upat mga tropa na kakatao usab ang nagpabilin karon nga nawala o missing mga katropa, samtang adunay 478 ang gika-report mga katropa nga nangaangol. Matod pa sa OCD, apil ng mga katropa sa baga pinaka-grabe nga napiktuhan sa linog mga katropa ang General Santos City, Sarangani o gima sa South Cotabato. Gani, daghan pa usab mga katropa nga pamilya ang napugos nga mobalhin tungod mga katropa sa kadaot nagdala mga katropa sa naisgutan nga linog sa ilang panimalay mga kaigsunan. Ikabadabana usab nga naakapin nga to sa 562.8 million ka pesos ang kandidat mga tropa sa kadaot sa baga infrastruktura sa Davao Region o sa Sok-Sargent area mga katropa. Ang samtang padayon pa usab ang nasinatian mga katropa karong panahon ang mga actors aftershock sa mga lugar. Grabing aftershock mga katropa, uyog yapon katong rescuer na to dito. Kalit lang gawas mga katropa gikan dito sa mga building mga gigsunan. Base kini mga katropa sa gika-report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung PIVOX mga kaigsunan, gani nakatala sila og 1,209 aftershocks gikan mga katropa ni ato gamiigo ang linog, ang kusog mga katropa sa naisgutan mga katropa ng mga aftershocks na naa sa 1.3 hangtod ito sa 6.4 mga katropa. Gani sa pagkakaroon nakatutok pagyapod ang mga otoridad sa search, rescue and retrieval operations. Aron ko na mga katropa na matabangan ang mga naapiktuhan o mapangita pa ang mga nawala mga katropang individual. Kapin usab nga to sa 2,700 ka mga personnel mga tropa gikan usab sa mga Armed Forces of the Philippines sa Philippine National Police, sa Philippine National Police ug sa Bureau of Fire Protection ang gipadala mga tropa sa mga apektado mga lugar aron nga motabang sa nisgutang operasyon mga katropa. Alas 5.49 na mga tropa, drita sa atong weather update mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Sa atong weather update karon mga katropa sa atong Davao Region. Ate sentro mga katropa din sa Davao Region mga katropa, gumikan kay tira na sentro sa karon sa Davao Region. Ato kini mahatagan upang tagad mga igsoon. Sumala kini sa kasamtangan nga forecast mga katropa sa pag-asa, ang Davao Region magpabilin kining adunay partly cloudy ngadto na sab sa usahay. Madag-umon mga katropa nga kalangitan nga adunay kalit-kalit usab nga pag-ulan o ga thunderstorm. Ilabi na mga tropa sa hapon o gabi itungod kini sa lokal nga thunderstorms activity. Posible usab mga tropa ang panagsa nga kusog nga ulan nga mahimo kini nga hinungdan usab sa pagbaha. Sa ubos nga mga lugar o magpagdahili usab sa mga kabukiran, hinungdan kita mga tropa muamog amping lang. Pwede malungtad mga tropa ang maong pag-ulan. Ang temperatura mga tropa ato masinati ikan sa 25 degrees Celsius ngadto na sa 26 degrees Celsius ang pinakaubos ug ang pinakataas mga tropa gikan sa 33 ngadto sa 34 degrees Celsius. Ang hina ang ulan mga tropa kaning hangin hinay ngadto sa kasarangan nga hangin gikan kini sa habagatan nga sidlakan ngadto na usab sa kahabagatan mga katropa. Samtang ang kahimtang usab sa atong kadagatan mga katropa, murag medyo dili kay kusog mga katropa ang balod, watay kasamtangan lang, murag normal ang balod, o okay ra kini sa mga gagmay mga katropa mga sakyanan, sakayan sa mga mananagat mga katropa, apandigya po magkumpiyansa, anagya po natong pagka maigmaton mga katropa. Ang adlaw misubang alas 5.21 sa buntag, musalo po sa mga tropa, unyang alas 5.52 sa hapon, mga kaigsunan samtang ang buwan, musubang usab alas 8.40 sa gabi, musalo po sa mga tropa, alas 9.30 sa buntag mga katropa. Yun mga kaigsunan, magdala lang taong payong, raincoat ba diha, panangga sa ulan mga tropa, kaya di malikayan, mukalit ang ulan sa hapon ngadto sa gabi, di kayo na sa mga tropa, ang pagpundo mga tropa, ubos sa dagko mga tropa, mga kahoy, panahon sa kilat ug pagdalugdog aron di kita mahimong biktima. Ang mga motorista usab ug biyahero kinahanglan mga tropa nga magmatngon tungod mga tropa sa posible usab nga danlog mga tropa mga kadalanan mga kaigsunan. Tabaka na mga tropa tuga lakad sa panahon mga pahimangno alang na ining adlaw dinhi sa atong sibihanan sa XFM Network Philippines mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
1: Alright mga tropa, wala naman tayong oras ng panahon. Naman padayon sa unahan mga tropa, may hugdang tabil sa itong pagpanagawin. Musunod ang express balita sa buntag sa mga tropa sa XFM 99.1 Mati. Hindi makaoban si katropang Kenz. O din mga tropa sa XFM 107.1 Tagong City. Hindi makaoban si katropang Larsanyol. Itimon kita mga tropa sa itong station manager katropang Arnel Cortez. Tabang na to sa Master Control, katropang Gab Alas. Alang sa ikaw sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Nagkasalamat, exciting Pilipinas!
3: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin mo, dahi kagyog o. Tanaw ng bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, tagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
11: I know.

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika. Samsung.

0: Magto ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o ako ang inyo masalot. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Exciting time, alas 6.

0: sa mga headlines at mga balita garong adlaw.
1: Headlines.
0: Sa balitang lokal, 286 million nga proyekto para sa Katil Davao Oriental gihikay na.
1: Headlines.
0: Diamond Legacy and 21st Bonsai Festival alang sa ikasaysintang araw sa Davao, San Isidro Davao Oriental planchado na.
1: Headlines.
0: 19 ka mga maanyag ug maalang mga kandidata sa Binibining Mati 2026 gipresentar sa media.
1: Headlines.
0: Sa headlines at mga balitang regional.
1: Headlines.
0: 16 anyos nga dalagita patay sa Bangaanay sa duha ka motorsiklo.
1: Headlines.
0: Mahuyang kauban ang baby boy dakpan sa drug bypass operation.
1: Headlines.
0: Sa headlines at mga balitang national.
1: Headlines.
0: Usa ka buwan nga sweldo sa Gatchalian Block ilang idunar sa mga biktima sa linog.
1: Headlines.
0: 2.41 million ka mga Pinoy walay trabaho.
1: Headlines.
0: Sa balitang international.
1: Headlines.
0: US Apache helicopter nahagsa dito sa Strait of Hormuz.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, PNP naghimo glaom nga investigasyon sa pagkamatay sa duha ka Ateneo nga basketbolista.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz.
1: Headlines.
0: Linda Walker ania sa Pilipinas. Ang babaeng dunay linya nga ang babaeng walang tigil sa pag-aaral.
1: Headlines.
0: Mga katropa, bago ito mga headlines at mga balita karong adlaw nga gihatod kanato sa Santon Plus Herbal Oil.
2: Express Balita.
0: Madayon adlaw Davao Oriental, exciting Mati City. Ano yan ang mga balita sulod gawas sa nasod. Katropa, adlaw kita karon nga Miyerkules. Pizza Jess sa bulan sa Hunyo, tuigus mail by the size. Welcome sa atong tulubanon ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita.
3: Express Balita.
0: Sa pangalan sa tunuray nga serbisyo publiko sa Axafair Philippines, ako yung tigbalita karong adlaw. Ako kinisi katropang Ken Acevedo.
2: Express Balita.
3: Express Balita.
0: Katropo, live kita karong madunggan sa itong higanting sibihanan sa radyo sa 99.1 XFM Mati City, Davao Oriental. Ikstandby, kay mo sunod na mga detalye sa itong mga balita karong adlaw.
2: Express Balita.

0: Ang Express Balita sa Buntag Katropanyo, madungog sa itong higanting Sibyanan sa radyo sa 99.1 XFM. Mati City, Davao Oriental, Katropa. I-follow itong official Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Ingon man sa itong YouTube channel sa XFM Mati Official.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Saling habig sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Nahihatod ka na ito sa Santon Plus Copamax. Hindi makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgo ng cognitive function sa uto kaug mao hinungdan sa pagkawala sa memorya, ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mupakalwa sa nervous system. Tungod kay Santon Plus Copamax, wala kini caffeine katropa. Santon Plus Copamax na nga pinaka nanambal pa dyan ka sa Santon Plus Copamax.
1: Express Balita. Express Balita.
0: May anunsyo mga senador sa Gatchalian Lead o Gatchalian Lead New Majority Block nga ilang idonar ang usa ka bulan nilang sweldo aron makatabang sa relief efforts o relief efforts alang sa mga biktima sa magnitude 7.8 galinog sa Mindanao. Gihangyo usab dila ang minority block nga gipanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mukuyog sa maong inisyatibo. Sa ilang hiniusang pamahayag, gingon sa mga magbabalaod nga bisan gaway ra ang ilang kontribusyon, naglaom sila nga moapil usab ang ilang mga kauban sa minorya.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas bahin, moabot sa 2.41 million o 4.7% sa mga Pinoy nga walay trabaho ni adtong Abril 2026 base sa talaan sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Matod sa PSA, among ihap mas ubos itandi sa 5.8% nga natala ni atong Enero 2026 apan mas taas sa 4.1% nga natala ni atong Abril 2025.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:27 itong oras mga tropa sa tumalitang international.

0: Ang mga balita sa international, ang balita sa international ihatod kanato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus kita'y paghimo alang sa mata na doon ay piktibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikyan nga makabuton og glaucoma, katarata, guban pang balatian sa mata katropa. Kung doon na kay balatian sa mong mata, ay kalimot ka doon na kita ay Vision X Plus.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nahagsa ang usa ka US Army Apache helicopter gunship ditulol sa Strait of Hormuz kagahapon Martes. Hunyo 9 diin luwas ra ang duha ka piloto. Wala pa matino kon ang mga Apache gitarget ba sa Iran o adunay mechanical nga malfunction. Among helicopter nagatinad og $52 million. Ang New York Times kinsa may unang nipagawa sa mga balita. Ug ang presidente sa US nga si Donald Trump ni kumpirma usab sa maong insidente. Sa reaksyon sa usa kapag crash sa helicopter sa US Army doon sa Strait of Hormuz, si Trump niingon nga walay piloto nga naangol og luwas ra sila gikan sa daotang nahitabo. Si Trump niingon usab nang usa ka detailed report bahin sa paghagsa ipagawas karong adlawa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:28 tong oras ato balitang sports.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang balita sa sports yatud kinato sa Turbo for Men and Answer katropa ha, kung medyo nagkukulangan ka sa performance, medyo bitin si Mrs. Katropa, hinumdumi. Bahalag manghalang, basta di lang yun maalang-alang si Mrs. Katropa, pag Turbo Dietary Food Supplement na. Sa pangalan pa lang, Turbo na!
1: Express Balita! Express Balita!
0: Makasusubo ng balita, Katropa, naglusad o glawom ng investigasyon ng Philippine National Police o PNP. Aron masuta ang tinod ng hinungdan sa pagkamatay sa duha ka manalaro sa men's basketball team sa Ateneo de Manila University na sila si Rene Clert Baterbonia o Divine Adili. Sumala sa mga report na lumus ang duha katleta atong sa saka team building activity sa Dipakulaw ni atong Hunyo 8 to 2026. Ang mga otoridad sa Philippine National Police o Aurora Provincial Police Office parayan sa pag-imbestigar sa insidente aron masiguro nga matubag ang tanang pangutana o gumasuta kung adunay kakulangan sa mga safety protocol. Sa pinakabagong pahayag sa PNP Aurora, wala pa sila nakitang timailhan sa foul play o gagdagpunting ang inisyal nga investigasyon nga aksidente ang nahitabo. Bisan pa man ini, padayon gihapon ang ilang pagsusi aron makumpleto ang mga detalye sa maong trahedya. Samtang nagbangutan ang komunidad sa Ateneo o ang kalibutan sa sports. Nagpadayag usab o pakigaduyog ang mga ahensya sa gobyerno o mga organisasyon sa atleta alang sa mga pamilya sa mga mipanaw.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:30 itong oras mga katropa sa itong balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa itong showbiz balita katropa, inumdo mo itong viral nga usa ka Chinese katipitaw ang lead niya nga ang babaeng walang tigil sa pag-aaral. Nag-viral sa social media katropa. Mawa ka na itong balitang showbiz ngayon ka na ito sa Clear Skin Herbal Soap para hamis ibang kutis sama nining usa ka Chinese actress. Pag Clear Skin Herbal Soap kay doon na kini VCO kanang ginatawag na itong Virgin Coconut Oil para hamis ibang pamanit pag Clear Skin Herbal Soap. Miabot sa Pilipinas niyatong Lunes. O miabot sa Pilipinas niyatong Lunes katropa ang Chinese actress nga si Zhang Yingfei nga mas na ilang si Linda Walker sa microdrama nga The Hairs Won with Brains. I-welcome siya sa Federation of Philippine Chinese Chambers of Commerce and Industry o gagikatak na muapil sa usa ka outreach program sa Quezon City High School. Maghimo sab siya o meet and greet session karong adlaw Hunyo 10 alas 3 sa hapon sa atrium sa SM North EDSA. Sumala sa mga organizer ang pagbisita ni Zhang. Ito mong aron mapalig-on ang relasyon tali sa mga katawhan sa Pilipinas o China. Mapalambo ang pagpasalamat sa kultura og madungangan ang pakig-uban sa Pilipino og Chinese na mga komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alsay 32 tong oras mga katropa. O sa balikar to katropa, doon ay makakasusubong kabalita. Katropa itong ambot, ako na ko nina meet personal pero nakita na ko sa mga dulaan ni sa basketball. Kani si Rene Batterbonya. Taga ko ni taga Davao, mauni usa sa mga atleta katropa kay numdum atong palarong pambansa 2026. Ang MVP katropa, ang most valuable player sa Davao Eagles sa basketball sa secondary boys, maukini si Rene Batterbonya. Makita niyo sa mga posts, sa mga highlights ni katropa, grabe kuya ni modula si Rene Batterbonya. At wala, nakalaban po ni itong Davra katropa sa Mati Eagles. Nakalaban nila katropa. Ang Mati Eagles ini og nahimong kampyonato ang Davao Eagles, Davao Dorians pa to kay Davra ama to. Kani si Batterbonya sa gini ka kulbahin ng mga player pag abot sa basketball. Pero sa report nakuratan ta kay dai labay sa news feed ko sa Facebook page. Pagkakita pala nako sa picture si kuan jo ni si Rene Batterbonya maagi ni katropa kumpirmado nga nalumos o matod pa nalumos ha kining si Rene Batterbonya. We know nga dagag na kailan ini sa larangan sa sport sa basketball dinhi sa Davao Oriental sa Mati City. So, sa pamilya ni Rene Clark Batterbonya basig na pamilya ni sa Davao Oriental o kani si Divine Adili mga basketballista ni lalaki ni tanan pasubo gikan mismo sa XFM Mati 99.1. Wa man ako ni na meet personal pero kuya gini mo dula katropa kulbahinam gini mo dula kada bitaw nga wata ka balod ibang gugo basketball player kanang sa pag 3 points dia sa gawas pasulod nagi talan katropa all in one kani si Rene Clert Batterbonya from di gid nimo matag-an ang panahon sa kalit nga panghitabo may panagid katropa matud pa na lumos kini sa usa ka gipahitabo nga gitawag team building activity dito sa usa ka dagat. Dipani sila na lumos si Divine Adili matod pa na lumos og dito na kini siya mag-training unta sa Ateneo de Manila. Alang usab sa iyang karera sa basketball. Baka susubo ng balita katropa kay Isabel ni Sinungdan nga nung nahimog bagbadaugod ang Davao Eagles sa basketball sa palarong pambansa 2026. Baguran ako man ang palarong pambansa katong May 31 tapos June 8 may taliwan siya katropa kauban niya po ng atleta. Alas 6:35 itong oras. Good morning guys sa mga katropa sa may Mandang Public Market. Good morning sa mga nagkanayang barangay. O nakalibot ko sa ganyang palingkin sa so, nandapit sa kapitol. Basta good morning siya tanan niya katropa. Mayang pagpaminaw. I know nga, daghag na minaw niya. Thank you so much. Sa mga driver na to, ay, good morning. Medyo baba ang gasolina, ang krudo, may taas. Ilang laban niya punta. At sa mga katropa, pertama kasi siyante nga nag-prepare, paingon na sa eskulahan. Ay, no nga, human nag-prepare ka ron, uban, labi nagduol, gawaktas-baktas na. Uban, ginikanan ka ron, ang hinlo na sa panimilay. Gibinlag mga labhunon, o kada mga hugason, mga agi, pagbata sa buntag. Sa mga siyante, kipangpuka, wala, magagulayang gini katropa, mga higdaanan, mga kananan, apay mga sanina. Mga tawel, daro sa bangko, gibutang, wagi halay. Kuha na gano'n siya, basta mga Pilipino. Pero, well, anyway, sa mga estudyante, back to school, still doing fine. Bisag tuod og first day of class, doon ay mga panghitabo. Pero okay lang, laban gapon. Alas 6:36, ang oras mga katropa. And by the way, katropa, ha? Ginabalik-balik na muna, permanente. Nga kadang tanang produkto yung madungog dahil sa XFM Mati City ang produkto ginama sa Yes to Health inyo na mapalit sa mga suking butika kung galing wala din sa butika katropa or wala na stocks Diretso na lang mo mismo. Diya mismo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Naka na may mutang ha. Diya mismo sa may A-Square Building na. Kung doon ka sa Mati City, diretso na lang mo. Kay dali rin ni Mailhan. Kaya naari na din sa may A-Square Building sa may Baywalk. Alright? A-Square Building sa may Baywalk. Ubos ragyod sa bagong Pag-ibig Office. Na ubos sa bagong Pag-ibig Office. Balik ko na ko katropa ha. Na kinimimutan din sa may A-Square Building sa may Baywalk. Ubos sa bagong Pag-ibig Office na nakabutan din karatula sa gawas nga Yes to Health Clinic and Pharmacy. Tuktukan nyo katropa ha. Abli na, Domingo hangtod Biyernes. Okay, Domingo hato Biyernes katropa, abre na ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Nakanindot niya, pag diya mamuha ito, mag-ihan mo kung sa'y nindot anang inapat inyo balatian. Okay, diya mismo kayo doon yung mga staff diya nga mukaid kaninyo katropa. Dritso na lang mo dito. O aron na istorya po, libre na, hawa na bayad katropa. Nga istorya, hawa ni mo sila niya na bahin yung balatian kung sa'y nindot niya na. At tuan na lang diretso kay naadto talang produkto na wala diya sa mga pharmacy nga naadol sa inyo sama sa ginunsyo na mo dere or basiga wala na stock diretso lang mo dito kay naagyo dito katropa sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Okay, balik ko na ko na mamutan sa may A-Square Building sa may Baywalk ubos ragyod sa bagong Pag-ibig Office na nakabutan niya nga Yes to Health Clinic katropa abre kikan Domingo hangtod Biyernes.
1: Express Balita.
0: And by the way, mga ilamig dispensers pagbalik kay di una kita baka live sa tong Facebook page. Pero I think tomorrow or Friday, baka live na tagbalik sa programang Express Balita o sa Bullseye nga manukad sa XFMate. Pero mga connected na itong programs live sa atong Facebook page, pwede ra. Pero ang atong Facebook page katropa, doon na mag-ay, tagkanugay, strictening meta. Balita ragay nito nang i-post rin samantalang ubanda kuyo kay mga post. Wagid violation pero sige lang. Tumanang taka tropa at least nabantayan. Pag-i-follow lang atong Facebook page sa XFM 99.1 Mati City Guman, XFM Mati Official. Lagat salamat sa mga followers ha. Inahinay matagsaka pero tungod sa restriction pero thank you so much. Dan yung tanan mga followers o sa mga mo follow pa katropa. Mga tropa, magkutong naglangkob, bumanghag, pat nga mga balita, karong adlawa, nga gipulihan sa produktong ginama sa Yes to Health. Sama na lang sa Santon Vitamin C Premium D.

0: sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, hindi ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM 99.1.

0: sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3.

0: pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang humingi. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Santo Plus Gold. Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa dalag.

0: na duol sa inyong mga lugar.
1: Zanfone Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Kami kagong pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kaya ganing buntag, kantong magabi e pong buntag na po. Walay halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Say Yes to you. Na panyan, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
1: Zanfone Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, nangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbio, sumod kay natural ang sulod. Zanfone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Zanfone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Lex, daghan ang natabangan.
3: Permigyud gamuta muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta muta akong mata. Mauto gitu maran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision Lex, slay ang kay epektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 user.
4: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Higyo dahil lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugid ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-looming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Ang softgel capsule na makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble. Ang kalipay.
7: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement from me. Himo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan. Ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
11: Zanfone Plus herbal soap.
12: Norma Oda pagatibalom at ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zanfone Plus herbal soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zanfone Plus herbal soap. Hindi na. Zanfone Plus herbal soap.
13: Sister Pain. Ako din si Randy taga Cebu sa Kasensker. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og sislipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso ug nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang sislipin.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
15: Marami na ang natulungan ng Zanfone Plus Herbal Capsule.
16: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Zanfone Plus kasi tinagalin niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Zanfone Plus kasi effective siya.
17: Iya, Sakel, Mamawan. Kaming akong council, 1976, komisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Zanfone Plus. Okay na ko, kanang sa unang hindi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
15: Kamusad, mag Zanfone Plus, herbal capsule na.
18: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
19: Ah, sakit kaya kong tiyan lula.
18: Nga naman.
19: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
18: Mali na nga ka.

0: Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sampo Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampo Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sampo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone, Vitamin C, Sister Pain.
1: Si Arlene ng Davao City. Isa po ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muinom o kaduha or katulog.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Connection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Ating paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kundi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Karit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko ginangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usa man ka?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di ako. Imnani. Arun ganado ka. Sige na.
5: Po.

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!

Palayaw Davao Oriental, good morning, City of Matik. Welcome na mga higala nining atong Miyerkules ka edisyon. Sa inyong programa ang Tulumanog Bullseye. It's a gist kita mga higalas bulan sa Hunyo, tuig 2026. Welcome mga katropa, mga higala.

paghatod sa labang labas kaya mga impormasyon katikaran aksyon panghitabo balita. Ini mga dagkog-dagunang isyu mga higala dali kanato sa probinsya sa Davao Oriental. Sa siyudad sa Mati mga higala. Puno sa Mindanao ug tibok kapupud-an ug nasud Pilipinas mga higala. Kauban gihapon ninyo karong butaga mga katropa. Ang inyong angkor man Mr. Bullseye mga higala. Sa siyudad sa Mati ug sa probinsya sa Davao Oriental. Kini si katropang Vicente Pichon IV. Pinabagan ta mga katropa sa itong mga technical partner engineers. Sa technical side mga higala, kauban na ito karong buntaga. Bago lang ninyo nadunggan mga katropa sa iyapon paghatod mga higala. Nining mga labas nga mga balita o impormasyon. Pinagi sa express balita sa buntag na si katropang Ken Acevedo. Kuyog sabdato mga higala sa Pigas Lawak, si katropang Virgil Picong Ordinesa. Sa pangalan usab mga higala si Bugbanay Hanay og Puwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Pagbanguna mga higala sa atong pinalanggang tinahod nga President at CEO nga si Dr. Remily Tuboy. Sa atong Vice President mga higala si Ma'am Olivine Uy. O pagdumala mga katropa sa atong General Manager Sir Edwin Garing. Pagtibon mga katropa sa atong Station Manager ng atong idolo katropang Arnel Cortez. Uyugi ko ninyo mga katropa hangtod ta alas 9 sa iyong kabuntagon. Dining atong tulumanong Bullseye mga higala. Kauban gihapon ninyo ang inyong Mr. Bullseye Davao Oriental katropang Vicente Pichon IV. Tawatan ninyo mga higala at mga pinalangga o suking tigpaminaw ang among kinasingkasing mga higala nga pagtimbaya. Nga na kaninyong tanan karong buntaga mga higala kauban sa inyong pamilya. Pizza Jays na mga higala adlaw nga Miyerkules. Nining bulan sa Hunyo mga katropa, tuig 2026. Henting dalias panahon mga higala. Pulsaan! Murang kanus araman to mga higala na pata sa pagsilibrar mga higala sa Valentine's Day. Karon mga katropa, Hunyo na. Unang simanas pag-abli sa klase mga ginikanan, kamusta mo diha? Kumusta ang ato mga pinalangga o gatinahod nga mga ginikanan? Yan sa matag adlaw mga higala, Lunes hangtod Biyernes. Ang uban Lunes hangtod Sabado.

0: kombate. Binugno Diaz Kusina, mga katropa, kumusta? Good morning, hinaot pa, maayo ang ato mga panglawas karong buntaga, mga igsoon. Kita mga higala, nag-manifest gyud ang kanhi nato nga kinini ang ginahambin mga igsoon kining allergic rhinitis. O kini magong allergic rhinitis mga higala, dili ni siya common colds mga igsoon, pero maghubag ang imong nostrils. Magsigi kag bahing mga higala. Unya mapagaw ang imong tingog mga igsoon. Muna siya ang common symptom. Niling allergic rhinitis mga higala. But pasabot nini. Duna kay allergy sa masimhot nimo mga higala diha karon sa kadalanan. O naigog yun ta mga higala, sugod atong adlaw nga Huwebes. Hangtod karon mga higala, ga-manifest paghihapon. Pero kuro kaya na mga higala o nibalik na ang atong tingog. Bisag galugos mga higala, sige lang. Bullseye gihapon ta mga katropa. Bullseye! O nang importante mga igsoon, ginikanan nga sa atong pagmata. Lamian og healthy nga kape, gilayon mga higala ang atong isulod sa atong lawas mga igsoon. Mga pimangyun ta mga higala, di magin na malikayan mga katropa kay nakaanda na nato nga mga Pilipino. Di rin na ta mga katropa sa atong lamian og healthy nga kape. E bisan pag pila ka higayon ka mga pay sa usakadlaw, wala gayoy side effect mga higala tungod kay all natural. Kiring atong lamian og healthy nga kape mga higala nga Santon plus coffee mix. Kini magawa ka itong Santon plus coffee mix mga higala, makatabang gayon kini aron mapungan. Di kita matapnan ini mga sakit o balatian mga higala. Tapos guni ini ang atong immune system, atong cognitive function para di punta dali malimot mga igsoon. Niya mga katabang ang atong Santon plus coffee mix mga ginikanan nga ma-regulate ang pagpitik sa atong kasing-kasing mga igsoon. Huwag mo pakalma sa atong nervous system tungod kay all natural. Wala ay sagol mga katropa nga caffeine ng atong Santon plus coffee mix. Kung kape nga healthy mga igsoon nga katropa ang inyong gipangita. Kape nga makatabang, makalikay ka mo mga higala sa mga sakit o balatian. Dali na ta sa Santon plus coffee mix mga katropa. Kaya kinimang kung atong labihan o healthy nga kape nga Santon plus coffee mix mga ginikanan. All natural ug healthy ang ingredients nini sama sa kamunggay, mangustin ug soya beans. Uning kampiyon mga higala sa atong kombinasyon para sa maayo nga panglawas, healthy nga panghunahuna. Doon na peace of mind ug kaligdong sa atong balatsyagon mga higala kay healthy ang atong pamilya. Sugda nato mga katropa ang atong matag-adlaw sa Santon plus coffee mix. Kini atong lamian, healthy, all natural, FDA approved nga kape mga higala. Kini atong Santon plus coffee mix mga katropa, mapalit kini mga igsoon sa inyong mga suking butika nationwide, ma-order online sa Shopee o Lazada. Huwag makita mapalit mga katropa diri sa atong Yes to Health Incorporated Clinic. Ang atong Yes to Health Clinic mga ginikanan, bisitahan ninyo uban sa atong mga daghan o nindot nga mga produkto diha. Nahimot lang lamang mga katropa diha sa may ground floor A-square building. Diri lang sa Quezon Street mga higala, downtown area, diha sa may Lumbay sa Baywalk mga igsoon. At bang ni sa kiningkaraan o inilang kananang muding ubos sa bagong pag-ibig office mga higala ang atong, Yes to Health Incorporated Clinic mga higala. A-square building, ground floor, Quezon Street, Barangay Central, ling siyudad sa Bato. Alas 7:19 mga higala, imbukada sa atong pagpangalagad. Karong buntaga sa atong Miyerkules nga edisyon. It's a G sa bulan sa Hunyo mga katropa. Sit back, relax. Bulls ayon ato tanan mga katropa unyang taon-taon. Yan yung mga dagkong iskutanan sa atong lokalidad. Bulls ayon! Dari karon sa siyudad sa Mati, mga higala. Pagtibok, probinsya sa Davao Oriental, mga igsoon. Nagapong adlawa, mga katropa, gipresentar na. Gitaura na, mga higalag, sa Ashbitaw. Ginibitaw, i-uribay, mga higala, sa ilang lawas. Ang atong 19 ka mga nag-gwapahan mga maalam ng mga kandidata, mga higala, sa pinakauna Binibining Mati 2026. Kaling dana na tumalikan, human sa mga pahibalo, mubalik si katropang Vicente Pichon IV ug ang programang Bullseye. Standby!
1: Bullseye! Isang pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
2: Gusto ko na mag isalista rin sa kapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
2: Oh! Sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
3: Problema ba day na? Igi, akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
4: Exciting!
5: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Plus Cebu. Mayo ang Santon Plus. Mayo ba yung akong tulog? Ako kali. Dili pa ko katulog o dayo. Niyag makamat mo. Kuduga na sa kasbalik katulog. Lima na tinik ka. Tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Mayo akong tulog. Magdanggo na gubro. Kanya ito dili man. Masa

0: and nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalit lang gid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan.

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, o sa radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
5: Exciting!

0: 7:26 in the morning, alas 7:26 na mga katropa. Sa sayong kabuntagon mga igsoon ni atong Miyerkules edisyon. Sa jeez mga igalas bulan sa Hunyo kita karon. Tuig 2026 mga katropa. Uyog ihapon ninyo karumbutaga hangtod na alas 9 sa iyong kabuntagon. Ang inyong angkorman, Mr. Bullseye, mga higala, katropang Vicente Pichon IV. Diri sa City of Mati, probinsya sa Davao Oriental, mga igsoon. O ba nato sa technical side, ang ato mga engineers. Katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordinesa. Dili na ta mga igalas, dugang pa natong mga isgutanan mga katropa. Humansa na itabong kusog nga linog mga igsoon. Ang tibok Davao Oriental o ang atong syudad sa Mati mga higala nagpabiling alerto. Muli ang gipaniguro karon mga higala sa atong probinsyal nga panggamhanan sa probinsya sa Davao Oriental. Pagpanguna mga katropa ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang Senior. Sa tanan natong munisipalidad mga higala. Diri tanan mga katropa sa 11 na pulo sa mga kalungsuran o usa ka component City of Mati. Sakop sa probinsya sa Davao Oriental mga higala andam karon. Og mas nang andam og mas gipahugot pa. Ang preparasyon mga higala pananglitan simba ko lang. Doon na ba'y mo patimaw mga higala nga sa mga umabot na linog mga igsuno pagtayog sa yuta diri karon sa atong probinsya. Layo na ganit na ato mga katropa ha? Layo na kayo tong Sarangani province mga igsuon. Kusa din dito mga higala sa Maasim. At 30-something kilometers sa gikan sa Kabaybayunan mga higala. Nanukad dito nga sa laod ang naisigutan nga linog mga katropa tungod sa paglihok mga higala nining Cotabato Trench. Maumandihay ni mga katropa ang perting laumang liki. Ha? The deepest in the world mga katropa nga trench na anahimutang diha mga katropa sa Cotabato Trench mga igsuon. Doon ay kalaumon ka nang naisikutan nga Cotabato Trench mga higala. Mura din siya bitak bitaw. O kung sa diin ang ato mga tectonic plates mga igsuon dito sa ilaw mga higalas dagat from time to time sa dili matag-an nga panahon o higayon magbangga na sila dito mga higala murag nagsinumbagay. It is called the natural fist fight of nature sa ilawom's dagat, mga higala. Motong ingunanto na lamang, mga higala, ang pangutana, mga katropa, mauna bakantong gihulat nato sa Mindanao nga gianunsyo, mga igsoon, sa atong Office of the Civil Defense nga the bigger one. Or the big one, mga higala. Di you daw the bigger one. The big one, you daw, mga higala. Tiyaw mo ni? 7.8 magnitude mga higala. Usa sa pinakakusog mga igsoon. Gamay na lang. Naanata kay ang katong the big one kuno mga katropa. Matod pa mga higala ni Office of the Civil Defense Regional Director Sir Ednar Dayanghirang. Sa ilang monitoring mga katropas, Philbox o sa Pag-asa. Sa DOST Pag-asa, mga higala, basin kuno nga kining the big one, mga katropa, ha, muhapak ni mga igsuon sa kakusgon nga 8.5 magnitude nga linog, mga higala. Tiyaw mo ni? 7.8 lang gani. Well, di magito lang gani. Pero 7.8 gani to mga higala. Ang niigo sa Sarangani province particularmente desto nga sa dagat mga katropa sa Maasim nga perting ka-damage mga higala sa atong mga kasikbit ato mga kaigsuunan dintong dapita, particularmente ang General Santos mga igsuon. Unsa na lang kahasimba ko lang kining 8.5 nga the big one mga higala. Walang mga igsuon kining pareho sa ginahimo karon mga katropa sa atong probinsya. Sa Davao Oriental, sa pagpanguna mga katropa ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang Senior. Og diri sa atong syudad mga katropa, pagpalihok kilayon mga katropa ni Honorable City Mayor Joel Mayuzi Almario sa atong Incident Command Team or ICT mga higala. Muni ang gikinahanglan mga igsoon, because we can only do so much but prepare mga katropa simba ko lang na dunay mga susama nga mga eventualities o calamities mga higala kay kinimanggong atong nasod Pilipinas mga igsoon. Sulod magunta mga higala labi na diris Mindanao sa Pacific Ring of Fire. O, atong yung gi Pacquiao mga higala ang tanan posibleng kalamidad. Gawas na lang sa ipo-ipo mga katropa. Agihanan tag bagyo mga higala. Wa man siguro ay bulan nga wa tay tropical depression, wa tay low pressure area, wa tay thunderstorms mga higala. Oh, given na kay we're in the Pacific at bagyo ta mga higala sa dakong hawan nga bahin sa Pacific Ocean. Ug diri gyud mga higala ang rota nining mga bagyo mga higala pasaka dito sa nasod Japan o guban pa. Pero ang atong structural integrity mga igsoon diri sa atong lokalidad mga katropa, importante kini mga igsoon. Ha? Kay kini magung bagyo mga higala bisan pa magingon ana ka kusog mga katropa nakasinati man ta mga higala perti ka mga kusog nga mga storm signal diri sa atong lokalidad mga katropa. Pero layo ang damage niya mga igsoon kung itandi pod nining linog mga katropa. Mabitaw mga igsoon nga ang the question now is unsaon kaha mga higala karon? O diha sa Davao City. Oh. Tiyo mo ng Davao City, mga higala, nag-benchmark na. And they have already begun kining pagpatukod mga katropa nini mga high-rise buildings. Bullseye! For example, ang pinakataas nga building diha matod pa kining Vivaldi Tower, mga katropa, unsao na lang nakaroon. Bullseye! Bullseye! Kanang liki ng ubos niya ng kaping 40 ka andana mga higala nga building. Bullseye! Na condominium building mga katropa. Delikado po kung katong sa babaw ang mabitak kay mga hagbong man to mga igsoon paingon diri sa ubos. Pero kana karon mga higala nga murabag naay gabakus nga liki sa tibuok tower, unsaon pa na karon mga higala pag reconcile sa kumpiyansa mga higala nga simbakulag basing maigo na punta mga katropa o susama nga kukusgun nga linog basin na muhirig na mga higala simba ko lang basig yung matumpag mga higala perting dako ang damage ana mga katropa. Kay perting taas ang building asa man ay napaingon. Diha sa tibok downtown area sa Davao City mga igsoon. Now this is just few examples sa gikinahanglan nga paspas nga aksyon mga higala. Diha sa Davao City mga igsoon. Saon pagkapaspas mga higala nga Bullseye! Magani masulbad ang ilang problema sa basura dihang dapita. Bullseye! Ha? Di ba problema ang syudad mga higala kaya ang syudad mudaga na bisa pagkinsay ibutang nimo diha. It could be a problem with the individuals or the people who manages a locality. Mayor ba? Mga konsihal ba? Kaya mga department heads, mga higala, kabalo na sila sa ilang trabaho, not unless so kanang department head, gibutang lang diha, kay giakomoda, kay amo-amo niya, mga higala, ang local chief executive. So, kanang office of the building official diha sa kuano? Sa Davao City. Napirting daghanang reklamo, ana, mga higala. Kanang ilang hepe diha, mga igsoon, nga si Tugyani. Gagitugyanan, mga higala. Pulsay! Daghan yung tagdadunggan, ana, mga katropa. O karon! Diba? Ang office of the building official is Davao City. Karon dapat sila magpakita ang gilas diya. Diba? Magpakita ang gilas, mga higala, dapat ang office of the building official, City Engineer's Office diya karon sa siyudad sa Davao. Pulsay! Dili kay pakitang hilas. Pulsay! Nagyanay kita din sa City of Mati, mga igsuon. Pag-mobilize, mga igala, sa atong ICT. Incident Command Center of T, mga igala. Ilayon, mga igsuon, nga nituyok, mga katropa, ang atong mga inhinyero. Gikan sa atong Office of the Building Official. Gikan sa atong City Engineer's Office. Gikan sa atong mga disaster response team para sa taon ang nagkadaiya og daghang mga establishmento. Pareho, mga higala, sa gining atong mga government offices o gining atong mga private buildings, mga higala, establishment. Para masigurado gayod, mga higala, nga luwas ang katawang matinya. Kung pananglitan, doon ay susama, mga higala, nga mga kakulian, mga katropa. Sa atong pagbalik, mga igsoon, atong isigutan ang nahitabo kagahapong adlaw. Nga pagpresentar sa 19 tanan sa opisyal nga binibining Mati 2026 candidates, mga higala. Diyan sila gipresentar kagahapong adlaw sa atong mga katapo sa media. Usab ta sa mga nangutana, mga higala, kagahapon dito sa pagpresentar. Pero tuluto ka buka nga akong napangutana nga mga kandidata, mga higala, on stage. Gipresentar sila, mga higala, gitauran og SAS ang ilang unang rampa, mga higala. Isip pag-presentar og bit-bit nila, mga higala, sa garbo sa ilang tagsa-tagsa ka mga kabaranggayan. O, karon eh, mga higala, mahitabo, mga katropang kuan, Hunyo 12, ang Creative Attire and Talent Competition. Unya, Hunyo 13, mga higala, ang Coronation Night. Ang tanan atong balikan, mga katropa, mubalik ang programang Bullseye o si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby! Bullseye!
1: Bullseye! Sari-saring balita, balita, expose, expose at kontrobersya, tututukan sa Bullseye! Bullseye!
2: Asa manigbataan eh? Ura!
3: Basta man!
2: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige!
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige!
2: Mag-study tagmat, ha? Kung aduna ko'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: Ako si Jubilin. Na ako'y greeter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako greeter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang nga tilawanan ako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani na

0: Ayan.
1: Vision X, sila'y ang ka-epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay mga adlo basing na-idol lang ang virus ba. Kung permitted ko na tumar sa Premium D3, aron siguradong protektad o good o dili ko magtakdan. Ako si Jenny, isa ka certified Premium D3 user. Testing it with me.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos, sa katrisikol driver. Kapoy kaayoy, medyo dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punsaon mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si misis ba? Grabing kong bati. Si misis, ayos buntag, ako kay misis. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ako sa balay, maghatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Yulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugmaan ang alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Sa

0: Pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kumamino ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sugan na mina o XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka bang pipite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pa'y muligin.
3: Exciting!

7:47 in the morning, mga katropa, alas 7:47 na. Sa sayong kabuntagon, mga igsoon. Karon sa atong pagpadayon, mga katropa, sa programang Bullseye. Kauban gihapon ninyo karong buntaga, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Nabagad na mga igsoon.

0: technical partner engineers. Sa technical side, kaubanato karumuntaga si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordenesa.
1: Pulsaan!
0: At ang ininyo, mga higala, Lunes, Sangtod, Biyernes.
1: Pulsaan!
0: Ang pagkatod ni katropang Ken Acevedo sa ato mga nag-unang balita, mga higala, labas nga mga impormasyon. Sa matag sayo sa kabuntagon, mga igsoon. Sa atong early morning newscast, mga higalang express balita sa buntag. Alas 6 sa iyong kabuntagon, paingon sa alas 7 o alas 6.45, mga higala sa kabuntagon.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: Kauman ninyo diha, mga katropa, si katropang Ken Acevedo. Dali na tayo, mga higala, sa lain pa natong mga iskutanan. Sinsyahe lang sa ninyo ang atong tingog, mga higala, kay hinulman lang yun yung tao ni Karun. Kapitaw, mga higala, nga dapat mga igsuon nga ang atong pamilya, mga katropa, kay kinimanggong ato, mga higala. Allergic reaction, magunin nga kuha, mga higala, nakasimutag di mao. Unang nag-react, mga higala, ang atong allergic reaction sa allergen. Muna ni ang ginangatan, allergic rhinitis, mga higala. Pero paspas, mga igso, ng atong recovery tungod kay ginom kita, mga higala, nining atong nindot o efektibo, mga katropa, ng ascorbic acid, ang atong Santon Vitamin C. Kinimagong atong Santon Vitamin C, mga higala, doon ang kinispirulina nga puno sa vitamin A o 10 times, mga higala, nga mas daghan kitang vitamina kaysa makuha sa carrots. Kung tabang usabin ni mga higala aron mo nindot og klaro ang atong mga pananaw og muligon mga katropa ang atong immune system. Tabang nis pagpalambo mga higala pagpaligon sa atong immune system aron ang atong pamilya di dali magkasakit og magmalipayon perminti mga higala. Dakong ikatabang mga katropa ang atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Aron mo nindot usab og moklaro ang atong pananaw. Kining atong Santon Vitamin C, mga higala, muni ang vitamin C nga alkaline nga vitamin C, mga higala. Mapalit kini sa inyong mga suking butika nationwide. Ma-order online, mga katropa, Shopee, Lazada para door-to-door delivery. Og of course, makita og mapalit kini, mga katropa, din sa atong Yes to Health Clinic, mga igsoon. Panahimutang, mga higala, diha karon sa may ground floor A Square Building sa Quezon Street, Barangay Central.
1: Pulsaan!
0: Pulsaan! Sa Mati, mga higala. Drita, mga higala, sa lain pa natong mga iskutanan, karong butaga, mga igsoon, gipresentar na kagahapong adlawa mga katropa sa media o sa publiko. Kining 19 ka mga maanyag o maalamon mga katropa ng mga kandidata nga mag-indiganay, mga higala, magtigi sa titulong labang unang binibining Mati 2026. Ang nasambit, mga katropa, nga mga kandidata, ilang girepresentar karon ang nagkadaiyang kabaranggayan sa siyudad sa Mati, mga igsoon. Wag hindi sila makumpleto, mga higala, kay 26 man ang atong barangay. 19 lang ang nakapreparar, mga igsoon. Pero sunod tuig, mga higala, lauman, mga katropa, nga tanang barangay dapat og angay. Nga doon na sila yung representante niining atong nindot nga programa. Kining patimbalak nga binibining Mati, mga igsoon. Kinimagod, mga higala, showcasing ni sa kultura, kinaiya, kaanyag, kanindot, kaalam, natong mga matinyan sa atong mga palibot usab, mga higala. Sa nagkadaiyang kabaranggayan, mga igso. Kabahin, mga higala, sa nasambit nga aktibidad, matod pa sa organizers, mga igsoon, nga kining binibining Mati 2026. Sa inisyatiba, mga higala, sa atong People's Administration, ug ipinangkamutan gayod ni Honorable City Mayor Joel Mayuzi Albario, dili lamang kiniusak kapatimpalak sa katahom. Apan kung dili usa-usab kini, mga higala, ka plataporma aron mas mapalambo pa ang liderato kining pag-apil og tambayayong sa komunidad og mas mapalig-on pa ang papel, mga higala, sa ato mga maanyag nga kababaihan sa siyudad sa Mati isip ehemplo mga katropa ngadtos mga sumulunod mga katropa nga mga kabatanunan. Ilauman mga katropa nga mao ang maong kalihukan makadugang sa promosyon sa atong turismo, mga higala, kultura ug mas laom nga pag-ila og kasinatian mga higala sa atong mga turista, bisita ug sa atong lokal nga residente diri sa siyudad sa Mati mga katropa, samtang sila gapakita sa ilang talento og ang potensyal mga higala kining dakong ikaambag sa atong kababayinan sa komunidad sa siyudad mga katropa. Ginasig usab mga higala karon ni Mayor Joel Mayuzi Almario sa atong People's Administration. Itang tanang matinyas mga higala ang katawan siyudad sa Mati mga katropa alang sa pagsuporta mga igsuon sa inyo mga paboritong kandidata. Niyas tagsa-tagsa ninyo ka mga kabaranggayan kining 19 mga higala ka mga representatives, mga kandidata mga higala nga gabay-in karon magtigi sa titulong pinakamaanyag, pinakamaalam, pinaka-graceful mga igsuon sa dibuk siyudad sa Mati mga higala karong tuiga. Ibahigayon mga katropa kining creative attire and talent competition. Muning ilang creative gown attire o talent competition mga higala sa maong binibining Mati 2026 karong umabot nga Hunyo 12 ang creative attire o talent competition samtang ang coronation night mga igsuon karoning umabot nga Pizza 13 adlaw kana mga katropa nga Sabado. So Biyernes mga higala sa hapon sugod na ang pagtigis pag pagpapahay panindutay o gown mga higala kining ilang creative gown attire og ang ilang mga talento mga igsuon nga ipresentar sa ato og sa publiko mga higala. Itambungan ang maong sashing og media presentation kagahapong adlaw mga higala sa atong committee chairperson sa Committee on Tourism mga igsuon ni si Councilor JR Pang mga higala. Naghatag pud siya sa iyang mensahe mga igsuon og suporta ngadtos mga kandidata og sa organizers. Gipangunahan mga katropa ang maong event sa atong abtikon mga higala nga City Information Office sa atong siyudad. Sa pagpanguna mga katropa ni Sir Albert Egot Jr. na maoy nagplastar mga higala sa maong media night or media presentation og sashing activity. Pwede ka mga guwapa mga higala di basta-basta mga igso ng katahom og kaalam nga gipakita sa atong 19 mga higala ka mga kandidata kaghapong adlaw. Usag yun ta mga katropa sa nangutana dito. Gibahig-bahig sa mga katapos media sa siyudad kagahapong adlaw mga katropa ang pagpangutana mga igsuon ini mga mahinungdanong pangutana na dunay kalambigitan sa ilang pag tigi o pag ningkamot karon mga igsuon nga makurunahan mga higala isip binibining Mati. Wapo tong ato mga pangutana kagahapon mga higalang sa ato mga kaubanan sa media o dili surprising mga igsuon nga nakita nato ang ato mga kandidata nga nagpakita gayon sa ilang kaalam mga igsuon kahanas nga mutubag. Kaya mahimo magkundi sila mga katropa nga ambassadress for tourism and ambassadress mga higala for the other developmental activities para sa mga kabatanunan. Mahimo sila role model mga higala. Muna gitawag mga higala nga beauty brains and grace mga igsuon ng ilang dalhon mga higala sa ilang pag-tindog mga igsuon isip pa posibleng mananaog mga higala nining binibining Mati 2026. Gawas pa niini mga katropa ilang gibitbit ang garbo sa ilang tagsa-tagsa ka mga kabaranggayan o gishowcase ni kagahapong adlaw mga katropa sa ilang presentasyon sa ilang pagpaila sa ilang kaugalingon o sa barangay nga ilang girepresentar. Ngailag yung gi-highlight mga katropa ang mga manindot mga igsoon nga mga talanaon o mga lugar nga angay bisitahon sa atong lokalidad o sa atong turista. Ya karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga kabaranggayan mga igala. Partly promoting mga higala sa atong local tourism. Ang tema mga higala kagahapong adlawa and they will do more atol sa coronation night proper mga igsoon kung sa diin ilan ng pagsamasamahon. Ilan ang kuwan tanan mga higala, ilatag tanan mga igsoon karong June 12 o 13 mga higala ang ilang kasarang. Diri na itong creative attire, costume mga higala o ilang mga creative nga mga bestida. O, nag-sidlak-sidlak itong mga mata sa ato mga kaubanan kagahapong adlawa. Ha, naadid ito mga higala ato mga kaubanan's media. Lahi mga higala ang ambience kagahapong adlawa. Kaya itong mga banggiita na itong mga kaubanan, isog kayo mga higala sa radyo. Ah, nabuutan kahit pagtanaon kagahapong adlawa. Murag yung di makabuak mga higala ng platito. Ah, wala lang kabot ang atong kauban o suod na ito mga higala. Nakauban po sa buhat o atong brand sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Awagin kaabot dito sa Kuya Mario mga higala. E kung naapot to sa Kuya Mario mga higala, lahi po itong iyang pangutana. Naadid to sa Kuya Lito, siya Kuya Jay. Ang nag-judge kagahapong adlawa mga higala, of course, natay usak ka kanhi. Kanhing Miss Mati mga igsoon, murag 2015 to. Natay representante mga higalang pertipong gwapaha, mura pug kandidata gikan sa atong provincial tourism office o ang atong kaubanan sa buhat mga higalang Siagyo ni sentro sa mga hurado kagahapon si Mr. Rocky Silverio mga igsoon at upod ding opisyal mga higala sa KBP Northeast Davao. Og station manager sa ato pong kaubanang sibihanan diri mga higala sa City of Mati. Grabe mga higala, kabibo, kagahapong adlawa and mauni ang inyong dapat atangan kanong umabot nga Hunyo 12, Biyernes. Yatas Baywalk Park mga higala magtapos ani. Alas 8:01 na sa sayong kabuntag. Diring atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Mabalik mga katropa si Mr. Bullseye Davao Oriental. Katropang Vicente Pichon IV kung atong tulumanon, human sa mga pahibalo, standby.
2: Bullseye! Mga isyong pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye! Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane, at pisikal na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila